bonnete ke sekele teng o se ka ba makala ke re ke lokise dintho tsa ka ka mona e le go dintho tsa ka tsona di nepagale bonnete teng ke sekele teng e re re nke ya le mong ya tla re rapelela bjale re tsebe go tswela pele ka ditaba tsa rona o se ka ba mmakalela ga ke ntse ke tsamaya ke ntse ke tsamaya ke kgitlela empa he re tlo tsamaya bonnete ke mmantaga letsatsing la kajeno mmantaga o e ntsweng a jalo ke morena ke leboe jalo ngwana modimo wa ka ya ntseng ang adimile phethi melowo yona e ntseng e tswa jalo dinkong tsa ka yena ya ntseng ang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godima mpa yaka ya lebitla ka ena a tlanke oli ya mogau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kao fela ba gantatae ka kotlolo ke le boe jalo ena ntate moruti matšhatsi ya ileng ao nka ga monate go tloa goreng ya botshelela tsatsing la maobane a fitlha ao bea goreng tsane tsa boborobonga o isa goreng tsa bolesome ma ileng a fitlha o sia jalo le mmino o monate mmino ona e le wa difela o sebeditse ntate moruti e na ke nako ya gore go mathe gona lenanong le monnate le bititsweng fela selemela ya sa ntse a boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng mo o dutseng o le gona teng mosebetsing wa gago ka go fapakana o kentse headset ya gago le bitso la ka ke thapelo ke ngwana wa gabulane ke moshimane wa ka mono ka kwading ga sodi ke botleng tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo e bitse ka gore ke kwading Highlanders stadium gantle tlasa thaba lepantsola thaba e sepono mpeng mo teng ke busang a jalo ke mogana thogiso ena ke wa matsoso ke wa seodi seodi ke sa matsoso matsoso ke wa tefelo tlasa leitlo le ntshotsho le boetelele pele ba mogana taelo matsoso ga e le mogana kgwabane theko ena ke mogana wa thaba motlotleditsiela boraro ke ntata rona ka gona kgotso pula nala ke mmantaga mmantaga kwala lesomele motso o le monga kgwedi yona ke ya bohlano selemo ke sa2020 ka metso e tsheletseng re dutse gantle odima matsatsi a lekgolo masome a mararo ka motso o le mong ke bopaki ba gore go itshaletse fela matsatsi ane a makgolo a mabedi masome a mararo ka metso e mene a thinyane beke yona ke ya masome a mabedi ka motso o le mong thuto yona ke ya sekete makgolo a robong ka mashome a mararo ka motso o le mong 1931 e sale ke fitlhile gantatae godima PCFM ya lekgotla la kgaso la gantatae o theowa gantle avane hotel and casino lenaneo le bititswe selemela nomoro tsa mohala +266 599 56 le 2121 9956

+26 6 5 9 9 5 6 le 212 1 9 9 5 6. Ke hona he mo tla mphumana ke ditse hona teng o di ma PCFM ya le khotla la gasola hantatae o the wa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino. Re futsela jwalo ka lebese re je jwalo ka letsoho o monate e bile o ya thabisa o monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o botswetse wa fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya o di ma PCFM ya le khotla la gasola hantatae o the wa hantle Avani Lesotho ke tlo iphumela ke ikentse jwana hei ntho tsaka di malwanlwahla ka mona di malwanlwahla ntho tsaka di hlile ke tsona empa he re tlo tsamaya wa re tlo tsamaya ke na le dilemo tse ka nna tsa isa le shimele metso e supileng ka ofela ke lo antshana le ntho thweng radio ha ba dilemo di se di feta le shimele metso e supileng ke lo antshana le radio ke bopaki ba hore ka nnete ke tla lwantshana le yona teng re tlo tsamaya ne ke re dintho tsa ka di ntshwanele fela o tlo utlwe a re tsamaya ka tsela e nepahetseng e re ke etse tjena.

0: ga o ntate modimo wa. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen. That is what me a picture.
0: E tla re ha re fihla le hodimong a tla bitswa mabitso a ba halaledi. A ke tsebena wena na ala ha ona le tlabelele kae.

0: Obane ngwana ha kala yetsa nthwe ntle. E ba re tla botsa gore ke ngwana manyi o ya ntse nthwe ntle ha kale kale. Banna o tsana fela la o yentse nthwe mpi. E be re tla botsa gore na ke ngwana manyi no ya ntse nga nthwena. He bana go gwakisa le batswadi ka lefatshe. Amen.
1: Amen.
0: Ha
1: se go tsanga ke yame.
0: Wa utlwa he. Ke tla iphumana ke ikentse jwang ga ona letho le ke tla iphumana ke ikentse lona go tsamaya re teng re ya tsamaya metsotsonye mašomo a mabedi ka metso e mene.

0: ka o ntate modimo wa. Amen.
1: Amen.
0: E
1: kholo se wa taka ba so.
0: Ha o ntate modimo wa.
2: O mangengene sulwini.
0: Wa bona ha o otlana ye ka nyena ke hopola mogana tohle. And ntate tohlang. E ke hopola ntate tohlang. A go boleletse mabaka se abata. O go boleletse ntate tohlanga. Nne ke thabile pelo ya ka etletse ya tsholo. He monna, monna o sebetsa jwalo se abata. Monna o sebetsa jwalo. Nne mo kana modimo wa matshiriso le kganya le kgotso. Go ga adulantsa o ekeletsa pelo ye.

jale gona ke le basotho motho ha ile modimo a ile a mothusa a mo atleisa bophelong utlwa sa bolela sa ga wa tseba keng a nna ke ya ka sebetsa kgale di sa gobetse ye ke ile ka sebetsa kgale.

ha o tsile khale ka ga foko ya ba ha we ka tikeng hore ngwane no a tla tsebe o tlotsa mahantle ka pale yena o batla to wela ka ga sekoti seo mesi abata ha batle ngwana a bo a tlwela ka ga sekoti o kata sekoti jwa le ngwana

0: 국가.
1: 아운 따뜻 무리 모아.
2: 아멘.
3: 아멘. 마

0: Etsinga metsotso e mashumi a mararo ka morago ra ya rona ya boraro a ke tsa tsena ke kena ha monate ka go tshebeletswe monate e bititswenya re ba ha o morena botinga o ka kena nga ka pesa le me ya hao mantse a thapelo mina thoko e ka sitana le dipesa le me tshebeletso e bitsitswe fela re ba ha o morena a re etsa tsena re tlatsa moya a re etsa tsena re tlatsa matla re a e pompa ba ha o morena
1: ba ha o mogana a bole bole
0: morena masitha
1: bo ja o ya ka thato ya ka nka be ke re senelo a tsena se mpotsa ka thego e ba thato ha o phetha le anta ke bole bole na kwa se a bona na kwa ja ja go patla le go ja ba tswa itime ba ga na kwa ke sa bona ba ha o mogana
0: ba ha o morena morena masitha
1: a ba wa

0: a DJ na tsatsing la maobane
1: ba ha mo rene
2: ba ha mo ga la mhlanga mo
1: se ya bate
2: ya ngala fadile se se ba bolela fa ke nna wa dilela le ba kolo go tsaka le tsola tsa ka la ba amen ba ha mo ga la mhlanga mo
1: ba ha mo rene se ya bata ha ntate mo lo boss off
2: amen mhlanga mo
1: amen nna
0: ntate o ba tshwarele le mmamope rra mabitsa wa le kaota a ditse ha thamanya
1: e ba ha o morena
3: ke ba ha o morena
1: go a fatse
3: o le la nna di tsho tsa lona ka ga se di tsamela ke se bo fo e ya no ne e di tshe ya no ne e di tshe ke ba ha o morena
1: e ba ha o morena go a fatse
3: mal shuko ga tola
1: morena mo di mo matsiri so la khanya lo khotsa ba ba lele ba ntwe ya ha Amen. Tsamai.
0: Mahlo a morena a hudima ba motshabanga. Ba tshepileng a mo hauwa hai. Ba ha o morena. Mwana ditsela a le kwa

0: Ke ba ha o morena.
1: Ke ba ha o morena mani.
0: Nkhono wa ka nkhono puthi.
1: O ho ntate ke sa le ga le na le ntisa ka nako. Ke se le le latse le se ye le tsone. Ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena nkhono puthi.
1: Amna ke tlo ja tsela.
0: Amen e hle nkhono wa ka.

0: ba ha o bogela ba buri
1: re ba ha o morena ntate ntlhane ha ntate molotiko
0: a be ndai
1: morena mo lima matsiriso la khanyala go tswa ba balele ba ntlo ya ha ntate wa
0: ha o mmere we ga ntate
1: kangi ntate wa re ba ha o morena
2: go ba ha o morena
1: ne mammo pe yo go ma
2: so kile se ba ka sa ho inkela Jesu Wene umsa kwa kota mulukulu wa batho se hane morena wa khane ba o gatang ha tsana ba ba ha morena ntate
1: ba o morena mmemma mope go mari wa le kaut
2: ha tsa mantate
1: morena mo di mama tsi tsala ka nyalo go tswa ba balele bantu ya o nne
2: ke a le bo hantate le ho yena ho di jwana
1: amen e senna ke

0: tata sa thaba ka makwanyane ra tshoma sele mathuko a teng
1: hane mateo bambani
0: re ba ha o morena
2: ba ha o magana a bole bole
0: morena wa
2: jebe ka le sa sele mala ntla lo ga je fumana tsana no pa ke ka pa ba ke tsana le ja bo ba bo ke na ke sa ke ne ke na e ke na ba ha o magana
0: re ba ha o morena morena ma sita se sitanga motho ha se siti modimo a wisile hata

0: eba hao morena
1: ba ha mo bana budi
0: manis
1: ke ka mo ha u le mo ha u ha ga tsamela mo pika yena ka mo go yena ke le go ntika thuba
0: amen e hle ya butuwaka

0: Re ba ha o morena.
1: Ke ba ha o morena.
0: Morena masisi.
1: Go ba ne o ntse morena sa tsabela sa hao. Le khobo tsane ya hao. Ha o bile go ka wela ngudimo. Ha o kotwe ka tamela motsotsano wa hao. Go ba ne o tla laela manyolo ya hao go a o lebele ditshwenyo tsa hao. Ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena, morena masisi.
1: Ka pontsho ngwaneng.
0: Amen e hlenna ke.

0: e ba ha o morena
1: ba ha o mela wa leso
0: mo hlar
1: kholla ne ke tla wa ga ba ko o ntse le ze patile ga ba ha o mogala wa leso
0: ba ha o morena mo hlare wa nkuma church
1: ka ma tshe ga tola
0: amen nna

0: ba ha o morena
1: wa ha ba a dumu
0: a buti mope
1: ida ga go ya ga grisi a ba ma ba ba ga ba ha ba ga ga di hu
0: ga ba ha o morena a buti mope di falaka
1: a no ya go ngwana
0: amen nne so

0: Amen.
1: Morena modimo wa matsidi tswana ganya le khotso a o etsetse ka go le ka go bohlokwa mo le mongwe mo ifa bana ba kgwale ka sitana le ba sothuka ka karetse.
0: Bolo ba e bophane go la go kopela ngwaneng.
1: Amen nne.
0: Amen ga tola.

kgweding ya rona kgwedi yona ke ya bohlano selemo ke sa2edi mašome a mabedi ka metso ye e tsheletseng re dutse gantle godima matsatsi a legolo le mašome a mararo ka motso o le mong ke bopaki ba go go setse fela matsatsi ane a magolo a mabedi mašome a mararo ka metso e mene a thinyane beke yona ke ya mašome a mabedi ka motso o le mong ga thuto ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robong a mašome a mararo ka motso o le mong ya re tseditseng ya thapelo gore kopanya le mogana modimo nko wa fatlha a ditse mo galesuku ga ntatemolo legowe a qetelela thapelo ya gae ka o bua dipuo tse monnate tsa manyolo ile batho a re fela godima PC FM ya lekgotla la gaso la gantatae go theoa gantle avane lesotho hotel and casino.

aleluya a o botile ronti thapelo ya modimo ntate dimpho mpulu ka thapelo a o se rorisang ka thapelo se abata ya phila ntate tshokolo mohai ha ba bapala mmagopa amene morena matshepo ka qetella ka morena nkwane ya ba ka ofela wa rona ge ba mashume a mararo ka motso o le mong 31 amens 31 amens.

0: go tsena kwa ding o na le tsene mantsatsi wa ga malofane na le tsipo khonthe ya bateng nem khoma khema o na le tsene a o tsile ka go tsena le ntate tsato malofane le ba le tsene a botsina pompopo o na le tsene le tsipa pila tsho o na le tsene mahlago wa nkung o na le tsene matoto puo a na le le trojis o na le tsene a o tsise o na le tsiko a fana ka sonto a o tsena atleta ka matsongo na le tsene mogana mami o le moetse o na le tsene dedi wa ba fuke o na le tsene mogana go yo kholo a le tsene go khono manka o na le tsene me matelo maisa o na le tsene magobala o tsibonolo ba ne ba le tsene mogana sepelo a le tsene go khono manta o tse o na le siko ka mabaka o la go kumela sonthe mo go koma sothe me ma itumele mo sese a le teng mogana masese a le teng me ma gorisa makatsi o na le siko go metse sontho mosebetsing a o se gopolang o na le teng me phenda me a le senda o na le teng mogana masetha o na le teng ntate tsohlang na le teng a o se mole bose me mathabopodisang ba ne ba le siko ba go metse sompe ana di tsila kwa dingwe na le teng sa batla ga bo sofo o ne a le siko o fane ka sonthe le mem puse ha ele o ne a le siko go ntse ya ba teng ga te mo ne tsi o na le teng na matumo ga makabata na le siko go metse sonthe ga te mo ne tsi o na le teng mo gana nkwane o na le siko go metse sonthe a o se ntabele ngo na le teng le go nwa mafahla o ne a le teng ya ba re ba le ba etsi ntate Simon Zimande e le masale ka sebele le abuti Lerato Zimande ke se bona be ke file mang batla sona ke ba ila ka palama terene e sele pele ya gore mme motho ka ntse ke a le bona e jalo ngwaneso
1: ke a le bo morena wa ka
0: amen.
1: Ebe mangkhang a hukae. Ebe a hukae mangkhang. Ka nnete re sebeditseng. Re sebeditseng. Ka nnete. Re sebeditseng. Le tsonye mashume a mabedi. Kametso emehlano re qetaone ya mokokotlo ho reng ena ya rona ya bone. Ka nnete. Re sebeditse. Haiba ha yo mangkhang se go tsheng. Ha yo mangkhang se kwa tshe. O hlowe tshwara ka thata mogana masisi. Ke a tseba o ntse o di tshwara ka thata o tla mpha le thathamo leno. Re nne re kenye bualo. Dibukeng tsa rona tsa moifo wa bana ba kgwana. O tla mpha le thathamo leno. Re nne re kenye bualo dibukeng tsa rona tsa bana ba kgwale re nne re ithute ho monate
0: ebile wa thabisa
1: ho monate
0: ke thabo fela
1: ngwaneso
0: asmasnkebulebule
1: tiatiale
0: o jalo mongaka o tsamaya fela beke
1: ga re so kene ho tsona re atle
0: o tanki mongaka
1: tanki nnake anki nes riatla mafelong a veke mono metsotsonyane e le shumele metso e mehlano ge tadi mme ho reng ya gone ya bohlano gora to 5 re tla be re nka bua le tsa mafelo a veke riatla dingata di etsa etse ke ntse ke le bua bohle ka ofela ba ileng ba atleya ho fihla ka mono ka St. James. Isimba ga phoqa. Bohle ka ofela ba ile mbatle. Mogana modimo yena wa tse ba pelong ya hao. Ya hae hore

unosa re phoqi empa ha ba ontso go phoqa re sentse re phoqi ile o tsebe ke tshole fatse mona ke re kapa ba hotwing ke polelo e teng re love them all o ba rate ka ofela fellows ka ba tshepa le ya le mmu fela o ba rate ka ofela fellows ka ba tshepa le ya le mmu love them all but trust no one ho tseba wena le mogena modimo wa ha o rena o yeme jwa empa na go eteng ya tshenolo ditinye tla fihla ke re ga hatele pele uri ma PCFM ya le go tlala gasola hantatae o thewa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino re bone boholo ba modimo mafelo a viki yona ena ka mane ka St James Primary School boholo ba modimo gore wa tsaba ha ke bua ka modimo nka ema udima sekele ya mmuso wa motlotle igolo ya ba ke sheba matsie ke bua ka boholo ba modimo me ha eba boholo ba modimo ha o so bobone hona le mohlang o tla bobona hona le mohla o tla bobona ere ha ga di tsimetsotsong yena e mashume amabedi itse ke tshwabalo ya ga metsotso e mashume amararo ka mora hora ya rona hey ene masale nthwena ona ile a ikopa yale ke tsena di a hana ka mona masale a di nganga betse di nthotsena no no ile a kopa ntho mona ntate mele di ntho ke tsena di nganga betse empa ke tla nne ke o hopola ke tla nne ke o hopola ona le ntho ya gatile mona masale re yela ngwana mme yela ntho re ke ya gata yeno ke ya gata gwele ntho ke tsena dinyanga betse empa he ke a tshepa go letsa tsinla ho sane teng ntho ngwe le ngwe tla bene pa etse e ba di ntho re di utlwa he ka tsela ene pa etse e re ga hatele pele metso tsinyene ma shume a mararo ge ke ne bua lo ka re mo gahlelo o mong ka go le nano le nala mo ifo bana ba gwale ba bitsana ka melodi a ile mmanta ha tjena e le o re no utlwe hore na bana ba borona ba bentse ba le teng kapa ba be ba le hokae sepheo le morero ke ho utlwa hore na bana beno na ba ntse ba le teng kapa ba hokae ba bitsana ka melodi ke bo mang ke bana bagwale.

0: a botim mope
1: o ba wa tsamane
0: a go ba bitsa botim mo
1: mo ga ba ngwa le mo ga na ba ga ngwana dina ga ntle ba dina ga tadi ke pula ke di le di a ga di ntle mmampo a o tshugo tsa ne ma di tabo ne ma tabo ipoto
0: ebile o ya thabisa tlha ya boteng mope
1: tanki
0: nna
2: ba
0: bitse tlhele ka ota
2: le batla le na ke le batla ba fukeng
0: eh
2: morana wa lona ke morana tsadi o mo fukeng e be dedi ke ne magile sila sila ka masaba ke ma tsepa ka kwala batho me ma gwa no sanne e ma go tso gwele ke ne ba a marago la botumaike then nels magomo ne ma tumela ga maka batane Mama kamara mahati. Mama kamara magheli. Khahadi. La tipoku. Le fatla la ka ke mema mutse khumage. U dira la tsepiso khumage. Ba le tika fokotse. Ba ke re mema na le di kwa ga mabitsa. Ba te o ke kwa ga mabitsa. A se bona la kwa ga mabitsa. A se na le di kwa ga mabitsa. Le a mutshimogolo. Ke sa marina a bona ka thamaka mo. Ke re ke.
0: Ke.
2: Ba go ba e. Me ka mo ha itse noa ha. Na ma re thabi go plao. Me se di ka happy. Bo ithatelo. Ke ngwana se nna ke ngwana na ma ha se kukwa. Ndate ma si tshe. Ba na ma si pusi. Sabi ke ngwana o fela. Ndate thate ma le fana. Ke moratiwe ke go monate ngwaneso
0: ebile o ya thabisa tlhe mme mmammopi rra mabitsa wa le ka ota
2: amen tate
0: tanki mme wa

0: ke kopa wa bitsa.
1: Ba bitsa.
0: Ona ngwane ke mogana wa ka. Tata ka dimane. A buti mope. A ga di nthume. A u tsogisa. Benji benji. Na mampho. Na na re thabile polao. Na mathabo dikhoto. Ke re the.
1: Ke.
0: A u simpa wa ne loma. Ke motho wa ka. Tata to hlang. Gone mantao masane o monate ngwane
1: e bila o ya thabisa hlemme magande be
0: o monate na
1: e tabo fela hlemme magang
0: a di tsake nna magande be
1: motho a kotolosi
0: na ke
2: nkira ga fitla ga mono a ke re ke ga fitla ga le

0: re shebe nako ya hona paetseng a ntle metsotso ke yane e leshome le metso e mene nene mmetshe re se re kene jalo ho tsa mafelo a veke bonolo ho ka yona le bomang o etsang ke difenya tse ileng tsa o thabisa ke difenya tse ileng tsa o kgopisa empa re di bua jalo ka boihlompho bohle ga e sa hoboseng mang kapa mang empa taba yona re e bua ka matla o monate
1: ile wa thabisa ngwane
0: o monate
1: ke thabo fela ga tolaka
0: mme mmamopi
1: ee raka bana mohaisane wa ka o na go khumolola majwe a four
0: mohaisane
1: a ke nna ka kankela go mmila ka motho ke ke mo ka nine yele tsho di tsho tsho mona tha ka le mme sa teng it's like in the demo le go wa motseba ha kere
0: ee ya ne a tswang ka mane le
1: ai tsho di tsho tsho mona tha ka ai ke re ke re sa bolohitse
0: bona la mafelo a viki ne hle ne le a ha o le bona eng
1: a o ne ne la ka kuje se ntjane
0: ka ne tine le a ha o le bona mafelo a viki tiri
1: hai ntata ka di khutla mo ka dula fatshe ka tlhile ke le ke tika ti le LCS le bang mo di di sa ba ka ntate bulane hai ko ha ne ka e tsalo di last case yala ke sentse go hlala go lawo
0: re tshaba lo tshe ya tla ka re tshe ya batho ba ba ka mo hai
1: le ka maga monna ke ha tsile ne ke tlana o sapata mahala bana coach ya mahala ke ngwana ka ha si sala na la tsapa ka mona a ba ke mo di dietsa sa batho ba me matlotlo si ya ntate o ke ntena ne le yaka o mona
0: e bile o ya thabisa hle mme mmamopi
1: o mona
0: ke tsabo fe

0: Omunati. Omunati. Omunati.
1: Bile wa thalisa.
0: Ngwaneso.
1: Asimathi ntle bulibuli.
0: Eh.
1: Eh, ke go tsiya aba sena ka botlhompho ka matla.
0: Mm.
1: Ba bani ka bo 10 past 4 p.m. Ke re charge folo ena yaka ke go reka data ka company ne ke tlo itse ba nkile ka ba jo tsena ke tlo ga ena go yini ile nya go ya khomo ba tlo ga ne fone ena ka ha ke be kolo ke ha ke kolo ke o ha ke nya tsena ka ntla ba inga ha ba ntse tse SMS ke re tsaka ka data ke fana ga ona letho ga ke fitlha ka ntano ke sheba balentse ke fana ke na le foo ka ntlha ke a ba letsentsa bare ba mpolelelwa gatshe ba bone go tsetsa go ichage ke re tsela bothata ke bofeng ke utlwe motlhone ba o buana ba re ka di 15 ka February 2026 ke ga ke kadima 5 ranta ka re ga ke swetse motlholo ono ga ke swetse motlholo ono wa gobe ke kadimo ya ba ke tsere ke ga tsitsing go nne re sonta ke ne ke go mo tsitsing wa ka wa presidente ke mali dere ya ke ke nale data ke nale tshepe ka ga 3 ka ntse e baleng ke ntse ka di matse ka ba le data ka tsela e medie le ha e fela ke re na go kwa na kwa tsa go tsa go ka di tsitsing o fihlela ba ba ne di 10 ke se tsere ka sa fone we ku ba ne le saintsi ha e ba ke nnete ntse tsela mpesa ntse tsa ke tsela ka go ku ba ne ba kom ba ga re ke go ba banka ga ba le tebulane ba go bona la gore ke tshile ya bona e je e go bona go ja korota ja go bona kom ntshentshana ka ntla yaka bo ita kom mphe mo ka le di bua le yena a ntlhalose se gona go di sepe ha e ba go ka korota la motlwa entse tsena ha le ntikeng e tlo gane go patisho le ba sotse di ba ntse wa ba hantle company la goda khomo e ba tla re e le sebetsa jwa ka pakete le tsene ba le yone ke a leboa ntate wa ke
0: ke a leboa a o sima sentle o dumela fono fono ene le ho wena ka letsatsi le o le ba reng mola wa kolota ka yone go gone ene ha ke tshwarelo ga ba tla re go utlwisisa o ke ska tlo mola wa ene ya motho e mong ya ba motho e mong o kolota ka yone wena o satsi a
1: nda ke fono na ka every day ke ya ke le mo e go nna matsong ha ona motlhaka dimana ka fono ya ka ha ke ka dimana ka fono o a mangaka
0: ke ya le bo isma sentle re re tlegele le kise tabena re tlegele ba tla re tle go utlwe pheletso ya yo
1: ke re ka tele mangaka o nena kwa 2022 mangaka o phihlalela le mo se tsileng ka ba ka ba ka kho ke ne ke tsaya re ikhaje ke ne ke ke tsaya ga ya mmwe o ba le ding ha ke tele re tsaya go tsama ka 5 rand ba inge ba ka kho ba re o tsenetse e nne ke re a di tsheke dire go tsentse tse di bua ke go kwa tsena ke re mo se ke se ke re tsaya ha ba se mo tlhorong a ke le le se mongaka bona hantle hantle o thwe bo thata ba ka le bona khomo ke bo pinja le bo mongaka
0: ke ya le bo isma sentle ga tla ile le kisa ga tla ile le kisa ga tla e batla go utlwa gona e bona bothata ba hao le Vodacom na ke bo feng he taba tsa lefatshe hebe go tloa February go fihletse hana jwale kgwedi ile ya bohlano go thumetšhini ne ntse di ya go le tia le hlapanya basebetsi le re metšhini e ne ntse di ya go gobala hele empa he ke ditaba ke dikarabelo tseo di fumaneng e re tle re lelekise re tle re batle re tle go utlwa gore na na bothata nabe na bono bo ile ba tlhago kae bo ile ba tlhago kae mme ga ntle a tseba ke ga batho ba ka ga matsogo go dutla sebetsa gore batho ga ba ka re matsogo go dutla a sebetsang e se gore nontse o richae taba tsena di ngata ke batla go tswa le mo ke batla go tswa le mona o monate
1: ke ba thabisa ngwaneso
0: o monate nna
1: ke tla bo fela
0: ngwaneso
1: ka masela a beng
0: ngwaneso
2: me tsamo krelo ke ne ke tabile hona ho ho motho a ntse a ntho ha ho etse motho a iketsetsa
0: mm
2: ka isa le go mo di mo bana le go tsala sa ho hlaba a se ba go vetse dipulelo tse kana go mo di a sebetsa ka body shape
0: he la mo mo motho wa kwa he wa
2: ke ke isi tse tsebe a ka ka tsama ka le balika kwa nana ha di ba pala
0: oh
2: ke ke la ka mamela ka le baleng ka kwa nana ka ha le tse motho a iketsa kele a ba pala di ya batho le tshimi ha isi ya di odi a ba tshunya ba ya male hlakoreng la jodi la direng ke so ntse matla
0: wena
2: se matla go ha ke sena se
0: ngena
2: e sile nne wa ka ke sodi le ntate wa ka ke sodi le nna ke sodi ho so iputana bana ke go ke tsike tsela tse dipipi a nnete go tla e kgolo ke di sa di ja batho a e yo na mo hotunu di unke ka ka matso a mabedi ha fela o sa lewa ha se a re se nna wa itse e a se di ya ba ma o bani le ba se di di ha o so fuala ka mpaga dule yo ka dikapa
0: hai
2: kwa itse ba ka pa
0: hey ya Kaiser Chiefs
2: eh ke kampa ka le ka ka pa ka le bela nda le motho ke tla o shema ma so hari hari ya hari ya ntseng di fa sana ndi eh ne se ne ke le se ndi mo ba le go pa ke mo fa bana ba khwale ke le ka se se a tsholo re ke se tlhela bana ba ba ndi
0: o le ke da ke Tabela ya ha uiketsetse wa ha o nketsetse wa iketsetsa. Hey, motlokwa. Ka nnete. Hey. Marcelo a veke yena. Hona le taba ke yena entseng e big e bidikulo wa marandrammo. Hona le taba ke yena entseng e bidikulo wa marandrammo na. Yeo mo ai kapa motho o bona ngwe kwa na hayane ya Afrika Borwa. Ba ke ntate ya mo suji ka lebala ho bonala a ntshwa ka ha go koloi ya hae ke sepolisa sa Lesotho me ha o shebeletse video ena la ha o sa tsebe ditaba tsa teng wa bona hore o ntshwa jwalo ka hare ho koloi ya hae me re a tseba hore mo sepolisa a se fihla kapa ha o ka bona le bone le putsa fela ba re o yeme o leketse o yeme wa ema ha o bona le bone le putsa jwale o tsebe ho utlwa hore na sepolesa na sereng ha se fihla ba tla tla ho wena ha eba wena o sa tswe ka koloi ke ba bone ba tla ho wena ebe o bula festere ebe o tla bua le bona o ntse o le ka koloing yao ha fela o sa tswe o tla bula festere o bue le bona ka koloing yao jale ha ba buile le wena jale ba nto o laela ba re tlo bua o le fatshe re tsebe ho bua ditabatse ha o hana ho tswa ka go koloi ya hao sepolesa se loketse ho etsa jwang ha o so hana ho tswa ka go koloi ya hao jale sepolesa se batla ho sebedisa molao huri ma hao se loketse ho etsa jwang me ho bona etse sepolesa sa Lesotho mo no no se tshwantshong se ne se ntseng se bidikoloa ba mo hula ba mo ntshetsa ka ntle ho koloi jale taba tse hlang ke tsa hore e kae ka re ba a ba Afrika Borwa mane ka re ba kwatile ke ketsahalo yeno e tsaetseng ho mo a yeno wa Afrika Borwa na henyena ya Lesotho ke tsa tseding tsa ditaba tse ntseng di etsahala mafelongana a viki tse etsaetseng mafelongana a viki ho feta mona tse dinga tse ileng a tsaetsahala mafelongana a viki a re ntse re di ya jwalo ka mahlo re di sheba ke tsa hore ha o ntse o sheba o ya ka mahlo ka mora dipapadi tsena tse ileng tsa bapalwa ka mono ka lebaleng itse ha ke tloa ka mono ka lebaleng letsatsing leno la moqivelo e sentse le mantsi bua mane ke tla mosebetsing kwano tsela ke ena e bitswang ka hore ke ana e bitswang Airport Road na airport like not e unyolwa ka Airport Road o fitla o tseka jwale o leba ka mane ka setopong sa o tsamaya mono no o feta Pitso Ground o theowela baleng Setsoto Stadium jwale o theowela ka Pitso Ground ka moo a nka la ke tseka kgone mono ke ya ke lebile mane o bone ha o hlaka Pitso Ground go na le moo ha o tshwere dipapadi ho etswa mokwallo ho se ho hlongwe mokwallo mono ha o hlaka Pitso Ground ka mane o tlhaka mona ka lebaleng la Setsoto o bone ho na le moo hlongwang mokwallo mono e le hore batho be se ba patala mono ba se ba fetela lebaleng bjale ke teana le mmemo mono o tshwere fonofono ya hae o re hai ke hona ke katang ho feta mona moo ho kwetsweng mona bjale ke ne ke thibeletswe mona ho thwe na ke ya lebaleng ke re ha ke lebaleng ke ya matlongana a ka mona ka Maseru East. Tshebetso ya PLMC. Tshebetso ya PLMC e leng bona ba tshwarang dipapadi le bona ba hlophisetsang dipapadi. Taba yena re ile nna ga e bua gare. E kae ka re ba fana ka tshitiso. E nngwe ho setšhaba se phelang ka mona ka Maseru East. E ka sitana le setšhaba se phelang ka mona ka bo moshoshotho ka mona ha se feta se etsa mabaka a sona taba ye PLMC le tla qeteletsibila le sebeditseneng re santsane re fala ka keletso re sa fana ka keletso hore taba tse ka ntsena le nne le di hlokomele bontate le bomme le nne le di atamele e le hore karolo ye nngwe ya setšhaba e seke ya utlwa bohloko ka lebaka la ba banga ba utlwileng a monate karolo ye nngwe ya setšhaba ha e seke ya utlwisa bohloko ka lebaka la ba bang ba utlwang a monate ke tsa tse ding a tsa mafelo a veke tse kila nna ka di utlwa ha ke ntse ke tsamaya mona empa he e re re fete jwalo ka ha e le mantaha hora ya bohlano e se e otlile tjena e se bile fitile jwalo ka motsotso o le mong re kene jwalo dihlohonga tsa ditaba tsa dipapadi hodima PCFM ya le kgotlala kgaso la hantatae ho theoha hantle Avani Lesotho Hotel and Casino ho rotlo utlo re ke se ke kene ka hare ho dipapadi ke hore ke kene ka tse le mokgwa mofuta o e kanga ona ona hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantata ka nnete a ke tse ba re letshego ke la Masiko
3: Selemela Sports Updates
0: a re ke re di shebe fela hore na mafelo a veke ena na di ile tsa isana hodimo le tlase jwang dipapading ya mona ka hare ho naha ya Lesotho tse neng ditonetswe mahlo haholo ho ba jwale di ya pheletsong ho se ho setse papadi e le nngwe ke a tshepa setse papadi le nngwe ha ba di bapetse 29 ha ba di bapetse 29 e le nngwe e jara jwalo 30 setse papadi e le nngwe e re re qale ma ka moqivelo mane ka ofela wa tsona di ne di bapalla Setsoto Stadium mme taba yena re la hlaga bua ka yona ke na hlaga bua ka yona kwano hore PLMC ke nnete bontate le bomme le di hlophile dipapadi tsa hore di tle di be nne le baleng a leleng ebile e le taba ye ntle empa nakong yena ya hana jwale dipapadi tsena ha di bapala le ba le nneleleng ibile e le dihlopha tsena tse shebilweng ka mahlo a maholo taba ye e ka tloa ya etsa tshwaetso ho dihlopha tse ding kapa ya tlisa taba ye nngwe gatello ho dihlopha tse ding ka tsela e sa nepahalang papadi o loketse o e bapale o sena gatello ya maikutlo papadi le ke tswe ba palo sena gatello ya maikutlo bana papadi nke mo go itlhabollang gona teng me papadi ya waloketse o e ba pale o sontso ona le gatello ya maikutlo e ka ditlhopa tsena tseo re neng re bua ka tsona eleng ditlhopa tsenne eleng a dija batho eleng bantu eleng matlama ha mmole se tlhopa sa difufane ine ka dikabapala mabaleng a fapaneng fela di bapala kana go elengwe mabaleng a fapaneng kana go elengwe papadi tseneng re di shebeletse letsatsing la moqevelo a tshikane ta ke so bone bolo e fatshe hakalo ka ha go hona ha lesotho mme ke ipotsa fela hore na batho ba tshietsang di sponsora na ka nnete di tla qeteletse bile di tshieditse papadi ya bona ya bolo ya maoto ha e tsamaya ka tsela le mogwa mofuti ona o je ke kala o bona papadi ya bolo ya maoto e nenyele fatshe hakalo letsatsing lona leno la moqevelo e re go fetse ona gona di bapetse jwang o tla di utlwa le ha ke o fa dintlha hore ka nnete mona e ka re bothata bo ne bo le teng mo di phakwe yang kana le majantsa majantsa di phakwe le sentse le ka pele ka nthla ile nngwe banna a tshi banna se thiba thiba ne sa di phakwe bolo itlela butle itlela butle itlela butle a go a kotsomala a go a enka ya fitlhe ya tswa dipakeng tsa maoto mona itse a ga bona gore ke di sentse thateya le one thateya butle a go a e nnanabela e nnanabela e se le ka letanti ya ba e nngwe setlhopha sa diphakwe e nngwe setlhopha sa majantsa gwa kena papadi e neng e le pakeng tsa setlhopha sa bantu le LCS bantu a matshomatebele batho ba go fitlha tente ba nyofa leloko itse loko lena ha le hana o nyofea ba khitli topose itse be mbalelo ba mufu ha ba hana o nyofea ba nke topose na ba tsamae ka sona ba ema bitle aba sa nwisha motho yane wa thola ba go tu tsaya anwish motho yane wa thola ba go tu kakagetso ya dintlha ka go fela bantu ya roba go swahlamanya go faziela go tlapentla le ona masola ka setlhopha sa LCS ka ntlha tse hlano go e le nngwe 5-1 LCS 5-1 go tla gopola gore LCS e kwetliswa jalo ke mokwetlisi ya neng a kwetlisa setlhopha sa naga e leng dikwe mme uno ke wa lebelela gakalo gore LCS e kwetliswang ke motho ya neng a kwetlisa setlhopha sa naga dikwena ke yona e ka shapuang jalo dintlha tse tlhano go e le nngwe empa ke moo go se go etsa etse gwa bapala papadi e neng e le pakeng tsa setlhopha sa dija batho le di-odi hele dija batho go tlhamogija makgwagane sedibeng sa thuto ya rraga go mmula go tlapentla go tlatsa diso setlhopha sa di-odi ka dintlha tse nne go noto di-odi dija batho for di-odi noto marwala ya nkana le matlama matlama ya feta jwalo go marwala ka dintlha tse pedi go noto tsatsing la tsa sontaga e leng maobane difofane ile ankana jwalo le lemokwamokweng ya ba difofane e ba tse pedi lemokwamokweng e ba nngwe dinare ya nkana jwalo le LDF tsena ka go fela di etsaetse ka mono ka rajomose ya ba e ba 1-1 setlhopha ka seng members ya nkana jwalo le LMPS ke mo teng members ileng ya tlabola go mmula setlhopha sa LMPS go bonala members e itswetsitse morao tje tswa mula LCS 1 ni le mona ya letsatsi nena ke ene se mmutsi LMPS dinthlatse pedi go ile nngwe manonyane ya nkana le matshoga manonyane ya mmula jwalo matshoga ka nthla eleng ka nthlatse pedi go nthla elengwe mme ka mo ga dipapadi tsena ka ofela jwale ho hlaka hore na sehlopha se ka nna yaba se se se tswile tshago ya mabonwa le sehlopha se ka nna yaba se ntse se tetebela ho ya pele na ke sehlopha sefe ka o di mo ka mano wa bona dijabatho hore ka nna ba se tswile tshago ya mabonwa e hle se tswile tshago ya mabonwa yaba ka class class ka mona wa bona mme marwala ntse e nyotobela go ya tlase ke ka mogwehe di ileng tsa bapala ka teng mafelo a veke yona ena gona ka mono ka lebaleng leno la Setsoto Stadium mafelo a veke yona ena nomoro tsa mohala plus 266-599-56 le 212-199-56 o di bone jang mafelo a veke yona e tse tsa dipapadi o di bone jang mafelo a veke yona ena tse tsa dipapadi radio
4: ona re aka mogisa
0: le aka mogisa
4: ke la gatsho aga haiba kena ha itse masego ya mogisa ka ga jema mogisa entse le masego
0: e bonnete ke masego
4: e hanga ka tsholo
0: o tsholo
4: e wale ka tsha ha monnati cheba ke bona ba tlo ba tlenta ba dika ka loto ha di ja ba dikwa ga tho ba nna ga bana ba phutiea ba tsama go ka tsha Pore sala la bona wa le bona.
0: Eh.
4: Ke bona le ke ntse ke PC ka la hafinda de leng ga se ga daga ke. Ke ba wa ntaba. Ka ga ba ma he bona bana. Ba ida ba tsala le go ntla mo go go.
0: Eh.
4: Ba bona ba sa bile sa ba ne gore. Ya ba ba re ho tsala jwa ba ho ho. Kamase
0: fela se ya ghi a re se re sheba dipapadi tsena re ditonela mahlo ka tshebo ya gone ya mahlo
4: eh
0: fela ba gatile ba tholetse ba dipapadi o bone le lone ke ya tsaba lena le ho ietsa taba eno ya o ke be ha le qeta ho bapala ha le ka la bona o ke le sele hlotswe ka paletsa ba nye bile ya tsama o bone jolo ka ha utsho standing sona seno sa sofapa sa bantu ke bone so o mme ho itse ngo Na taba ye ntse e le monate dipapadi ka pataba ye e se fana ka.
4: Ah yona e monate ka nnete ho hanganganga.
0: Eh.
4: Go bana ga jere ba ga dipapadi ntate ka support a dingwe le ngwe le ngwe.
0: Eh.
4: Ne go tswa go bana ha o tsama ya o le le tsoge ya yona tsa le wina fela. O re ye na na ha ntse ho hanganganga go bitsi.
0: O le ke
4: tsalo re ke tsalo yona ntse bua ka yona yena ya me ala ntse a bua ke. O se dijo feta ma.
0: Mm.
4: Ndi ona ha ntse ho ha PMC e phapanya ka dintho tse sa uko hale. Ba no mo a dikgi tseleng. E motho engwe le mo le mong a feta ngwe yo.
0: Ho jwalo le ona e kgolo.
4: Ne ha ona ba ka la go ba thibela motho o feta ngwe ka ba nna le. Ho di bua ka le ba le. Mo tlo lo pota kae? Go re je bo pele di ba mo tlo lo pota kae?
0: Ho le ke dise.
4: Ke mo ka mana ka mo ri ya ke le se se botlhae.
0: O mengwe
4: Hey!
0: Olo ki. Radio.
4: Hey, man.
0: China.
4: Man, mama wana ka kopana motswalla ka bana.
0: Man,
4: mo sa wa ngo.
0: Oh, ma charge.
4: Eh, o kushe yana o kana ka budget ya street.
0: Lo ana budget ya street ya 39 mm.
4: Ma kana motho.
0: Hey.
4: Ah, engwana nne ha le bui se mahalang ga di ya mo ri ye se ke se ma fi se ntse.
0: Ke tla ha the o guy.
4: Ya mo ri ya. Ke se ma fi se ntse. E ngwana nne ka le mo le mo ja bene na mo.
0: E yo ra ka nnete e ngwe le ngwe ya ka melo a yo.
4: So ke go le mo e se ba ka go pile na mo. Ka bo ba tla go lela. Ba tla ba thabile mba.
0: A ke le tsheba ka monyane ke masiu.
4: ntho
5: e ke e ratang ko re mafteng baka ene seng maseru kapa thiwae bonnyane morija jale ka mane ka tiatianeng ba re a e seng ma mafeteng kapa maseru bonnyane mo ntho a tlhopha tse pedi tseo a mpha tloga monate bona bo helang le ona nwesa banna nwesa banna nwesa
4: banna kaboaa
5: ke dumelelana le wena jalee
4: kore
5: fela ga o se o sheba hoja o qadile lekie ya bapala ga o bona kore nna ke rata strikera strikera ke ntho jalo wena china strikerga re bua ka strikera e tlile re bua ka motho ya jalo re bua ka strikera e seng ore strikera fela e be ka nnete ko wena eno ga ona tshitshinyo ya letho o e fanga di-vendara ore di-vendara dike di bone wa phathang nna ga ke ne ke bapala bolo metlheng yaka ee metlheng yaka nna ne ke bapala bolo metlheng yaka a nna ne ke nweša ga batla o etsa ka kwading ka mane le bishopo maa gobetseng ngwana teng o ne a tla o etsa ga eno yena o tla nweša ga o ka motloela fela o tla nweša tla nweša sheba fela gore na goja o qadile dipapadi tse tsa leki ga o bona ka ba le kae mo eketse sekola radio kgotsa kore nako e kgolo le e nyane monna ke bua nnete mpa tsena tsona ga ke se bone papadi tse borang jolo ka tsena tsa beke fetileng butle pele tšatsiwane pheta gape go tsebile gore game ya ka matlho felaaiwane re ipuele nnete ya modimo fela o ke ba etsa ka matlho fela o fuma diwo di isejue fone o tonta ga ba tsebe go baya letaese letaese ga le bawe jalo a re setlhopha sena se e qetang go wina people's cup ka mantshwenyane se ne se beile coushe mokotla wa letswai mona mola le mona a ba gapela people's cup gana jale ba dumela go baisa game e tla re leki ga e kala ba tla be ba re ena mokwetlisi yena yeno ke yena ya sele a se mantswe yaka ke a tšatsiwa yede ke tlela go bona papadi tse mpe e gakalo go monate
4: ebile wa tabe
5: go monate ntate dimpho
6: tabo sa sa ngwana
5: vela motho a ka mona ka maqhaka ba ne se moqhaka empa o jageletse ba no motho a maja
6: a le a ntle
5: empa o se hodi se matla sa mannete ya ko
6: a mannete ya ko ma wa ntate fela se sa tharangu ha
5: go bani
6: a a ana we o hala ngwana le se wa ya bona ntse nan ta twa le na go ke mpa di fa ta ke ba tlhile se go na bolo
5: a chikan ba pa di ya go ne tla hola jwa
6: a a
5: ke le
6: ba tlhile se go lo wa
5: go le kile ntate di mpho wa suti
6: e le dai
5: le radio khotso
7: le
5: le khosi
7: a o tla di mpho le la nna ke bona ba goga e ba bona ba celebrate ka mfuta timere ba ba le
5: ha ba kwa ga ile magwala ka pele diodi
7: di bole diodi ha ha ha go bua go celebrate ga bona
5: go celebrate ga mang magwala
7: ka go celebrate ga diodi
5: go diodi ha go bua go celebrate diodi
7: eh ya ntate
5: ya le taba ye e u fa new fa ga go ke sitswe mo
7: ai le bo ga ntate ga ba sa ga tsama tsama ye ntse e tsere ya pele ho ka ofe bua tsa wala mme go na go se sekolo
5: sekolo
7: go ja tsiane
5: eh
7: Ana mutaka wa ndi na LCS ka yo fa bua.
5: Ai dia, ai yo aka ba dumela go LCS ka yo fa.
7: Ai, ko la ka tlhile re ke se ha ke to hana, ba e tshile go bua sekolo, sekolo sekolo go bua. Ke nna go nna mathata.
5: Le khosi.
7: Nna ke ba tswa go tsa gona. Sekolo tsa nya LCS re di supporta. Ha ba ke go nna re di supporta ga nna le mathata. Ke nne go patala. Ha ba ke di bapadi. A tshibile tsere so
5: le khosi
7: LCS le manegiti ya tena ya thaba ho hang e le ke nna hum 9 aba futa u tsena ka ka ka ka
5: ka ka tse 8 ka ka tse 8
7: LCS ga thimi tsohle ke le ditlo na masina ba se tlhole ba ipitsa lona le mbalona ba tsile khale
5: ho le kile
7: LCS ke di tshwara ha ke thaba ho hang le admiti
5: ho le kile le khosi
7: thank you lona
5: hili hili hili tsempi di papadi hai khona hai khona he hai khona radio khotso
8: ntate buli
5: mme mamupi wa le kaota
8: chukuka she u go re khosi ya ka check your phone
5: hale makale masa
8: lu khosi
5: oh
8: a check your phone
5: eh
8: ka one o'clock higher than think a ka ntse i khotse mo ka enga ke
5: kole kile nna ke
8: mpana ke kgolo se bile he mogala tatuana e re ke monna o bile china make sk
5: radio
9: o monate
5: e bile o ya thabisa
9: o monate
5: so di se matla sa mannete ya ko
9: le nda wa ka ke sona
5: ei
9: le nna ke sona
5: o suudi
9: kena mona ke le bohela ja batho
5: eh
9: u ba ne hotwa kalo nya league di ja batho ile a bontsha go di kemiseditse go nka league
5: mm
9: u ba ne hotwe seletsa le sa sihla baeti
5: u ba ne tsa mogathela a ditse
9: tsala ha ba nna go nda o petela e tlebele hona ke batlang go tisa
5: mm
9: a e ka nete nne ke le bo hape gore ile a ba mohau gore zinke people's cup go bane ke tseba hantle go ke yona team e kile ka kala go bapala le yona mantshunyana jale kere di team tse sebeditseng le monsena go na le ntwe e isitseng mo

0: Lekosi.
1: Mogana se se re phantsa mo go tlhang ka go ka go matsi.
0: O itse o shebe iko cash ya ha mo tsheya ga.
1: Na mo ka sample ja le tla tlile ke.
0: O le ki. O le ki. Ke re ke mathela ka pale ka Lesotho a khona na ba nna le teng ke tla fihla je ba. Ke re ke bona go na le teng na ke tla fihla nthotsa ka di manekene ke ho di le manekene ke letsatsinya lena la ka jeno. Ka nnete di manekene ke ho di le manekene ke mpa he. Ke ke bona na ke tla tle ke tla qeteletse bila ke ya tleile ho fihla ka mono he bo nnete ga le boela se tlhopa sa mahala ga le boela se tlhopa sa di ja batho ka mono ka moria ka magwarane ka moria ka magwarane le sebeditse se tlhopa se matla dikagabo di mesifeng ya ba hlangana mme ke ne ke bua le motho e mong ke re hela papading ya bolo ya maoto wa investwa ntate Sipho Mashilungu o investile ka hago sehlopha sa dija batho o senyehetswe ka hago sehlopha sa dija batho mme haeba o keke wa senyehelwa sehlopheng sa hao fela o go lebelletse di results tse ntle never kore dija batho ka pele ka mpenga ka morao ho ya sethiba dithibathibaneng ho ya management wa bona go ke sehlopha se nepahetseng mme ga ba sehlopha sa gago se ka tsamaya se sa nepagala ka tlhogong ga go le tlile bothata wa bona ga o ka nnepagala ka tlhogong ga o ka nnepagala ka tlhogong fela dikhoushi mona di na bothata mona ha o nepaetse ka hlo dikhoushi ha di na bothata ha o nepaetse ka hlo empa ha o ka fosa hala ka hlo o tsiya le dikhoushi le tsona di sentse di tloba le bothata fela e ba se tlhopa se jwalo ha sena ho atleya merero nya sona e yo e re rileng ya hore se tle se tswele pele e ka ga dinthotsa ka di tla nepa hala ka mane ka Lesotho Meteorological Services e re ntumelele ke tle ke mathe fela ko fe bolipi gona bona botsoa bo eme jwang ho senga wa letsatsi le entsweng a jwalo ke morena hodima PCFM ya le go tlala ga sola hantatae o thewa hantle a vani Lesotho Hotel and Casino ke a matha ke tsa ka tse le mokgwa mofuta o e kanga ona ona godima PCFM ntumelele ke etsetše
2: selemela weather forecast
0: a ka sheba fela gore na dilepilo jwang a bakeng a sa letshea re le na le godimo le tla kwahela ka go kgetha dibaka go phole go isa go bata empa go bate gagolo dibakeng a tse dinga ka maloting moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga le boya bophirima empa o ka foka ka maatla dibakeng a tse dinge ka maloting go na le monyetla wa dinoko tse 20 le kgolong wa pula mo na le mane le monyetla wa go kgethiwa wa lehlwa dibakeng tse phagameng goseng a re tshwa fela di temperature gore na tsona di emejwang di ka ema pakeng tsa tse pedi le le shomele metso e tsheletseng Oxbow ke yone ka dula ka tlasa ka 2 degrees Celsius a thinyane maseru a botse mpunga a botse putswa e tla tsora malajwalo ka 16 degrees Celsius ke ka mogo bo emo ba le hodimo bo lepilweng ka teng ba kenga sa le tshea re lena le entsweng a bualo ke morena go di ma PCFM ya le go tlala ga sola hantatae ho thewa hantle a vani Lesotho Hotel and Casino wa tsana ke batla ho ya kae ke batla ho leba kwana le nna ke se ke fumane invitation ke fumane invitation wa fumana re tlamme dibothae bašana re tshwanetswe tla re fumana re tlamme dibothae bašana re tshwanetswe re aperetse ntsho bothae tsena jale e le tse tshweu kapa re aperetse tshweu bothae ena e le

0: it's intro
1: se mmala kwa kamane ka morija ka magwarane nne meche mmala kwa kamane ka morija ka magwarane mohaleng wa ka kwano ke sentse ke tshegelwa lo motsetsi wa se hlopha sa dija batho ke bua jwa lo ka clock bolele bana a ile nga gapela ngwana wa batho letsatsinya lona leno la moqevelo ka bona phamisa le tshilile na etsa tjena ya ba le tshilila la dija batho le letshofela ntate ma mo leteng ka pina ya lona clocko
2: o
1: le bule o tsile ba nga se ja batho sa mannete ya koma
2: a se sa mannete ha di meri she mola na la di meri tla ba ba di na gona
1: butlapele o ga ho se ja batho sa mannete ya koma
2: a
1: oh
2: sa ma kwa ke tsamba a di go sa ka tiwa
1: a ba sa go le ke ya go tswela pe
2: ke le mo go di ka metsa mo di ka ntse pa ha mo na ka kannete ke le di ja ke ke mame e pa mame di bang ka la re ka nnete ke le di repisitse ha o go ka tla wa di o di e ka jwa for not mo na ka pa papa di ya di ba tsna ene ba para yo o di ba para yo ha re tla ka ya ja ne a tlo ya pele Gobi ono kana na ukana ukana na kimi kwa wewe dishi dishi lobo ni na hali karibu kuli na jani uibu
1: ndate kishewele tige ndoto sote kama uno akasolepi
2: e yamga na kana tafumu ishia kuchampu mna
1: e ukile ucham
2: ishia ujalo kuchampu kana tafumu kishewele tio tu akalu
1: e
2: kiti kiti lung kuna mahara oso kiri filosofi lili ni kgotlo pa le se pa sa ama ka weekend e se ka ga se pa di pentene ya go
1: le ba pala le weekend
2: ndade
1: le ka le ba pala le weekend
2: ka ba pala ma tama ka
1: le ketella le matlama tsi
2: tlo monga
1: ho kae mo
2: na iso ka di nna ba se ja mo tsa
1: tangi nna ke fela le ketella le matlama
2: ngetela la mata ba monga ga se a tiri se go di ke ga se le go tlo ka mo hopere di ju ta go ri ka mata a ma go tlo se le brita go winu mo
1: go
2: le ga le di se de yo ra go ri ke le mata ma ka ke
1: clock
2: monga
1: wa tseba ditaba tsena o di beile kgabane ya moshweshwe re tle re ke dipitsi a di mathile letsatsing ya lona leno la weekend e tlang gale ga le phamisa mogope le o nka le o neletsa mogana se bereng se iso ka mana ka matsing ya ka go kopane tsatsing ya lona leno bohageng ba beke mona re nne go utlwa gona le tlo sebetsa jang a le ya le shebane le setlhopha sa matlama o ke tlamala eno Olegile ena ke tlo go bolele hey wa pere ke pase setle hey mona tlo go ay o loketse nga polela seleseng nga polela seleseng like wa pere ke pase setle sengwe tswenya tlo go bolele e sengwe tswe tlo go ho tsona mona hey metsa mo ntate sipho mashilong go ka mono ka mogija ka magwagane ke batla sengwe tsweng bulane ga le sebe webetse ya di ja batho mo sebe webe chedi ja batho mona wale sengwalo bo lika mogao ka mona ke tla thaba kutlo ke se ja batho sa a ke ga di ja bae ka o fela ga di ja batho ye ga di ja batho ka kopana le motswalle wa ka ka mono ka dika ka kopana le motswalle wa ka ka mono ka le baleng bonnete senyai wa se ja batho senyai wa seja batho ya ke tsoga masego ka letswa ke yatla e ka nete
3: don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps or it could be doing better We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
0: PCFM, your pulse, our beat.
4: Silimela Sports Updates.
5: Ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: a ona le tho le o ke tlabe ke iphumane ke ikentse lona o di maphisi ya fam ya le gotlala gaso la hantatae o thewa hantle a vanile sotho hotel and casino mafelo a veke yona ena di etsaetse jolo ka ha di etsaetse mme go etsa lengwa tsona ke mono di fane ka ditholwana tseno tse jwalo tsatsi nne na ke la leshome le motso o le mong mme ha ile la leshome le motso o le mong bo ga makolo ya baeti ba ne ile ba re di nyollo tsa ditifiso tsa makolo ya baeti di a nyoloha ho tloha letsatsing ya lona lena mme ba ne ba buile jwalo ka di 4 plus 1 ho itse e tla ba leshome le metso e supileng jwale ba ne ntse ba tshwarane le taba tsane tsa maeto a malelele empa he ba qeteletse bila ba dirarolotse ditaba tseno tsa maeto a malelele letsatsing lena e tlile o itswe ka mokgwa ditaba tsena di leng ka teng le ka mokgwa mmuso o faneng a jwalo ka phatlalatso gore letsatsing lena ditifiso di a nyoloha maikutlo a gago o tla gopola nakonyane ya pele yane go ne go e na le dibese tse ne di ngotswe lespole sa mothusi motswalle go ne go e na le dibese tse neng di ngotswe dikokoptswe tsaya amara dikolo itsena e ne go senga ka meso e be ditlang ka basebetsi ba kenang go senseng e le go ba isa mesebetsing e be ka morago ka nakong tsa nene tsa bogora tsa boborobedi di tla boetse di tla gape-gape di nka basebetsi ba yanga mesebetsing e le go ba fokoletsa jalo ditseo tsena tsa moruo ona o phagameng re ntse re phahamisa moruo ga re etsa je re phahamisa moruo ga re etsa je ho ya ka maikutlo a tsa gutla hape hape wa fitla jwalo ma sort of rate neneng a tsa gutla ntate mosisidi a gutla hape hape a dibitsa dikamele tsa gutla di se dibitswa dikamela o tla di hopola di besetseno maikutlo a hao ke tifiso ye ya makolo ya baeti a nyelo wa letsatsinga lona lena ho ya ka phatlalatso maikutlo a hao ke afi omonate
1: ke tena ke masego ena tshwang ka letswa mehlaena o ba bele ntshitisele go kikena e manunyaneng ga o
0: a empa ke re ntse le tsa mafelo a veke re ka nna ga bua ga nna ga tswela pele
1: oho ka re tutlile go bapetse hantle manunyane maobane
0: teng ke e bone ba leile selepe
1: ewa borata selepe sena ntate
0: ela hobe ana bela u ketello nje na o tsebe to ntho tlasa
1: eh hobe tenka net empa ka ne ke google interviste ha holo eh ha re ya di tsamela tsa di tsa tsama kolo ina nanne hai kolo di tsene tso nyolo jale iske tsa dula na go etlele di sa nyolowe o ba ka re tlo ra re tshitse ma dingampa wa u lona la tshira o nyelo tshira di 2% dikolo di tshira di nyolo la ka bo kalo
0: ka di 3
1: ka di wa u tla
0: eh
1: e bui ma ha o le that ha ka tadi kene la ha re fela go re ba tswa ma se mo la ba se ba ga di space in tsena go re ha o sa e mola lo go khedi tsena
0: go re ha e ba kolo itlanyelwa ka 30% e ba ho tla thwe ba hlanga ba fuwa 20% ka pa ba ba sebetsi ba tla fuwa bo 2.5% o isa mo ho thwe 26% ba sebetsi ba enga kae
1: ba enga kae ke yona question mark ya ka ya botsa ntate
0: ho lokile chokona e
1: o
0: ka reng ka ditiviso tsena tsa makolo ya baeti tse nyolo wanga o ka re mmuso o boele o gahlametse jwale motho e mongwe a ehlile ke ona mmuso o nyolotseng ditifiso tsena jwale o tla gahlametsa basebetsi ka tsela le mokgwa mofuta ofeng gobane ehlile ke ona mmuso o ntshitseng ya phatlalatso e

0: Radio Khotsa.
1: Ke batla ka mona ga di tsabalenta ke ke ke ho di matsene ntate ke nalenta ke tsa go ke pela ka mona ke bon ba tsena ga ntsa ba monna ba ga ya ke
0: le le ba palami ka pa le le ba khubi
1: ke le ba pala
0: ke ya le bua ntate wa
1: ke mo tlhogo wa mo tlhogo tsa ba go etsa na mafapa ba ba ja le bo
0: ai Radio Khotsa
2: warame
0: doctor Hi, hey, Ntate. Hi.
2: What am I
0: doctor?
2: What are you doing? I'm doing. I need to go to the house.
0: Hana jwale go o tlo bona taba tse tla hla. Ke na le motswalle wa ka ka pakeng na le ngwane isu mona. Ke na le lokolaka mona, le lokolaka, le lokolaka ke na le kolo yaka. Jolo ka ha lona le tseno tsa lona tsa ba itikitsa lona, le nna ke na le yaka kolo. Jwale ke na le lokolaka. Jwale lokolena la ka le ge a e ka nnete o fapana le go ke nne ke le be mane mo go patalang. Bonyane nka mpaka tsa malo wena. Nka mpaka tsa malo wena. Na ha ke na bona ka ga kolo itse tsa rona, tsena tsa rona le rona. Le lona le batla go le theola ba 80 ka ga kolo itse tsa rona. Le theola batho bao bo go ba palamise ka kolo intsa rona. A ke le lona le reketsa lona. Le rona tsena tsa rona. A tswa taba yena lo ke tse tle shebe ka tsela ye lo re e ke ba ba tlisa di abang taba yena e tla tlisa e di thagollo ka mahlakoreng ohle me taba ye ka nga yena ka nnete a se taba tse hlokahalanga bonnete hai

0: I. There is an answer, PJ Powers. Hmm? There is an answer, PJ Powers. Who is my PCFM? There is an answer. There is an answer. Who can't get the Zibia Honale Carabel or the Javin Senas at the Tifiso? Samakului Abait. Can it? Realuka la bonta telebo mebemba tepa sama kulu ya baiti. Di tepe sona di anyolo alesati le lesati. Di tako sama furare adi bono wakete na di pani. Lesati le lesati. Impa, se chabase se le sengkang. Na le abona wakena sona hasena le itu. Kapale taga aga nete. Hauna taba. Hauna taba. Kolo yi zena ke sa wona zena. Kyo wona batu wa ukwa mbushoku. Vyale me wona le batu wa mbasangan kane. Bana nle makolo yi. Baka vyale ke tafale loko le na laka lifti. Ke tatame wa babaya mosebeti mane. Na basa tatame wa kubayedi kolo yi mane. Na hake na bona huso yengwe di tile mmo. Huso tu vyale. Teolamba itibiana kamona. Kapa kibata usipa wona unso sa malebo mang. Kolo yi nyaka. Kolo yi nyaka. Na hake na bona huso yengwe mo. Huso tu teolamba tuana kamona. Kishabe na usa malebo mang. Kolo yi nyaka. Yaka. Yaka. Yak. Ka nnete taba ena ha e ke e shebe ka tsela engwe e ke e dulelo fatshe e ke e shebe hantle gore na e tla balance ha e fihla go kae. There is an answer. Ke a tswa ke a tsamaya gadi
1: hai yona e tlile tse tla ba jalo ngwana mmetse go tabanye
0: hai
1: ya nnete e tlo ba dintasela tse sa feleng kore tse sa feleng e motlhoko ka tsela e kgethegileng taba ena maulubudu dikae dibese
0: dikae dibese.
1: Muso ori nka sechaba sena ha o gahlametse sechaba dibese dikae
0: jwa nyi mpa ile wona ntse mpole
1: a ena ka ba tshepela tshepela go ya go tlo go ba yiki ba tshaba teng go re ha ke go bona ha ha mo ka tshoko ka mo ha ke bona go itseng ha wa tshwere go fuya ditaelo fela jo le ka bana
0: eh
1: tele a ntle go tlhokomela tsela e fetileng
0: pepina ke go kontse go lo wa tletela ke tsweketsa mang ga di
2: mona dongwane
0: ibila o ya thabisa butineo
2: eh ai mwana ke mme ya mpa tsho le motlaka suna wa mona mogodi
0: e tsana le motlaka so a kwa di mmono mo dulang
2: ai ai le motlaka so a kwa di mona na go ya o tsaka o fela ha o tswana tsena tshegelena na maobane go ha isa le o le fiko
0: pepi a
2: go tso tso le fiko
0: pepi a butineo
2: ai ai khona ga le tsaka ai kho
0: go le kila o go ya ke tsaketsa ma ka nnete ke a tswa ke a tsamaya tlhalefo wa motwitsi sentse le no ba bae

0: Mohamed Yere ha ho le tsena he re tswela pele le moetu wa rona o santsa le teng kwano mo haleng re ke re utlwe ditaba tsena. Ntate ke a amohela le hona ho dumedisa ho seng hona lenaneo la rona la thameso kwano PCFM.
1: Ntate, ke dumedisa babedi ba PCFM mo ba maetseng ba le hona teng ntate. Ke dumedisa le bookamedi ntate. Ke tsholo le nna. Tse ke itewela ntate ba ntate Modimo mpabaletse letsatsing la kajeno.
0: Ke kgomo ntate ke lebile haholo. Ere re ke re kena ditabeng tsa rona he ntate kajeno. Re ke re utlwe maikutlo a lona mabapi le ditaba tsena tse o ntseng ho bua ka tsona tsa mokgwa wa ho kgetha. Re tla boela hape re kena le tsena tsa batjha ntate. Maikutlo a lona ke afe mabapi le taba e ya mokgwa wa ho kgetha?
1: Ke a leboha hle mohlomphehi wa ka. Ka nnete taba ena ya ho kgetha ntate kapo hona taba ena ya hore ha batho ba se ba kgethile nna kabo ya tulo na e ka sebetsa jwang. Ke a kgola ntate mohlomphehi lehata o ile a kenya sehlomathiso sa molao ka mane ka hara paramente e leng ntho re reng ke private members bill. Moo ntate a bontshang hore ka nnete ka mora dikgetho IEC e be yona e tla fana ka ditulo go latela hore na mang o ile a tla ka ditulo tse kae haholoholo ditabeng tse ratsa kgekgethana. Mme batho ba kena go latela hore na o tlile ka divoutu tse kae. Ka nnete ntate go bona ese yes Basotho ba bangata ba rata taba enana. Mme ba ka nnete taba yane ya go moeta pele a no kenya dithatohatsi tsa gae e tla fela. Mme ka gara paramente go tla kena batho go latela gore na ba tlile ka diboutu tse kae. Ka baka la taba eno fela ntate ke ne ke re pele ke tlo tshetlea letlhakore la ka re dumelane fela re lokela go nkutlwisisa gore na gana kgekgethane na e tlile gobaneng. Mme le gore nagana kgekgethane ke eng. Mme taba enana e tsena ntate wa ka. Kgekgethane ke setulo sa matshediso se fuwang party. Gore a kere o ka thola gore nne go na le batho ba sa tlang le mabatowa e le party empa bona gore ba kgethiwe party ene jale kgethiwe ka bongata gagolo. Mohlala o ka thola gore kgale kwanana party ne thola kgethwe ke batho ba ka bang 20,000 Lesotho lena kaofela kapo ma 30,000 fela e sa tla ka mabatowa. Jwale gothwe a party nana go bonala e na le bongata haholo mme e lokela gore jwang kapo jwang e be le kemedi ka gara paramente. Ke moo go ileng gwa tla ka taba ena ya kgekgethana. Le kgekgethane ntate ha o kene ka paramenteng ka kgekgethane ha o etsa ha wa lokela gore o tshele ka setulo seno se jwalo. Wane molao wa motheo o ntse ore ha o qala o tshela ka setulo seno se jwalo mme o felelwa ke bo paramente ba gago. Lebaka ko obane ke setulo sa party ka bo sona.
0: Eana a go etshwara ha go tshwane fela ha ka motsotswana fela re rekise.
2: Big moments with the fam. Get the KFC family fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies and large chips from only $164.90.
0: Mamedi metsotso e le shumele metso e mehlano fela re fraletse hora ya bo tshelela. Me re ne re tswela pele hemo wa medi le moedi wa rona jalo ka ha ke tlhalositse re ntse re buisana bolo fela le ntate Molefimo kwano ka ditaba tsona tsena tsa mokgwa wa gore na jale ga o se o kgethilwe kabo ya kgekgethane e loketse gore e eme jwang maikutlo a bonana ke a feng. Ga re tswele pele hendate mo o ntse o toloka gore na jale teboho ena e etsetswang party le gore na mokgwa ona wa kgekgethane o ne o reretswe
1: eng. Ka nnete ntate jale ke ne ke le mona mekegeng ga wa lokela gore ga o le ka paramente le go a tshela ka setulo seno se jwalo gobane ga o ka ela wa etsa jwalo ke mane mo tla bonala o fellwa ke bopagamente ba gago ne e bile e rentse tsa hape go ka ona le tlo sa ga ka tana ka iketsa pronouns o le ka e ka o ga wena o so o tama le ba mogawiteng ka pole go tla le itseng o le ka ntle ka poka go pagamente be batho ba ba jolo ba ukwa o fela ke bopagamente ba gago lebaka le legolo ke go e tlhiletswa nne ke batla go batho ba ikgositse mono gore le setulo sa phatsa mme ga re tlheka mono re lokela go ikgositse gore na gana IEC na ke eng na bosebetsi wa yona ke o feng o felela kae IEC mosebetsi wa yona ke go bona gore o tshwara dikgetho le dikgetho tse ka reetsang e le dikgetho tsa local government ka potone tsa 20 tsa referenda le gore ha o qeta go tshwara dikgetho e bale divoutu mme e be e fana ka sephetho seno se jwalo mme ka nkena gape ba go na le molao wa go tsamaisa dikgetho mme le di-political party bana ke re go tla thuti modise le IEC yo re tla IEC ka lo tla di regulate gore di ske tsa tola molao ta benya tsa meso ye ne di se so ta re go lokena ha ke se ke tlhalosetse ka lena re go se sa mohlompe go le ke ye ho reality e teng e go bane di kgetho la re tsireletsa ka nna re ne re thetsa ntho thutung ke reality di tabeng tsena tsa dikgetho ya pele ke tla etsa mohlala ka mohlomphei tonakgolo e leng Ntate Matekane ga nna qala a theya letsholo kapo mokga wa dipolotiki go banna hetse batho ba bangata ba tswa megeng e meng ya bona ba kena ka gara party jwalo lebaka e le gobane bare ke gobane Ntate Matekane a thile mme kareng e re goja batho bano ba ne ba eme mabatoeng bona ka bo bona ko jetsa nnete ntate ba bangwe ba bona ba ne ba sena go tlola mabato ano a jwalo wa the most basotho ba ne ba re gona re kgetha Ntate Matekane gore na lebatoeng mane go ne o tla emisiwa motho fela ya sa tsebeng letho ka dipolotiki motho eno a jalo o na tlo tlola lebatowa e be o kena ka aparamente ke ka gona letsatsing la kajeno go na le basotho ba bangwe ba sa tsebeng le bakgethwa ba bona mabatoeng ano a jalo gobane ba ne ba ikgethela Ntate Matekane ke reality e teng jale ke re he ha e ba Ntate Matekane o na ka theya jwalo e batho ba bangata ba ya molatela ka morago e be lebatoeng la hae e be o a tlodiswa ke motho e mong re tse re etsa fela dikgatang e motho e mong mong lebatoeng le le jwalo e be ba tlhola Ntate Matekane ka gore a se kang ka lebatowa leo o bone gore RSP a kere e ne sena setulo sa kgakgathane jale re nke ka nako eno he gore molao ona o ne o se o fetile mme RFP e ne na le tulo se le seng kapo tse pedi tsa kgakgathane mme e be go bonagala batho ba ka godimo ka dipalong tsa kgakgathane Ntate Matekane a sa tlhae mong e be Ntate Matekane ga ye ka paramenteng nna ke na re tlo ba le botsitso ka gara paramente ya Lesotho na karabo ke tjhe gobane motho e nne ba mokgetha o nna sa tlo kgona gore a kene ka gara paramente e leng gore nthe ba ka nna ba e etsa nne le gore fela ba ne ba tla monka a kene ka gara senate e be he ba se ba mo etsa letona apa ba mo etsa tonakgolo
0: ha ke batle ha ke tla tabenya hore ke ha o no bua ka yona taba yona ina ya gegethane hona ka pagamenteng yona ina ya ha rally
1: yeah
0: baetapele ba babedi ba ile ba e tshietsa mme ke se ke ba utlwile le ka magetlo dibokeng tsa diphathi tsa bona ba tlile ba re taba ena rona re a e tshietsa mme jale ga o sheba o fumana gore ehlile ke batho ba neng ba tlile le mabatowa e le baetapele jalo moetapele jale ena o sitwa ke eng gore a tlele le batowa kore ga ebe o sitwa gore a tlele le batowa a tlole le batowa o sitwa go tla le lebatowa le ke eng leo a ka tshepelwang jale le ga o le jalo yo o ba ena moemedi wa setšhaba ka paramenteng ka kwa
1: antes de estar en una
0: dademlif
1: e am front wa nku
0: o no tsama o nyamela e yana de tsela pele
1: o ho e ke me kere ha jwala bana di party tse 38 tse mo di tsile IEC me o ka tla ba eta pele bana ba bang e ba ba ga go kapa ba bane ba le ba twele le le wa yuk o ka tla ga bana wina le batwa leno ba le ba le ba ba le ba ke jwa lokapa a le mongolo lokela a wina di ba le batwa leng di jwa mme kana ke ho a ke matlafatsa le potsena ha o ka re maeta pele o bela hatle ka dinomoro tse ka ho di di mokeng ho feta ba ba e yanda how wa di prevent tsa di khatong tsa ke bona le ntse

0: mang ya nang le tjhelete ke mang ya nang e ya tsang e empa ke ne ke re haraka e ta shape dipolitiki ka hore na ke mang ya nang le tjhelete ya ka ga parlamente jwalo ka ha o ne tsala ona jwale mme go bona hala tshase se ga tekara se putlile ha ka bana ba ukutsa ha ba go i abana ba kene ya ga dipolitiki ka go ba etela na ha pele na ha e tla phuruga mo le ngwana teng empa go dira go ntsonda go nna gona ditilo tabeno e ne te fatsa tabane ya gore ha re qala ge re re shape dipolitiki o gae e tla ba go ba tla etela na ha pele e tla ba botlhata tsala he taba ke na na ke ne ke tlo sa ga fatane yes ga dumelana gore a se ka ajwa go latela gore na motho o tle ka dipalo tse kae empa taba eo e sekebe ya ama moetapele lebaka ke lena mabatoweng otlhe o tla utlwa batho ba party ba eteletseng party mabatoweng ano kapo e le batho ba kgothaletseng tsa ka nnete moetapele o lokela go tla lebatoweng laka batho ba tlo bua le setšhaba o tlo etsa eng kore taba eno fela o bona gore moetapele o spenda nako e ngata o spenda nako e ngata mabatoweng a batho ba bang ba party go na le gore a spende nako e ngata le lebatowa la gae wa ikontate ke a tseeleo
1: ga re tle tabeng ya gore na o a ba tsamaya le mong kapa o a ba tsamaya le ba mo potapotileng ba bangwe ba bona ebile e le mo aparamente kapa kere ba bangwe ba bona e le bao e bang goba e tla be e le ka nako eo ba sentse ba tlotse di-primaryng kwana jale o santse o bona gore le ga ba tsotsa mona ba tsotsa gobane ba ipapisise le gore ke bona ba tla le mabatong
0: le yone eno ke tlotla go ya di-primary ga re bue ka ga party e tlala e thewa go na le party o tla thola gore ga e tlala e thewa ga gologolo party o thola gore itlhe ya tlala ya thea mme batho ba bangata ga ba so etsile ga ka party eno e jalo taleng tsa di-expense tsa dieng kaofela o tla bona gore ntse le maetapele a ntsa jara party jalo wa ukwa mme o thola gore batho bana ba bangwe ba ka ga phatsi o tla thola gore ke bona ba llang ga ngata moetapele jalo o kgetha batho ba o thola gore ba bangwe ba bona se bona ga ba spende le o spenda go bona gore party ya phele kapa ga ba etse letho wa ukwa ba tla tlhaga mang di-primaryng fela jalo e le gona ba rekang batho gore ba tsebe go tlhaga di-primaryng ba ee wa ukwa mme ga o qeta o etsa jalo le nakong ya go campaign ga ba santsha tšhelete tsa bona ntse le batho bane ba moetapele kapo moetapele go bona gore jwang kapo jwang go akhamfaswa mono kapo go etswa eng gobane ga re ka bua ka tšhelete ya IEC batho ba ra IEC fana ka tšhelete o jotsa nneteng tate party ke qalang go thewa o tla tlhola gore di fiwa only 21,000 gore ba khamfase le mabato ana a 80 kaofela ga phati tse dintla be di fuwe bo ma 1.1 million wa ukwa so e leng gore taba eno ntate e sentse e bentsha discrimination ka gara the system ya IEC e le e nngwe ya melao e tlabe e ntswe ke maparamente re ketse motlhala o totobetseng basotho go ke seka ba ditsebe ga jwale le khala magotla ka parlamente le khotla lena le etele tempele puso le reng ke gana le ndi di 257 ke le mole selemo le fuwa tshelete e ka loka ka 4.5 million wa you going to selemo le sele le di patse ka ntla parlamente a di fuwa tshelete e hlaka mo e fuwa fela kana kwa di kgetho ha ba lo campaign ba tsena 5 years ena ka ofela ba tle de fuwa 4.5 million wa ukwa gore e nenne go dise party jalo le tse dingwe ka paramenteng ka mono jalojalo go latela gona a bona ditilo tse kae wa ukwa ka nako ya dikgetho go na le kgotla le le eteletseng pele puso le tla bere go tla bonkwa gona e kgethiwe ka dipalo tse kae dikgethong tse fetileng tlabe le puso.

0: kelebo motutsi mo mamedi dumela tona holong tsukona matikane o fitisitse malaetsa wa matshidiso ho se tshaba se angweng ke di gohola le ho kgetha ha lehlwa matsatsing a ho feta polelong ya hae ya semmuso matikane o itse muso o eleletswe hore ditsela ditsitsa setšhaba thepa le masimo di senyegile ke maemo ana le gore ho bile le batho ba hlokahetseng ka mora ho qabellwa ke lehlwa ditseleng tse lebang ka maloting a fetisa matshediso ho malapa a angweng ditsela tse ileng tsa ameha ke tsa mahlasela thabaputswa semonkong le e lebang dikalaneng tonakgolo itse lekgotla la taolo ya dikoduwa DMA le se le qadile boithuto ba tshenyo ho fumana ka moo setšhaba se ka thuswang ka teng ha phethela a ipiletsa ho makgotla a ditoropo le marena ho kgaotsa ho abela setšhaba ditsha moo ho sa lokelang ho ahwa e le ho qoba dikoduwa ka moso le hore setšhaba se ikobele tlhokomediso tse phatlalatswang ke DMA diyalemoyeng le marangrang Letona la khiro le bosebetsi tshidiso mogosi le tiisa boitlamo ba lesotho ba o netefatsa bojaki bo hlophehileng bo bile bo bolokehile sena letona le se hlahisitse sebokeng sa matšhaba sa bojaki se bileng New York America mafelong a sa tswa feta a beke letona le bontshitse ha bojaki bo lokela ho tla le menyetla e betere ho ena le ho bakwa ke mathata a kang tlala le ditlamorao tsa phetoho ya lehodimo kapa dikgohlano la ipiletsa ho dinaha ho matlafatsa tshebedisano ho theha bojaki bo bolokehileng ebile bo sa kgethwelle letona mokgosi ebile karolo ya dipuisano tsa boemo bo hodimo le boemedi ba United Arab Emirates Germany le Kyrgyz Republic tse neng di tsepame ho tshireletso ya basebetsi ba ka ntle le ka moo dinaha di ka thehang menyetla ya mosebetsi bakeng sa Basotho ke hona sebokeng sena moo Lesotho le Qatar di dumellaneng ka ho tla theha selekane sa tshebedisano mafapheng a bahahlaodi bophelo dintlafatso le mahlale Lekgotla la taolo ya dikoduwa DMA le thakgotse letsholo la ho fana ka dithuso ho a mang a malapa a angweng ke dikgohola tsa matsatsing a ho feta. Tlaleho ya DMA e re ke malapa a 24 ho tswa borokgwaneng motimposo le hannelese a seng a fumane dithuso tsena tsona di kenyeletsa dijo, materase, dikobo le disebediswa tsa bohlweki ba fuweng dithuso ba lebohile DMA ka dithuso tsena tsa tshwanyetso le ha o le jwalo ba bang ba kopile ho lokisetswa kapa ho ahelwa matlo ho latela tshenyo ho fihlela ha jwale DMA e re e hlwaile matlo a balwang ho lekgolo a nkwang a amehile haholo tlalao ke hore tshenyo e boetse ya tlalehwa kwalabata ha makgalanyane ha tshosane le moshosho 2 ho tsa matšhaba Mautlwela a di Hawks Afrika Borwa a tshwere ba belaelwa ba leshomele motsomong ba dilemong tsa bo 27 ho isa 46 ka pelaelo ya ho utswa mafura setsing sa poloko sa Meyerton Valley. Sepolesa se re, sena se etsahetse nakong ya letsholo la di-Hawks le lefapha la thibelo ya ditlolo tsa molao ka Moqebelo. Di-Hawks di ne di ile tsa fumana menyenyetsi ya boshodu ba mafura a tsa ntobe ha sebaka seo leihlo. Tlaleho ke hore diteraka tsa mafura tse pedi di ile tsa bonwa di kena sebakeng seo mme ba belaelwa ba tshwarwa pele ba ka utswa mafura. Ba belaelwa bana ba aga balebedi ba babedi mme hara bona ke maAforika Borwa le melata. Mmuele wa di-Hawks Christopher Singo o itse dipatlisiso di ntse di tswela pele. Le ho fumana hore na ha ho mapolesa a amehang ketsahalong eo. Magolo a balatedi ba mmuso wa sesole mali ba kgobokane le baleng la bolo motsemogolo ba makho mafelo a beke go o tshehetsa nakong ena eo o sa tswa hlaselwa ke dilwane tse hlometseng. Ka la 20 kgweding e fetileng toropo tse mmalwa di ile tsa hlaselwa ke dilwane tse hlometseng ke mo letona la mehleng la sesole Sadio Kamara le ileng la bolawa. Ba re baahi lefula Kamara le ba qholoditse empa ditlhaselo tsena di matlafaditse bongwe ba bona. Go sa le jalo, marabele a hlasetseng a boetse a hlasetse diahelo tsa sesole le go nka taolo ya ditoropo tse mmalwa a kwala ditsela ba makgo le go thibela motsamao. Sehlopha sa Jamaat Nusrat al-Islam le Liberation Front di ipoletse di le molato wa ditlhaselo tsena. Sesole sa Mali se ile sa fedisa maqhama a sona le fura le go leleka thomo ya mokgatlo wa matšhaba a kopaneng ga jwale o kene selekaneng sa tshireletso le Russia. Re phethela ka tsa boemo ba legodimo. Le kwaetse ka go kgatha dibaka maloting a bohareng le ka leboya botšhabela go naga empa le hlakile ka maru a fokolang dibakeng tse ding tsotlhe le gao le jalo go a bata go isa go bata gagolo goseng gona ka moya o fokang o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga leboya bophirima empa o ntse o foka ka maatla dibakeng tse ding ka maloting go na le monyetla o fokolang wa diperesente tse 20 wa mafafatsane le o fokolang gagolo wa go kgetheha ga lehlwa maloting a bogareng le a ka botšhabela go naga go ka lebelelwa gore le kwagele ka go kgetha dibaka go bata go isa go bata gagolo ga le ntse le phagama moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga leboya bophirima empa o ka foka ka maatla ka dinako tse ding ka maloting. Moamedi ditaba di fella mona mamela tsa Senyesemane ga metsotso e le 15 ka morago ra e bosupa.
1: Naga ena na maoto go tla goba mebuso ga ona mebuso o tla thusa go ntse go na le bobodu ga batho ba na bobodu bona nabe re buang ka bona na bogaile jang bogaile ka gore batho ba fokolang ba itse go tshelete e ngata le ga e a bua ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo bo leng teng botswana.
2: Mamedi re ha go le tsena fela he ke tle ke le bohe tebelelo jane ka ditaba tsena tseo a qetang gore ba lla tsona tsa metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela. Mamedi jwale ha go le tsena re tle re gatele pele e re pele re tswela pele hemo mamedi ka ditaba tse ding nke ke rekise. Mamedi Magaleng Roship, Krimile Magaleng Roship, Tlazarin ditlolo tsena mo mamedi di tswakilwe ka morobei morobei ona na re magabane a mangata bakeng sa letlalo la gago. O na le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimaatlafatse di gagamele le dithibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele le a swebana le dule le ntšhafetse le le boreledi. Morobei ona na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala lekgala lena ka bolona le tlhokisa letlalo. Cream ena ya Magaleng Roship e sentse tswakile ka Tlazarin. Ka lebaka lena moamedi Magaleng Roship, Cream le Magaleng Roship, Tlazarin di a ngwabela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi. Di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlake le be leredi. Di fokotsa menyama, stretch marks, di thusa bakeng sa magopo, pimples, di fokotsa matheba le metwa. Di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhatlhakwa, di thusa go thibela le ona go fedisa ditorong. Di thusa bakeng sa mafu a letlalo, eczema, ditlapedi, ditšhubaba, mosolo, jwalo jwalo. Gape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago. Krimi tsena tsa Magaleng mo mamedi di monko monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo a phamise tlhoka boitshepo. Ga a le ka gare o batho, diputeo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng. Ga le malenyatso be le boitshepo ka Magaleng Roship, boloka tšhelete, sebedisa ditlhagiswa tsena tsa Magaleng tsona di keke tsa go phoqa. Di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang. Di a fumaneya gotlhe ka gare go naga. Mo mamedi, gopola. ha e se magaleng ha se yona.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se sealemoya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
4: PCFM, your pulse, our beat.

0: mamedi re hatela pele ya le he re tsela pele le moeti wa rona e le mongadi mo le finsonyane ke moeta pele wa party ya yes ka mo he holang ka teng mamedi re ha ho le tsena he ke hle ke boele hape ke tla le yena pele re tle le mo jwa le re tla ke re tota re sheba dinthatse batlang di le mmalwa tse a gang taba yane ya go phatlalatsa komatsi kgatlhanong le tlhokagalo ya mosebetsi fela he mo mamedi re ke re qetele go tsena tsa gegethane ntate molefi re re qetele go tsena tsa gegethane ntate re tle tsebe gore re fete gore na e tlile ntlha ke mo ya lona ke ya gore taba e fela e phethagale empa e seke ya ama moeta pele kapa e se ka ba ya etsagala ka gegethane nne e tloelelwe diparty e be tsona tse e laolang go latela gore na bona ba utlwa e kare motho ya loketseng gore anke setulo sa pele le sa bobedi le sa borago na ke mang go latela ditulo sa gegethane
1: ke a go ya moeta pele jola ka ga tsewa ga motho a theya party tla ba tsewa ona o e thela gobane mme o tla spenda godima yone yona ka nnete e exclude moetapele wa yukwa empa e ka godimodimo e ke naganang gore e etsagale ke ya gore IC e se ka baba le maatla go kena ka gara tsamaiso ya diparty gagologolo ditulong tseno ga o thwe setulo seno ke sa party mme party yona itself ka national executive committee ya yona e be yona e e tsang kabo ya ditulo tseno tse jalo wa ukandate ga ebe national executive committee e raa ka nnete gona re tla fana ka ditulo tsena go latela gore na re di bona jwang batho ba performe jwang ga e no wa bothata fela ga ebe national executive e tla fana ka kabo eno ya ditulo bane ichebile raa ka nnete e sa le batho ba ntse ba spender for party ke bana mme national executive ya committee ya party jalo e tla etsa qeto e jalo lebaka le nantate ke gobane e tla thusa party or party e gore jale go seka ba le batho ba tla tanela mane ga o se wa bona ra mona go santse uwa kgweding e be ba fitlha bona ebe se batlo etsa fela ke gola ke yona taba rona ntate gobane re e ka godimodimo ditulo tseno ke tsa party mme party ke yone e nang le jurisdiction ya gore na e ka di aba jwang mme party na le tsamaiso eno e tla etswa ke party ka gara party eno e jalo ka bogutshwane mtlhomphei wa ka ke a gola ga re refere ditaba tsenana gobane ke a ukwetaba tsa gona dingata gagolo tsatsing la ka jeng
0: ga ke retle go ena ya go phatlhalatswa goa komatsi ke mmuso wa Lesotho jale go bua ka taba ya gore batšha ba bonagala ba le bangata ba tlhoka mosebetsi mme taba eno e phatlhalatswa e le komatsi jalo ka gale le party eo ka kotlolo e eteletsweng pele ke batšha ebile e ikanang ka taba ya batšha ga re ke re utlwe na taba e sa le phatlhalatswa na go na le ditlamorago tseo le di bonang kapa maikutlo a lona e ka ba fe godima yona taba eo
1: ke a leba tlhe mtlhomphe a tseba taba ena ya tlhokala mosebetsing tate gagologolo batšheng e tlhile ke tlokotsi e tshabeyang gagolo e ne e sa tlhoke gore e phatlhalatswe gobane go bonagala batšha ka bongata tabeng yane ya gego ya sesole ka nako eno mme le party ya esong tate ke ya gola ene ya dikgetho tsa 2022 e la tlhakisa gore ba Basotho ba ka e tshepagalela gore e etelele nagena pele e tla phatlhalatsa komatsi kgatlhanong le tlhokalo ya mesebetsi mme re be sentse re entse methati kapo mesebetsi na e tla etswa jwang fela go bonagetse ga o ne o phatlhalatswa komatsi kgatlhanong le tlhokalo ya mesebetsi pusonya ba ne ba e phatlhalatsa ka tlasa susumetso eno ya go jale batšha ba ne ba sa iponagetse madeba a baleng ke go sotlhena ka go fela tabeng yane ya gego ya masole ya bare ga re ke re e phatlhalatseng komatsi re timeng mollo o nana wa ikwa empa ka nkare ba ne ba sena the how part go na le mesebetsi ba tlo e etsa jwang ke ka gona le letsatsing la kajeno batho ba bangata e ntse ba lela ka taba ya tlhokagalo ya mesebetsi mme ga e bone o na le mawala a hlakileng hona tabela mesitsi ne ba tlo etsa jwang ka nnete nka be gona le progress ditabe tsena tsa mesebetsi mme ntate ke batla go jwentsha le gore le budget yona ka bo yona ya naga e ne tla jwentsha gore ehlile re phatlalatse komatsi kgatlhanong le tlhokela mesebetsi empa pusong yena ga o bonagale le budget ya yona fela ga e jwentshe ke gore ehlile go na le tlhokagalo ya mesebetsi ka gana ya Lesotho ga o ka sheba lekalenang la batšha gona ba fue bokae ba fue tsheletekalo ka 120 million wa ikwandate ga makala a mangwe a tsamaya ka bo mang 500 million 1 billion wa ikwa so eno ke e nngwe ya sesupo se jwentshang re ehlile ga gona thaselelo tabeng ya go bona gore go fokotswa tabena ya tlhokalo ya mesebetsi go batho nna ke re ntate e ka nnaba ke le leng la mawala a gore bapolotiki kapo bapolotiki ba bagolo ba dule ba ba le ntho thing ke the upper hand godima batšha e leng gore ke batla gore ba batla gore ba etse tabena gore batšha ba tlhoke mesebetsi ba tsebe gore ba ba controle ka gara dipolotiki gore ba ise batšha gotlhe ba ba ratang teng gobane batšha jale ba tla ba tlokotsing ya tlhokala ena mesebetsi mme jale ba tla gaketswa ba tla dumela gore ba gaketswe ga bobebe fela mme qetelo ya maqetelelo ba bangwe ba batšha batho ba jalo o thola gore ba se ba rekisa le ka future ya naga enana ya rona ka baka la gore wa tseya motho a kena mosebetsi ga motho aemana go marangrang ke lo arabela moetapela a itseng marangrang mane ke motlapaole ke etseng a tseya goa gaketswa o tla etsa jalo wa ikwa gobane a tseya gore ka ga naga ya Lesotho ga ona mosebetsi ga fela a ntse a gaketswa ena o tla ukwa e kare a go nepagetse gore a etse jalo mme a sa bone gore ketelo ya maqetelelo ntse a rekisa ka future ya naga ena ya Lesotho mme ke jentsho gore ebile le batho ba kgethang gagolo ke batšha ke bona ba beyang batho bana ba bagolo puso wa ikwanata so tabenana e re ehlile re na le mathata gobane ka mao go phatalatswe komatsi kgatlhanong le tlhokela mesebetsi ka gana ehlile ga eyo le gona jale ga eyo mme godima e le seo ntate go ntsena le tšhelete tse ntse di nyanela bodiseng ba bona batho bana ba bagolo fela ka re le ga ntsha phatlalatso re le party ka ga party ke eteletseng pele mo re ile ra bua pele ka January kwanana kapo ke le bolemo 15 kapo ke neng ka gopola re bua ka gore mmuso wa Lesotho o sebedisitse tšhelete ya setšhaba sa Basotho e kalo ka 6.1 billion mme ba sa e kopa ka ga paramente ya batho ba bagolo ba re a ke a swaswa tabeno ga eyo eng ka ofela empa ga wa feta le nako e kae pele re ya go budget ena ya selemo sena ke ya motlhatlhobi wa dibuka le ena a tlhare a ehlile go bonagala go sebeditswe tšhelete kalo ka 6.1 billion e leng unaccounted for wa ikwanat so e leng gore ke tsona taba tse ntse re reng ka ntlena ga tšhelete kalo ka 6.1 billion e nyanela go sa tsena gale le gona e isitswe kae qetelong ya maqetelelo e seng 6.1 billion 3.4 billion ke lokise tabene 3.4 billion mme re re go nyamela tšhelete eno e kalo ka nkana mesebetsi ntse le seo re ne re naganne gore e ka naga tšhelete eno e nyamela jalo gobane go loetswa mesebetsi but go ne go sena nthwe jalo ke yona tabe ke reng tate ga o tlowa tabeng ena mosebetsi ga re ka ba le batho ba e leng gore ga ba na maano kapo go gala go feta dilemo tse ka bang 20 kapo 30 kapo 50 ba sa kgone go gala go fitlheletse boemong boo o tseye gore re tla ba le bothata gobane taba ena mosebetsi ne tlamele e ba nthe bobebe fela ntate ge o leng gore ya pele mmuso wa Lesotho re ne o lokela gore e be eye e ne le go bona gore o etsa di-regulations kapo molao kapo molao o reng ka nnete mang kapa mang ya sebedisang marangrang motho eno wa jalo ga ntse etsa taba eno mono marangrang ntho ene ne ne mo kenyetse tšhelete e ka taba molao fela o lokelang gore e etsagale wa ikwa gobane ba ra go iphedisa content ya gona go di platforma tsena tsa naganga empa puso ha e bone taba ene jwalo mme ke ne re sna o bona basotho ba bangata ba batla go sebetsa ka matla kapo ba lwana go bona ba lokena Home Affairs kapo ba etsa ba ne ba tla kgona go iphedisa e nngwe gape ntate e tlentse le ka tatse na tsa ditalente tsa bona ke e mong wa batjha ba ileng go ba ile ba ba ka gara bote e nngwe e etsang mo e re la ga etsa ntho teng ke music tariff ke ne ke le teng ka mo di-tariff tseno di ne di tswa ke gona ntate ke ne ke le ka gara bote ene jwalo ya ntho teng ke the collective management organization e theuweng ka molao wa Lesotho copyright order ya 1989 wa yugana so elong hore ha e le qetela maketello re qetela tse re ba le di tariff teme tse jwa so lo kela ngwe di kene tshebetsong ho no lo kela hore e be ka ntena mmuso wa bona hore na bo di television bo di radio ntate di thola di toga jwang tse tsikore tse tla etsa hore di radio tsohle ka gana ha Lesotho di hasele Lesotho lena ka ofela le ka ntle hona tabeno ne tla etsa hore le dikgwebo di ke jwa di to bapatsa ka ga di radio tse ntse jwa hobane di fitla hohle wa u kwanda ne radio tse hantle di letsa music ka ntle ke tla maketello ha tsile ba tsefela ona di tariff into di royalties tse tla ya go batho ba ba ne ba letsa music wa bona wa u kwanda that's a job creation e ho finyane e re sa hlokile gore ke a

0: mamedie ge ga metsotso e le masome a mararo tsena ka morago ra ya bosupa he ge tle ge tsena ka mona ka gabo FNB me he sentse ke na le Ntate Seema mona jwale o tla fetisetsa dithapo Ntate Seema ke motshepela mabaka a thata gagolo taba ke tsa botlhokwa he mo mamedi tse o tlotla o di utlwa ka mona ka bo FNB tse ke sa lakatseng gore o tlo seke wa fetwa ke tsona Ntate Seema
1: Ntate
0: re ke o amohele ke o amohele le mme ka kwano ka gasong mme o tlo boso mo etsa kapa o mo hlalosa gore le gore na o re tshwaretse dintlha dife tsa botlhokwa tseo ke dumelang go mo mabedi sa thile tsebe ka tlhoko le ka tlhokolosi gore a tlotla di utlwa go seng gona e le mantana
1: ke a lebone that ka lebitso jolo ka o se o tshulo ke tshotetse Seema go tla FNB Lesotho tsatsing la ka jeno ga ke tsamaye ke le mo ke tsamaya le mme Delicacy Mokebe mme yena o sebetsa e le CO ka mane ka FNB Lesotho mme tsatsing la ka jeno go na le ditaba tse re tlotla re qoka ka tsona mme ke yena a tlotla a nka taolo gagololo ka tsona mme ka go rata botlhokwa ke o fana fela ka lepele nka fetela go yana kalokalo ke taba o fana fela ka gore na taba e re tlo bua ka yona tsatsing la ka jeno na keng ke a o felele mona empa e le gore yena o tla tla a kena ka botebo a tlhalosa gore na ga e felele mona na e bolela eng mme ke gore fela tsatsing la ka jeno tselo ka se ile a tlhalosang tate taba tse re buang ka tsona ke tsa botlhokwa gagolo ke tsa botlhokwa go Basotho le Lesotho ka kotlologo Medil, how are you, man? I'm a little bit. Mme ha motho a qala utlwa ntho lentswe le reng ga o felele mona kapa polelwana e reng ga o felele mona o tlameya gore a utlwa gore na e ka nna bata ba tsena na ditebile akae ke kopa o kotebeganyane mme ko tlhalosa gore na lenaneo le nana le bolela eng le gore na motlho mo e qadile le togo fela mme la qetelela le phethaetse
2: ke a lewan Ntate Seema ke a gola ditaba tsena di qadile mo ke la nka utlwa ke kgolotseile gagolo ga di-result tsang tsa form 5 di qeta go tswa le mong senane ke bona ka nnete mme le ka tokelo re keteka bana botlhe ba sebeditseng gantle jole ka utlwa ke kgolotseile gagolo gore na re reng ka bana ba sa sebetsang gantle ka ba kgothatsa ba re re go etsa lewang ka bokamoso wa bone mme ke mona mo kileyang ka bua le team ya ka ya FNB Lesotho ka marketing and communication ka kopa gore re ke re shebe gore na e be re ka ikopanya le bomang jwang gore re tle re fetise molaetsa wa tshepo go bana botlhe ba sa sebetsang gantle mme re ba kgothaletse gore na ke ka ditsela difeng ba kang banka taolo ya bokamoso wa bona ba kgutlela sekolong ba losapa jolo ka re tlwaetse go bua mme ba tle ba le mokamoso bo tšhabileng le bona tleretse bore re ba keteke kamoso ditaba tsenang tate
1: diqadile mo mme tsela o buang ka yona o tlakile go bile le kgolotso mme kgolotso e nngwe ne le gore re tlise tshepo le boitshepo go bana bambe bang ga ba ka ba tleya kapa ba sa sebetsang gantle mme ke dumela gore o le motho go ba le kgolotso gobane le wena o laka wa thulana le ditaba tse jalo mme go nruta gore motlhomong le wena o laka wa ka ba le leeto le tshwanang le la bona ge kopa o kore qaqa re tse ba go utlwisa kapa Basotho ba utlwa gore motlhomong taba ena ga o felele mo nana e bolelang gobane ko wena e ne o tsatsing la ka jeno re bua le wena o le CEO ya FNB Lesotho
2: ke a lewang thate e tlile ditaba tsena ko ba ba very personal to me gobane ke diphetse nkile ka ba mo o bakileng ba ba teng cha ke no bolela gona ke selomong se fe le tla le seletse wa gona le motsa ka dikaehang ka go tsena ke selomong se fe fela he ke gile ka ba monono ka selomong se se le nna ke fumana di results tsa ka tsa form 5 ka tewele le ikholo ka nnete ne ke lebeletse first class ke lebeletse go le nna go ka ba ba mbohle ke tlo ya university ka tertiary tsala ha ba ka ba jwang ke la ka fumana a third class pass mme o soka nagana gore na ga ke ne ke na le tebelelo ya first class jole ke fumana third class na go laba jwang pelong yaka gobane neng ke a tseba gona bana bana beso ga ba fumana di-results tsa bona ba la ba tlhaelwa ke eng ba bang ga ba sebetsa gantle ba neng ba na le tebelelo ya gore le bone ba tlo tswela pele ba ye tertiary mme ba tswele pele ka bophelo ba bone ke gona moo ke lang ka gutlela teng kare ga e ba Delicacy Mokebe yo o kajeno e leng FNB Lesotho CEO yo analyze mo tse over 22 a sebetsa in the financial services sector. Analyze 6 years as the FNB Lesotho CEO. Hobane o langa taolo ya bophelo ba hae. A itjwetsa ka tshetso ya batswadi. Gore o khutlela sekolong. O lo ntlafatsa di-results tsa hae. Ke a kgola ya ka ela batla e fapana haholo ga nka ka sapa to that extent fela he ke la ka gotlela sekolong ka apara uniform hape hape ka lo etsa matric ka qala qalong fela ke la ka atlega ka nnete ka fumana seo e leng kgale ke se labalabela mme ya ba ke ya Wits University e leng e nngwe ya diyunibesithi tse re ituwang gantle gaholo ka gare go Africa ka gotla mono le lefatsheng ka kotlolo mme ka gotla mono ka mangolo a ka. That. From having had a third class pass to getting a matric exemption admission at one of the leading universities, Elaine Vets University, getting my BCom degree with not one major but a triple major in finance, marketing, and advanced management. Ke yona ntho e lang kgolotsa ka re bana ba na beso lo bona ha o felle mona. Delegate mokebe ke enwa o eme mona ka pela lona mme wa le gothatsa go lona ha o felle mona gona le mo go ya ntempele bothulong ba hao
1: mme mohuo kapa mokotaba wa ha o felle mona ke hore di results tsa go ha di bolele bokamoso ba hao mme ke sentsweng ke wena mme taba botlhokwa ke hore na mohlomo mo sotoma le nteng kapa ba sotoma ba le nteng ba ka ipotsa hore na khobane se tiri ke sa qutheng ka kotlo mohlomo mpile re ka teba ka pa wa tla hlalosa hore na le nane o le nana le sebetsa ka tsela mofuta ofe
2: se tiri ke sa qutheng ke a gola se le dilemo tse mmalwa re bona selemo ka moga selemo ha di results tsa ne tsa gona se di bitswa grade 11 le tla le ntshwarele ba mamedi di tswa re bona hore ke sona se batlang se saletse morao ho feta di tiri ke tsohle se saletse morao ka tsela ya hore bana ba sa pasang boholo ba bona ba hlaya teng ehlile hlaya number 10 hangata haholo mme ke a gola kela ka utlwa ke kgatlheile gore mmogo le bomphato ba rona ke a gola he ke mona mo ka nako ena re tla bolela ore ga re ba monana re na le bomphato wa rona Vodacom Foundation le UNICEF Lesotho le Ministry of Fine of Education and Training ka nnete re la ra ya go bona ga llela go bona mme ba ba le kgatlheo ya hore mmoho re te re qothe go bane e hlile le sona streke di lemo tsenga ka holo se sa sebetseng hantle ho feta ditireke tsohle mme re la ga fihla teng ka nete ga moelwa ka mofuthu a holo
1: ke baki
2: ka nete o le teng ya ba ke hona mo re the handle na ne o le na teng
1: mme hona le palo itseng FNB le Soto UNICEF le Vodacom Foundation ha mo le Ministry of Education and Training e tlo tla e qala ka yona mme ha o sheba ke bana ba ka bang 50 mme palo ena re dumela hore ha e se palo e tlotla e fella mo mme taba ena e se taba e tlotla e fella le mo sena se re leng ka go sona ke taba e tlotla e fetela pejana ka gona engwe ya ditaba tse FNB le Sotho ntse bua ka tsona ho lona jena ke taba e bitswang let's partner tshebedisano mmoho ke hore na tshebedisano mmoho e bolelang eng ho FNB mme taba ya ho tshebedisana mmoho le taba le ditho tsena tse tharo tse ke bileng ka tsona e bolelang ho FNB ka kotlo
2: ho ja lo ntate ha hona motho a ka tsamang leto la bophelo a le mong ya ba wa tswelele ke a gola le kgwebo ho ntse ho le jwalo mme re le FNB le Sotho re hlokometse bohlokwa ba hore re imatahanye le batho bo ke shebang ditaba ka ho tshwana bo go na le ditaba e tapelo tse tshwanang mme ke a gola re tla elellwa ebile re tla tseba hore Vodacom Foundation e etsa mosebetsi o mongata o moholo haholo ho tshehetsa bana ka me kgahlelo e fapaneng e lengata ga go lo dithutong ke a gola ke mo kgonagelang ga ba le kgahlo mme ra utlwisisana ga re buisana UNICEF Lesotho le yona ka tsela e tshwanang ga tseba gore mosebetsi wa bona o mogolo ko o shebana le katlego le boiphitlhelo ba bana mme ke a gola monana e le re qholotsa gagolo mme le bona ba kgatlha ya gore ga ngata gagolo bakeng sa bana ba banana ga ngwana a sa sapasa gantle form 5 e se e ba taba tsa bolenyalo mme mosepetsi wa bona o mogolo ko o bona gore bana ga ba etse dintho tse e sa batlamang tse e leng tsa batho ba bagolo empa ba etsa ditaba tse e lokelang bana mme ka gore re thusane gore bana ba gotlele sekolong ba lo ntlafatsa di-results tsa bona e tla babalisa ditaba tsa mofuto ono tsa gore jole ba iphumane ba o etse ditabeng tsa lenyalo la ka pele ha ho lo sa tlokahala le bana ba bashanyana ka o tshwana ntate o ka fumana hore ha sa sa pasa hantle e se le mona ma seng a kena dintho tse leng hore di se di sa lokeleya bakeng sa ngwana mme le yena ke batla hore mo tlose ditabeng tsa mofuta ono ka mo kgothatsa a bone hore o kgutlela sekolong. Minister of Education and Training ga tseba hore ke bomphato wa rona mme ka ntle go bona ntle le tshehetso ya bona le hore ke bona batho ba tla re isa dikolong mane ne ba re kopanye le di-principal le matitšhere le botlhe ba thusang for program ena gono ketlwa ba le ka mogomo wa gore re ka etsa ntle le bone mme ke a kgola ke yona tumelo ya rona re le FNB Lesotho ga re re let's partner re bolela gore ga re ikopanyeng bakeng sa gore Lesotho le be le bokamoso le be le nala.
1: Ke a lebogela mme taba engwe ya botlhokwa ebile re santse re tlotla re phetela mmedile ke gore motlhomong ke tla gotlela mora nako e nne re launcha kapa re gakola ka molao tabena go na le batlhankana ba babedi ba ileng ba ema ba etsa puo e gotshwanyane aolo mme ba bontsha gore na botlhokwa ba program eno na bo bokae go bona mme ba bangwe ba bona ba ile ba bontsha gore ba ne ba se ile ba latlha tshepo kapa ba latlhile tshepo mme ba qetelela ba kene kapa ba entse sena se o se entseng gore ba etse bophelo ba bona bo gotlela mo ba bo tlhokang teng mme taba ya botlhokwa ke gore lenaneo lena kapa this program e fana ka tshepo go motho kapa go motšha e bangwe na se ya latlhile tshepo mme a re phetela medile ke gore na o ka reng go batšha kapa bana be bang ga ba sebetsa gantle go ba fa tshepo ya gore bophelo ba bona ga bo felele mona mme di-resultse tsa bona ga di bontshe gore ba felela mo mo baleng teng go ka ba le se e tsagalang beyond di-resultse tsa bona.
2: Ke a le bantate ke kopa gore ke re go lona batšha botlhe ba mametseng ga ke re ga re re ga o felele mona ga ke bue ntho e ke e badileng ke bua ntho e ke e phetseng e ke e tsebang gore e tlhile e jalo ya e tsagala ga ba ke nnenwa ke la ka gotlela sekolong ga ke na just only an undergraduate degree fela ke la ka tswela pele ke sentse ke le mme wa bana ba babedi a monyenyane ebile ke le a manager mosebetsing wa ka ke ntse ke sebetsa ka tswela pele ka fitlha ka etsa my masters in business leadership ga nka ka felela mono ka 2024 ke la ka utlwa ga ke se kgotsofale mme ntse ke batla gore ke gotlele mane mo ke e gatang lebaleng la the number one university in the world Harvard University. Mega flaka is my senior executive program for African leaders. Harvard ifihlile mo ke hatile mabaleng a Harvard. Lwena di doko sa hao di ntse di tla phetha hana. Gore na o shebile ho etsa eng ka bophelo ba hao go batla ho ba le impact ya mofuta mang ho batho. E ntse e tla etsa hana. Se ka ba la hlatshepo. Gutlela sekolong ntla fatsa di results tsa hao ha o fetile mo.
1: Tsala wa mme e bile sentse ile ha ke kwala mme ke le buile a holo ka boteng ba hao mme ke le FNB le Sotho tshebedisano mmoho le UNICEF Vodacom Foundation and Mole the Ministry of Training Education and Training re ho ba Sotho bohle taba ena ha e tlotla e fella mona jolo ka moho kapa lenane o lena le ra ho felle mona hona le pele mo re yang teng mme re dumela hore ke tsene re yentseng re le FNB le di partner tsena tsa rona e tlotla e tlisa tshepo e golo a golo go bana ka ba Sotho ka kotlolo mme ha ke tshwetse nang tate ke a ke kwala molwana wa ka re le buile a holo ba Sotho ka bomamedi ba lona ke tshwetse di seema mmoho le medile mokebe ba reng ba le bua ka bomamedi ba lona ha be kgotso
2: ke a lebo
0: mamedi he o utlile ditaba tsa botlhokwa e re ha go le tsena fela he ke tle ke tswele mona fela he re tsebe gore re tswele pele ka ditaba tsa rona.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
4: Only on PCFM, mixing business with pleasure.
3: Maikutlo le

0: Mamedi re ha re le metsotso nyere le shume le metsotso mehlano fela pele re fihla ho reng ya bo supa ke tle tswele pele ka ditaba tsa rona ka mohe ho leng ka teng he mo mamedi seo ke tlatla ke o fa tsona ho seng hona ke mpa fela he mo mamedi ke hlokomela hore e hle taba ena ya ho nyollwa ha mafura a makoloi ho nyollwa ha mafura ka kakagetso ho tle batho ba bangata mading a mpa ka mohe ditaba tsena di ntseng di etsa hala ka teng metshusumetso e kgolo he mo mamedi e ntse le ditaba tsena tsa dintwa tse bonagalang di etsa hala lefatsheng ke ka hona he mo mamedi o tla fumana gore ditaba tsena di qetelela di re ama indirectly di be di qetelele se di re ama directly ka gore o fumana seo e bang se etsa hala dinageng mane ka baka la dintwa tsena se qetelela se le teng le hae mona ka gare o naya lesotho jwale he mo mamedi taba ena ya nyollo ya mafura ke tlhokometsego e otlile batho ba bangata jwale ya fihla ya o tla batho mona mo jwa le tlhaloso eleng ya gore go tloa ka jeno makoloi ya baeti a tla phagama a tla nyologa jwale ditifiso tsa makoloi ya baeti jwale di tla qalelela gore di nyologe taba eno ka bo yona fela batho ba bangata etlhile ga ba kgotsofala ga ke tsebe gona momamedi mo ne moo teng e sentse wa mmejwang re buisane kwelo le bomme le bontate bana ba sebetsang mapatlelong mona bahwebi ka kakaretso ga o bua le bona he momamedi e tlhile ba bua dintlha tse ngata go jale ke tlo qobelega gore le nna ka letlhakoreng le leng ke phagamisa ditseo ga ke phagamisa ditseo le teng ke phagamisa ditseo go batho ba sentse ba utlwe ke le batama la tlhokagalo ya mosebetsi ditlhaiswa tse tsa ka ditlatla di rekwa ke mang ga ke phagamisa ditseo taba ena e fitlha enkotla gona ga e fitlha gona mono go jale ke tlo qetelela ke latlhegelwa ke kgwebo ka lebaka lona le yona leng le ka mokgotshwanang he momamedi re buisane le bao e bang ba thabetse taba yona ena ya nyollo ya makoloi a baeti fela ka letlhakoreng le leng ba re di tlo palangwa ke mang tsona dikoloi tsena gobane jale bogolo ba batho ga bana mosebetsi tšhelete ga iyo matsong a bona ke mane mo o tla fumana gore jale baeti ba qetelela ba ba sio ka go feletseng ka lebaka lena jale le teng ba re re tlameya gore re nyolole gobane jale mafura a nyoloile ka sekgatlha sena se ga e sale mme taba ena le rona ya go otla re sitwa le gore na re ntse re etsang ka gare go tsela ga re ntse re sebeletsa setšhaba sa basotho le batho botlhe ba palamang dikoloi tsa baeti e be phelelo ya ditaba tse momamedi e tla ba efe ga e le mo jwale go bonagala bothata bo bogolo jwale ba gore ditseo tsona di ntse di tswela pele gore di nyolowe dintse di tswela pele gore di nyolowe mme dintwa tsona di ntse di tswela pele lefatsheng ka bophara jwale potso e ka ba gore le gore na jwale ka lebaka la go bane nyollo ena e ne e lokela gore e etswe selemo le selemo empa jwale o tla fumana gore ga e kebe e etsagale le ga mafura a ka ba a theoa ga e le ditseo kapa ditifiso tsona tsa makoloi ya baeti tsona di keke tsa theoa di tla dula di tlhoa mekwalaba di nyoloa ke tse ding tsa ditaba tseo he momamedi jwale o bonang di etsagala mamedi metsotso e lesome le metso lesome le motso mong pele re fitlha goreng ya borobedi tlatla ko fa monyetla he momamedi wa gore o ke o tlaise maikutlo godima tsona ditaba tsena e re ke re tswele pele he momamedi ka ditaba tse ding mme ditaba tseo re tswelang pele ka tsona he momamedi ke tsena tse amanang le tshebediso ya marangrang ka gare go naga ya lesotho nakong ya ga go ne go etswa ditaba tsena tsa tlhophobotšha he momamedi go ile gwa kenelela le ditaba tsena tsa computer crime and cyber security mo o neng go bua ka taba ya dintwa tseo he momamedi di ka tsa attack-a mokgwa wa tshebediso ya marangrang tse ka attack-ang marangrang mo tlhaloso ene leng ya gore ditaba tsena di lokela gore di tshireletswe go latela gona a lefatsheng le ya go kae mme ga lefatshe le ntse le tswela pele gore he momamedi le potologe ke gona mona mo ujwale go keneng le ditaba tsona tsena tsa artificial intelligence dinaga tse ding kgale di kene ka gare go taba tsena tsa artificial intelligence e leng AI mme tshebediso ye ya AI entle e molemo fela ka lehlakoreng le leng he momamedi go na le ditlamorago tsa artificial intelligence tseo bang ba supang he momamedi gore dikodi tsa yona ke gore le di ka sebediswa go etsa ditaba tse fosaetseng mo go ka gwa athakwang batho ba bagolo ka go naga ka lebaka la go nka modumo wa lentse la hae he momamedi e be go sebediswa ditaba tseo e le puo eo a e entseng empa go se jalo moo go ka gwa tlhagiswang ka ditshwantsho gore enwa ke ena moetapele ya itseng ya ileng a re tsena fela jale o fumane ya gore ditaba tseo ga di ntse di bua jalo he momamedi ga go jalo ka ga e tlhile dikokua kapa di buega ga se taba e teng ke tshebediso ya mekgwa ena ya matlhale a moraorao tsena he momamedi ke mona moo he mogana wa setlhogo wa matshega a ileng a ba a etsa tshisinyo ka gare go senate he momamedi gore taba ena e lokela gore e etsetswe melao le maparamente le ona ka mogotshwanang a itumelele gore jwa le he momamedi a sebedise mokgwa ona wa artificial intelligence e le mokgwa wa marangrang o sebediswang lefatsheng ka bophara gore ba tle ba etse dintho gobane jwale go se o sebediswa artificial intelligence mamedi ga re ke re utlwe morena wa matshega ga a gobotla taba ena le marena a mang jwale ba tlhalosa dimpe le dintle tsa tshebediso ya marangrang gore na e ka ba dife mme di ka tlisetsa lefatshe eng jwale mo mamedi le wena o tlo tlhagise maikutlo godima tsona ditaba tsena
1: pros and cons. Madam President, ntwena yo tweke ke AI ka moo ke hlaloswang ka teng ke phetogo e kgolo eo re experience-ang kapo eo re bonang ka gara maphelo lefatshe ka bophara. AI e hlaloswa e le computer systems tse e leng gore they are able to have kelollo e ka reng ya motho intelligence ko ke computer systems which are able to be fit kapo fitted then the intelligence of a human. Di mafapha-fapha a mangata ditaba tsena tsa AI. Hara tsona re ka bontsha hore ho na le moo ho sebediswang ntho tseo thweng ke dirobote. Dirobote tseo ke ntho e ka etswang motho motsweneng. Ya ba motho eo reng ha o mosheba o bona ka o bona mokana wa matsheha e le robote. O boneka o bona mogana wa legiae le mono go itse o thibele batho bana ba seka ba le a tla kena ka mona e le go boto ga o e bona motho ya kgonang go detector eng kapo eng e e rutiwang ate ke ikeno intelligence nto e kena botlhale ba motho kapo motlhomong le bolo go feta gobane name is very accurate ga efe phoso gore go seka ba e bale eng kapo eng e kenang ka gara ntlo ena ya senate ga e ba ka go yona go na le ntho itseng koo ke botlhale ba ntho eno tweng ke artificial intelligence ga e felele mono fela batlompedi tse gabane go twe it goes further gore go ka etswana language nako e nngwe go utlwa go bua setho se seng ke bua go utlwa go gantle go bua motho a itseng a bua lentswe lona leno la gae ka tsela e le voice ya motho eno a lwang koo di ka AI nako e nngwe go tshweng go ka etsala gore ebe a computer vision ebe o bona on the screen o bona ntho itseng le itseng e ka ba nako e nngwe ntho eno a se le yona a e lwang e ba ntwe no kala go nwe ha se le yona ha iwa e ga ke tsho mhla ga soela ha o ntumela ne president wa tswa ona le sele mo se seng se o ntire ka bona motho yo mong kana go nna go se tlwaela ha ke go se ikwisi se sa tsamela ntse na motho e tsala e a ke ge pitsa e maoto a magago a jo ke pitsa e maoto a magago ara haye e sa ba ka mongwa mo di no ele mo ele mo bolo di ke mo le jimo tsaba tang ka kang ka le di kana go gona batho ba ba mo ke ka mo nna mo tla ithela mo mahae go kwana masege ne di bona ka ntone ke nne ke ne ke bona ke khotso ke hai o tlo mo bua ka le ka le le ne o sa tsama a ye ke pitsa e maoto a magago ha ba tswa ba ga tsama ba mo timela ka tsela e tsi na e bana ba nana e ntwe a ne re o mme a tsala ba ka tiki fa ndo tsang tsa e a ho ye ntwe ntwe e we bona on the computer screen ba e tshintshi ka mokgono ba tsama mo tshintsha ba tswa tsa bang di taba tsentse jwa kana ko e nngwe ngile ka bona e mong hape hape ba rata ho bapalla ho batho bana ba baholo ba bapolitiki ba rata ho bapalla ho bona batho bana ba tsebang ntho tsa di AI a hlahiswa a tshwarane le motho e mong ba tshwarane ebile e kare ba ntse ba masajana matso e ka ntse ba ngwayana rona ga re le batho kore re le di-layman re bona batho ba tshwaraneng ka matsoo re se re ipotsa gape ba se ba na le kutlwano e se e le pelepele ga kakang se bile ba tshwarane ka mokgwa o ke ka pela public ba se ba tshwarane ka tsela ya sebopego sa mofuta o je batho ba e le batho ba bagolo a ka lekale beo re ba tlhomphang ee lebitso la motho ke kgomo jale fela ke a ba tseba fela ke lebala mabitso a bone jale batho ba nana ga re ntse re ipotsa re santsane ge maakaleletse taba rona batho bana kutlwano ya bona e sele pele ga kakang ke fumana gore nthwena ga se nnete batho bana ga ba soka ba ba tshwarana ka matsogogang ke ntho e iketseditsweng jalo ka yane ya motho ya neneng a ne a jere pitsa e maoto a magago a tsamaya ba gae ga gabo kante nnete batho banana nthwena ga se yona ga se nnete kore ke false information ba re misleader ba misdirecta setšhaba jale bona ba e tseba ba tsebana ba kena jwang mo nonong di-computeng se ke buile ka eno ya roboto ya gore go ka bewa roboto monana ya ba e etsa mosebetsi e re thibela go kena mono e re search gona ga re yanka dithunyana ga re yanka dintho tse sa nepala e le roboto ke ne ke jotswa ke motho yo mongwe a china kwana gona jale ya ntwetsa gore difofane mona ba ntse ba palama batho wa seno ba palama sane diroboto mono di a sebetsa go bona ntho e ka motho gantle e fitlha e o botsa e kentswe language e intelligent jam ya o botsa gona o tswa kae o ya kae searcha thoto ya gago ka makgethe e kgona go detecta eng kapo eng e bang e teng ka mono e irregular e sa tshwane gore e be ya feta from one place to another place e leng gore taba ena madam president ke taba e leng botlhokwa gagolo ntho ela ke ntho e kgolo gagolo ena ya AI go kile wa ka ba e tsalo ka nako e nngwe ke be meeting o mongwe wa International Parliamentary Union mo nkileng ka kena ka gara committee e nngwe kapo committee room e nngwe mo o ne o itseng motione o buang ka taba tsona tsa AI fela ka mono go bontshwa botlhokwa ba gore maparamente a lefatshe di naeng tse seng di tswetse pele e tlile taba ena ya AI ke se le ntho e seng e sebediswa gagolo empa rona re le naya lesotho ka baka la ntse re le morago ditabe tsa thekenoloji jale ntho eo ke neng ke rata go e bua madam president ke gore taba ena ya AI e na le melemo e mengata gagolo e na le melemo e mengata gagolo fela e boetse gape gape e na le dimpe tsa yone se ka bang kotsi gagolo ke se ke ntse motlhala motlhompei wa kang ka hore e ka mislead batho ha o bona on the screen o bona a picture e reng ha o e sheba o bona hantle go ntwana ke yo kanti is a misleading picture kapo is a misleading information ile mo sena se molela hore taba ena e hloka ho etswa regulate e se ka ya iketsa la fela ka mokgwa motho a ratang ka teng mogena wa ka wa store wa phamo
0: mamedi ge re ke ge di tshware hanyenyane fela ge re kise ga ntla godima tlhogo gore a ke a borobedi tla re ka moga thekiso re tla boela ge tswela pele he mamedi ka tsona ditaba tsena wena o duleng o ntse o mametse.
2: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster, and better while juggling complexity, compliance, and constant change. What to do?
3: Artificial intelligence.
2: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here, and it's practical.
4: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
2: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
4: Visit us on 4th floor Post Office Building, Maseru, or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
2: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
5: Beyond technology.
6: Re leboha ho fitla ha tona kgolo majoro re thabile haholo ho amohela ntate majoro le ntate mokgotho le bane ba tsamaya le bona
0: mamedi re re tswela pele he ka ditaba tsa rona mo gentseng re o fa mogena pete le sa bona pete he mo mamedi a o fa ditaba tseo a reng go lokela gore go etswe melao jwale ga lefatshe le ntse le tswela pele go sebedisa AI
1: nka o senya hampe ha eba ke etse ba ntho engwe ha eba motlhomong nka ba motho a ka iphetholang sega we nka o senya ka fitlha ka o ngola manene ka o tlaisa manene motšhining computeng e tla spreada ka mokgwa viral fela ebe ke ngotse mono ke o ngotse ka tsela a itseng batlhompe itwetse ga bane ke sendetse ka mono ka groupung a picture e ne ntse e tsamaya mona marangrang ya motlhompele tona le leng le o thong o the ya phati ke a tseba le bone ke e sendetse ka mona o ka nna e shee bona jwa jale motho ona o thoo the ya phati o sa bile a pege diphatlo tsa phati eno ya gae o bile o sa bile a nna le batho ka mogae ka mona ba mo latelang pele bona le ka nnang la batse ba batho bano ga o ba sheba mo onong picteng eno bono batho ba ya kae e le go leng eo o tshela le yena motho o leng eo le yena o tshela le motho oa ba bona batho bana go bona ke batho bo o ka ba tsebang batho bana ga o ba sheba and-e ke bona ntle empa ke la ka ithuta gore a day or two down the line ka mogao ke bone ela goa bo ba le picture yo le ba di beile mmogo tsena gore picture ga e batho ba ba entse hantlentle e originate mo e leng yona the original picture ke ene e ka ntlene yena go nkuwe difatlho tsena tsa batho bano ba nkuwa ba ntse ba le jalo ya ba ba tlhobodisa diphatlho tsa ntse ne ba di apege mane picteng ye original ya ba ba apeswa tse ya ba gotho motho yone o thea phate jale moo ke leng gona teng madam president ko gore na le bona bokotsi ba ntho eo na ke ba mofuta ofeng e ka tshesa naga AI ke ntho e ka tshesang naga gwa tuka kante ditaba tsena tseo dikatelelang dieng tseo re be boemong bo ore bo ka tshesang naga ke ditaba tsa mafelafela tsa AI jale motho enono I happen gore ke mmotse go hae bontate o tile ka nnete ho thwe o so the a party a re ho nna ka mantso ya phokang a ho mogela ko tsa patse e ke nahana hore mohlomo o hlale fela o tsoba ba lo go la ha o bone o nne ka u ka nki me tsa o la tsholwa lo ba re ele hloko pele e ka re tisetsa ditlamorao tse ka bang bodutu kapa tse ka bang botla le ha o le jwalo mme ke rata ho supa hore AI e na le di-advantage tse ding tse ngata haholo tse ngata haholo mme hobane ha o ka wa sheba ho na le moo AI e sebediswang ele metšhini e le machinery o ka etsa mosebetsi o mongata o moholo haholo ha re etsa mohlala fela morena wa ka wa diodi dinaheng tsane tsa botšhabela ba se ba tswetse pele hoo e reng ha dinthong tsena tse kgolo di-industryng tsena tse kgolo motlhomo mo hahwang makoloi ha o sa sebetsa batho ha o sa na nthona eo tweng ke human capital ho so ho sebetsa metšhini metšhini eno e kgona gore e assemble koloi koloi ya Ford Ranger mono koloi ya GD6 e hawa ke metšhini e hawa ke metšhini ona tlasa umbrella ena ena ya AI artificial intelligence e very precise ha e fosi e etsa ntho e nepaetseng e programme ore e be le kutlwisiso e tshwanang kapo e fetang ya motho e leng gore ditaba tsa AI di ama moruo ditaba tsa AI di ama moruo ha e ba rereng di-industry tse kgolo ha di sa sebedisa matsoho a motho ho fasa le ho fasolla ho laesha le ho offload ho so sebediswa metšhini e ntse e le tlasa auspices ya AI e leng gore madam presidente moruo ka AI o ka nyoloha haholo se re na le mehlala e mengata re ka ra e supang o haufinyane ke ona ona wa China batho bano ba China ba se ba tswetse pele haholo ho sebediswa AI ditabeng tsa moruo ke ne ke rata gore ke fete ho teng tsa moruo fete ditabeng tsa governance research ya ka empa hore ditaba tsa AI di ka re thusa haholo ho haha melao re le di-legislature tsa lefatshe e ka re thusa haholo ho haha melao re le di-legislature tsa lefatshe dinaheng tse ding taba ene se ntse etsu ho thwe research ya ka madam president empower ka AI a particular jurisdiction kapo government kapo legislature e ka etsa research ka AI ya bapisa di-policy tsa dinaha mme ya ikgethela e bonang e ka ba best for the particular jurisdiction ka AI mogana e mong o ile a nkotela gore go na le phutheo ya kileng a ya ten phutheo eno ana ya attendile motho e ne le instructor ga mono o ne a batlile information ka AI mme AI eno e ntshitse ditaba di nepaetse di le tsena gore lesotho ke naga e tsena e nang le bokgoni bo tsena e nang le bofokodi bo tsena e nang le digashwang tse tsena e nang le makete o tsena fo digashwang tsa yona e nang le bofokodi ba ore e tsena e tsena e tsena e leng gore ntho ena e bolela gore governance ge ka e etsa
7: ge sebedisa AI. Utwi AI de go heileng e le matla ka teng. E matla ho e khona ngore e ka detector, e ka khona ho detector ka po tracking public expenditures, e ka khona ho detector ka po ya tracker public expenditures. Sena se bolela hore ha o ntse o thwe ho hauwe tsela kae, ho hauwe sekolo kae, ha re ka ra sebedisa AI, ntate motsamai, ha re ka ra sebedisa AI, ha hona motho at any given stage a ka reng o haile sekolo fela a se haile moyeng. Ho latela ka mokgwa research ena e mphang ka teng, ho thwe AI e kgona hore e detecte kapo e track public expenditure. Ho thwe it's so good, e ka kgona ho identify corruption. E ka kgona ho etsa identify corruption ka hara makala, ka hara di-ministry. Re sebedisa yona AI, mahlala ona ano a computer. E leng hore sena se bolela hore dinaheng tse seng di sebedisa mahlale ana a computer, corruption ke pale ya maobane. Ditaba tsa corruption ke pale ya maobane. Hobane ona mona Lesotho hona jwale ntho e nngwe le nngwe re ntse re e sebetsa re ngola manual. Ha re ka ra batla information e ngata ya paramente ha re ntse re le ntlong yane tlase, ha ke kgole go memagoso wa ka e ntse. Ha ke nagane gore e ka bewa mona information yotlhe kao fela ga re ne ntse re le mane ne. Go tho o le o tlala pele ka go kgelwa ke le go ele mona tsa kuputsana le difaele a batla a batla a batla a sa tsena o di tracker jwang. Empa ka AI re kgona gore re thole information yotlhe ga e ba re ka ra sebedisa this computer systems tse e leng gore di nolofalwa ke go batla information ka gotlhegotlhe. Wa tswa Madam President ho thwe ditabeng tsa paramente le rona ka le ditho re ka sebedisa AI ho etsa research, re ka sebedisa AI ho etsa melao. Re ipapisitse le moruo wa naha ya rona, re ipapisitse le population ya rona, re ipapisitse le geographical status sa rona, ge boemong bofeng, ge phela naheng ya ngwang jwang ke le godimo, melao e re lokelang e ka ba efeng, re na le population e kae e feng e le e phela ka bophelo ba go utlwisisa go bala le go ngola. Re tlameha go utlwisisa Madam President ore go bala le go ngola le bitso la ka fela ke le mokanapete ke tseba go gaeso ke matshegeng. Ke morao haholo ditaba tsa bophelo tsa letsatsi le letsatsi di fetoa tsatsi le leng le leng le leng le leng. Information e ke nagana go ke e gatherile, ke nagana go ke a e tseba mokana wa ka wa nkunku. Letsatsi le letsatsi e ntse e siwa ke nako letsatsi le letsatsi ke maoba mona fela maobanyana mona. Ga re ne re le committee ya legislation molla setulo ga re ge shebe ditokomane ke tseno di teng ka moronong o di romeleletse jale kao fela ga gona re itshege ditlhogo ge sa kgone go bula ntho tseno mono o sheba information eno yo teng e romeleletse ka moronong ge ntse ge ngwa yana ditlhogo jale ntho ya re sa e bone jata ga ke eno e shebe item number mama ge sa kgone go e bona ge batla di-hard copy. Empa gana jale nako enana eo re leng go yone e re ge tloe ge migrate ge tloe nthong tsane tsa gale ge tloe nthong tsane tsa gale ge tle phetong tsena tseo re seng re le go tsona gona jale My point is that Madam President, go fella. In as much as Rashogao, who reap a piece of petrol, reap a piece of technology, I'm Rao Rao. Hayat Tamea or Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Oh, it's got that I'm Fapanya Mutum, that I'm Fapanya Lemma Mahaj. Yaba also gets Taisha, Mutum, Ubonala, Kitamaya, Hokai, Elizabeth Josephine, Satan, Sema by Sipping Young, Kibo Raginale Mutu, Silly Vela, Ekisamo TV. Ealing to take it to AI, Ubani, AI, and I would allow it.
0: Ame di yerere ke rere ke se geta khutla e ka mogathikiso
8: Tumela bo sibabi le mo patile hantle mme bekeng e fitileng re sebeditse hantle hona ho mme ke utlwa ke thobeile moyeng hey manyeo le fuli di tseo di buima e le ka nnete empa le ha ke sasa ka ga mekoloto tjena ke kgotsofetse hobane ke bolokile mme wa ka ka lepato le hlomphehang
9: ah e se babatso sebadibalisetse ka wena ha sena policy ya insurance jwa lona le rata ho nka di chance hle
8: ke ne ke na le yona motswalle empa jwale matshidiso ha ka balekana ditlhoko tsohle tsa lepato ka ha ene e le e saleng ke e bula dilemong tse leshome kwana ha ke qala ho sebetsa ke atlehile ho reka le ka sefela le dijwanyana ba e fedile kgomo le ditshebeletso ke ile ka lokela ho etsa polane ngwanana ke tlatsetse
9: ao ngwana phephihle eke o ka bo o ile wa tseba ka booster cover ya alliance ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya hao
10: Booster cover, when it defa tsa hore ditlhoko tsohle tsa lepato, di a kenella hore bebo fallwe. Kenya khomu, lejwe, nkukele, o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket. O boetse letsetse o boloke ho tloa 100 maluti bakeng sa bokamoso. Ha se phetho, ho tloa ka 4 maluti, o ka ngodisa batswadi, bonkhono, bontate moholo le baphidisiwa ba bang. O mang funeral, ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.
11: Create big moments with the fam.
0: Amedi re ha ho le tsena fela he re tle re tswela pele ka ditaba tsa rona he mo kentseng ke ufa morena petela sa bona pete
7: anything ka ho hlaisa o le o kae ka ho be America kwa lo ntse o le ona mo ka ho hlaisa o le mano na le ntate yane ni ntate Trump ba ka hlaisa ntate Trump ba ntse bua ditaba tsa ntse di bua ka AI a sa di bua ibile sentse ba tsela se re ne re bona ka makala go motho o ntse reng yo ntate o ntse re e se nete ja ba tse o sina motho ya ntse nga bua ja tse ho mpa ho nkwele ntse le no la hai go bana ke ke la ka bontsha hore le ka language e ka sebediswa jwale ke se tsaya ka empa ho Madam President ona ga ga ntse a snate ka monana di go meeting e ka re thusa to subscribe to transcribe na go nwe ndate morena wa ka wa mogotlo mo ga matholo ga thabisa wa re di bili tsena tse tliswa mona di go tsoka sekgowa e leng 20 ya di ka di go tsoka sekgowa aga na o tla reng ha lo ditolo ke la batho ba hae mogotlong kwana ba sa tsebeng le le thoka sekolo aga na ntho tse ha di motso ka segowa je ha ke fitlha ha e so kwa mogotlong ke fa banna le basadi ba e so kwa beo ba bona ba banye se e leng batho ba baholo bao le sekolo le o tla fela monyako wa sekolo ba sa tlhang fela ba ena le tokelo ya gore ba tsebe ditaba tse ntseng di etswa kapo mosebetsi wa paramente ya lesotho wa letsatsi le letsatsi jwale ga ditaba tse di ngotswe ka sekgowa ebe batho ba le ba ha eso kwa nka ba tolokela ditaba tse diwa go thwe ka AI you can transcribe information yotlhe kapo bili e kana kapo case ya lekgotla tsa di go lete sebediswang mo no je batho bana ba tswa Netherlands ba phela South Africa ise ka ya program wa vela ka mo no ka machine o ha e fitla ka nqane ha e fitla ka nqane phamisha mo huma e cheke ke na pa petimi o se na motho ka mo bazimwana wa bona ma holo holo holo ano wa bona ano o khona ga se bete tsimwe no aba ka tala sikomo ra tsa itse mi mi sebe a program me tla ke re mo fela mo kana wa ka mentu o re e tsa maele me ha e fitla ka nkane e phamise mo huma e tsike ha pe ke ne timenye be mo mafatsi le me o tswa ka nkane ha pe o fitlela ka tata tsimwe ibuye mo mba ho re e ya le tsimwe mo e re na go plante ga nna le botlhata a ke go bona ka sotso tsa mo se plante ga mo ga o bona ga ha e se sa ntsepe wa bona ha e se mi se mi se go mo ka ga ha e sa e ha e sa jala pele pele ya suku tsaka mo no le ya suku tsaka mo no ka mo tsedi mpe o le ya tikinyala tsinya di o se ba go bona o bona na go engwe ka bakala bo foko di ba e human nature o di ya go bona go dine ntse sa jala o ile ka o fela o tsetsi ha go ya tsimo ka dine ntse sa jala o botlo ya le go ngwana o di mo nana go ke se se o na hana go se bo go se je ka te ha wa yala empa ka AI ka metšhini ena e programang ka artificial intelligence ha e utlwa go peo ha e sa tswa e ema there and then jwale go shejwa gona ntho e sa nepalang ke eng kore so precise ha e fosi ha e fosi bodutu ba yona fela kore motho eno eno lokela go ebe o palame tegetege eno ya na lokela go ebe o tlo o tla gola kgwedi fela jwale o tla ba le ha ya ditse le bana a ntse a itšamanala bothatanyana ba yona ke bona bono fela ba gore jale mesebetsi e tla fokotsega sena se go gona sena se re go gona thuto eo se re fang yona ke gore a ra lokela gore ebe ge di utse ge ntse re re emetse go fuwa mesebetsi go na le nako e mesebetsi e tla be se e le siko ga o ithuta taba tsona tsena tsa AI o na nako e mesebetsi tlabe se e le siko e se e tswa ka metšhini go na le nako e mesebetsi tlabe se e le siko e se e tswa ka metšhini gobane gothe the way metšhini eno ana etswa e fuwang botlhale ka teng o ka kgona gore o etsetse kopi e shebalang e le motho e kentsweng language e kentseng intelligence ya motho e programweng gore e utlwisise ga o bua le yona eo arabe yeo ka wa e laelang gore e tlene ntlo ena e tlene e tlene dikamoge tsena ka go fela tsa ntlo ena e le go tsene se bolela go motho eno ana lokela gore ebe ke domestic worker mono o tla lokela gore a ye hae jale AI madam president e botlhokwa gagolo re a e tlhoka le ha fela ge lokela gore ge ikisetse gore

jile mabedi ona yuale ha o se ba tsaba tsena tsa magangang di re fa hore na ya China e moguo o motle ha ho ida ya le moa di le motse tele le ha ho hore kana kwe nngwe ya bophelo o na le nako o tlatla go ba le ntwa e tshwana le ene e re leng go yone eo sesosa sa yona e tlo tla e ba go tseka maatla eo go tseka maatla gano go tlo tla go ama distribution ya ole lefatsheng ka bophara e la tla ya bona naga ya China gore go na le nako eo e ntse e sebedisa yona AI intelligence artificial intelligence go gona le nako eo ole e tlo tla e ba demanding gago golo fela e be e tuka gago golo e be se everybody a tlo kgona go access batho ba nantse kere AI e bua nnete nneneng e bua leshano ke utlwile gotho bosiung ba labobedi parafini e tlo tla e nyoloa ka 4 rand per liter petrol e tlo tla nyolo ka 3 rand per liter diesel e tlo tla nyolo kapo ke 5 rand or so 6 per liter ga se e tlo tla nyolo ka 5 rand in South Africa taba tsa re thola marangram jale ke re na madam president naga ya China e laga ga ya kala e lemoa taba eo ya bere rona ga re se re ditukiseng sa le gona jwale ole ge e tlwelele nkile ka bewa mono China ke mokana modimo ka selemo sese ga gore mnnoaa ga ke le mono China ka ithuta gore o entswe molao wa gore dikoloi tse tsamayang ka motlakase di tsamaye go tloa manta la bobedi la borago a infact dikoloi tse tsamayang ka motlakase di tsamaya throughout nako yotlhe a di abelwa nako empa tse tsamayang ka petrol tse tsamayang ka diesel tse tsamayang ka diole di beetse matsatsi gore e tla tsamaya ka motlhomo la bobedi le la botlhano fela sepheo sa bona ba batla wetsa eliminate dikoloi tse tsamayang ka mafuru ba batla go ditlosa di fela go tsamaya ka koloi tsa motlakase fela ba batla go di-industry-ng tsena tse golo se ka nato o ntse o sebediswa ole o sebediswe motlakase fela o lona ba o generatang e kala ke ka metsi wa ne o renewable o etsiwang ka metsi o etsiwang ka dithwele o etsiwang ka moya naga ya China e sentse e sebedisa nto tse ga e sa le tsietsing ya gore e bentse ga o ntse o thwe gana ke street of amos ga o ntse o thwe street of amos se kwetse o patalwa di-penalty kapa o patalwa dinye di-tollgate tsa bokaekae tseo dimo tse dinaga tse dingdi sa kgone ngwetsa tse dinaga tse dintle di kwaleletsweng all together go di se ka tsa feta China ga eyo moo ga e tlhoke wa feta mono street of amos gobane e da sebedisa AI dilemo ya bona gore go tlo tla go bateng ya ba artificial intelligence ya teng ya ba ruta gore you need to stand up o iketsetse go e tla ga nako eno ntho eno e fitlha wena be se ele o bo sa tlhoke street of amos o bo sa tlhoke o le o feta mane street of amos ge lokela gore madam president ka motion ona naga ya lesotho e phame ge sebedise bana ba basotho ba keneng dikolo gobane ke utlwisisa go batho bana ntho tsena ke di-programm tse ba di etsang tsa computer ntho tsena ke di-programm tsa computer science tse batho motho a tsebang gorena ko ke ntho tse kang di-project tsa ntse e tswang ke bana ba sekolo maoto a kwetse project re bona o ka etsang a konke a ko bonagane fela ona o ka etsa o kanka battery wa etsang wa etsa gore eng etseng ke ne ke utlwe otho motho yo mongwe kapo motho yoo ke motho wa goma mentupi kapo ke motho wa go kae otho o nkile engine ya eng a nka mmothaga wa eng a go iketsetsa kapo o thona go etsa sefofane

0: 가봐 무디 오기 무도 하고 엄마가 부지 무도 하고 해. 어디 무디? 원하고 여자서 보고 아니 무디? 그리고 나한테 대고 기 기리 프로젝트 대 말아봐고 나가 많은가 엄마. 말이자 막아지자. 기리 리서치 대 막아지자 원아. 컴퓨터에 가고 이 가에 가리. 그 말은 그 컴퓨터에 can do anything. 인가 보 인. 우가이에다가 컴퓨터. 이런 거에, 헬로케라고 하나 요하네. 헤트가 있네, 바나바고나 메카닉. 바우투시서오게, 바투엘, 바루케라고 바투엘레 디트락스. 바루케라고 바투엘레, 보토치워나 바보코모샤, 바우나 바투냐나. 헬로케라고 하나 요하네, 그 꽃바냐마고, 고무탈레 파트리시에베오나. 그러니까 얘들 단에 소토 오뇨라 무고 와요나 나지오피 그러니까 we should safeguard against 마타타 에렌팅가이타 엔팅가 보나오가 아 따츠리냐고 그러니까 하나야 차이 before 마타타 노아 피사 그러니까 레베카 시숭 디요 필리타라이 피사 아가르케라 오게 ere mo tlao tshwini batho bohle ha le sa tsa le sebetsa me sebetsi ha isa leyo o so so so be di swa me chi ta fule eno ha le se le si go mo isaeli mijini eno fela ntse go bukana ga ntse gege o so le si go mo tlo mo lwana mo madam president isaeli mujini mo no Kini tiga nama kau nata di sini sapi ini, fela, mungkin awak awak di sini. Tiga nama kau orang mukum kau di sini sapi. Fela kat kami akan kalah orang dua orang. Haklo kalah karena kui. Wan cuen yo na, hau siapa itu? Kim tuh si ini ada? Kim tuh si ini? Kena kesal sih at one point. Oke, engkau na ubah luar nama kau jual le. Oleh hai nuduk dia kau nama tajin, kilma tiri. Kafo, kwenye sasa utusisi kuna roja roja maponesa, mtuwa tuwa ba isemeti sekim mtuwa juani, haya haya kibole ekuwa mo ya huyelo, yon tuwale, mtuwa kwenye ri utusisi sharibu na yake, it practical ya utuhal, kifo ni yana ni sotoa chena na, ubidikiza chena, ubidikizo, waene na le ditapo, se amasi yu, dikuwa bela bela di amasi yu, kwa utusisi sawo re, mola eta u, uta makaa katapo kama na ulofika umoto yani. Ama sehiru. Wale, wana wale, akasa sebedisa jinchote yunute, ta kibule kwa muna ya ama sehiru, ule vila vila, ilo uje ta mtu ama sehiru kita wa saha. Kaya sebedisa jisatala. Ile mtu mtu usa yukui sisi yunwa. Uga uwa kantue, uwa le mtu kwa hala kwa. Kana wale kina ya ita. Ilo unsena sebonela uge, neti, tatiyo, kitaweki yukui yeti muna pasenja siti njitwa, kitoa matere koloina yi khanna yi tsa parlamente eta be yi khanna yi tsa parlamente ke yo dise on jesus na te eta ma ego fika mono a tsho go bona onto ya artificial intelligence ndo no ya artificial intelligence yo ba le ke rem madam president ha ke ha ke katela ke wa taka ke rem go bo hlo kwa ho lo go mmuso wa lesotho o ikele itse go re ma parlamente o go go sense ai mo jwa le sotlo go itse go itse o re o bone bohlokwa ba go re o etse o re utlwisise gona ai ke o bane hona le la ke ntse ke bua ke bua ke bua ke bua fela ha ke utlwisise ha ke utlwisise gona ntwene yo tweng ke ai ke ntwe ya mofuta ma ke utlwa o nna o le thata gore ke amoele fela ke nnete ke amoele gore go ka ba le ntho e tshwanang le motho e tsamayang le nna tsena fela e se motho ge ntse re tsamaya ke ga re tsamaya re kwanana go kae e utlwisise gante kapo ke esie ka tlong yaka kere o phuthe-phuthe ntho tsena o phuthe wa lolebeteno o lokisane e phuthe ya lole ya lole ya lole e benketsetse tee ke be ke fitlhe ke nako nngwe o fumane go motlhomongwe ga motlhomongwe ga nako thekenolojing tseya e ka nna ba batlabe ba etseya monna e tileng gantle e motlhomongwe le batho ba bomme ba ka ba gahlanye di six pack mohlomong mohlomong
1: me he Mohammed ke ditaba tsa morena le sawana pete tsina ke mogena le sawana pete he Mohammed o ikutletse tsona he mogena pete ha bua ka tsona ditaba tsena tsa AI me Mohammed ke lakatsa go tleke ke ukwe maikutlo a hao hori ma tsona ditaba tsena tse o antseng a bua ka tsona hobane taba ena ya AI o hlalositse dintlha tse batlang di le mmalwa tse a gang governance hore jwale boemong bo ye bang le ha ho sebediswa ntlheng ya ditšhelete go tsebagale gore na tendera e itseng e fuwe mang na motho yo ha tendera e ho ne ho etswa dikopo di kene ka tsela e nepagetseng e le gore system e tla be le connected nxa e le nngwe ka go fela ga yone go ye ka ya diša nyalaolwa ke motho a le mong a bona fela gona ha tšhelete e itseng e kena accounteng ya mang e tswa go kae motho yo tšhelete e o e sebediša jang na mo montse otho go auwe sekolo gona teng fela kwe le se gauwe moyeng taba e fela e le yona kapa tšhe ke tsona ditaba tseo he morena pete le sabana pete a buang ka tsona tsena gore di tla ke di thuse le tabeng ya go tlosa ditaba tsa corruption le ditaba tse dingwe ge ke re utlwe morena wa lerebie he Mohammed ha motlatsa godima tsona dintlha tsena kapa godima tshisinyo ena ya hai ye wa buang ka yona ya tshebediso ya AI
2: Mohlomphehi Madam President, tabeng ena kukwa ke batla go gobotla ka maatla a segale ke maoba mona ha modulasetulo wa badulasetulo a ne a ile ge ne re ile le ena naheng ena ya boagelane mme ruri e la ba taba ya bohlokwa haholo gore komiti e ne ile moo taba ya mantlha haholo e la ba taba ena ya AR la nna ga ithuta ditaba tse ding ga ba nna ga fumana gore he athe dibini tse ding ga se gobane le lentswe la sona le empa e le taba ya go fela o la kopanya pina e ka yona taba e ya artificial intelligence mme mohlomphehi tlhaloso e re fumanang kore yona taba ena AI e dikarolo dipedi ga o shebile mona mo setho segabane mogana wa ka mogana wa matshega a buang ka teng gore go be le tlhaloso ya mahlale ya boiqapelo le mefuta ya yone e fapakaneng mefuteng eo ya AI we have got the narrow AI and general AI mme ka taba ena mohlomphehi ka taba ena mohlomphehi ha re bua ka taba ya the narrow artificial intelligence ke a kgola ke mane mo re ka tsepamisang maikutlo a rona ditabeng tseo e leng tsa mantlha e ka ba tse ka tlisang botsitso tsamaisong ya puso ka hara naga tse ka tlisang botsitso tabeng ya tshireletso ya naga tse ka tlisang botsitso gore na ditaba tsa naga di ka tsamaiswa jwang mme mohlomphehi ditaba tsena ha eba maparamente jwalo ka setho se kgabane a bua gore taba tsena di tliswe ka gara maparamente e ka ba handla ma parliament tabena ba ka ba ba le sedi ho yona ho ba ne ke mane mo ba ka tlisa megalo ya ditshwantsho tsa tsa melao me ha ba di tlisa through this artificial intelligence ho ba bo bebe ho ba ne yona e sentse o fa seo o tlang e le boiposo jwale yo fa karabo mohlompei taba ena ya artificial intelligence jwalo ka ha ke boletse e tlang hopotsa ntho tse mmalwa re gongwe mona ke mmuso wa Lesotho le mokana e mong a nkgakang ka lebitso re ya Afrika Borwa mona ho bulwa lekgotla la marena a Freistad jwale taba yona eo mohlompheo eo ya kgabane a nkgakang ka lebitso ha re se re fitlha moo taba ena ne ke sa hlokomela hore modula setulo wa lekgotla la marena o na fane ka taelo fela ka kutlwisiso ya ka ya gore mohlompheo ke motho a dishoto ke mo tshepang haholo o tla fihla a emela ntlo ya marena a Lesotho mona jalo ka ne re gongwe ke modula setulo wa ntlo ena ga o se o setse metsotswane e mmedi fela o sa re a morena a ka o tla bua mana hele ka fufulelwa ka ntsha sa ka tuku ka itlhakola ka goe ke ya go gapela ke tla go rekela drink ya ga ke e batle mhlompe ke mpa ke bontsha gore go latla taba yane ke buang ka yona ke re mhlompe modula setulo wa badula setulo ga ba ra tsamaya ka komiti ga ba ga ithuta taba ena ya artificial intelligence wa tsaya mohlompe ke la ka ngola fela gore na re gongwe ka moo ya nketsetsa speech nna ke la lemoka ntse o pua diatla fela ntse ke thuthumela kere mme taba eo mohlompe e la go nna e tlile taba ena eo mogala wa ka a buang ka yona e ba taba eo tlhagiso ena gae a buang ka yona a re ke tlhokagalo e kgolo ya go phagalatsa thuto mme mhlompei tabeng ena ya thutotle ke gobane o ntsa bolela sometimes this artificial intelligence e tlisa diqholotso tse ka tlisiwang ke taba ya privacy kapa ya etsa taba tse biased mme ditaba tseo o buile ka e nngwe ya misinformation mona ya gore mohlompe ye mong e hlile ka nnete go ba sa tsebeng ba ka nna tje ke ne ke dumela gore a ka nnete o theile party e ntšha jale ke mmamela morethetho kapa lerata le ka ntle ka mona la setšhaba gore a re mmone gale tjena le tjena ka batho ke batho ba tla ipuela motho wa re o tsepamise maikutlo o kenye tsebe fatshe o shebisise o batlisise o tlo thola gore na ke nnete mme mhlompe ditaba tsena ya ba taba enana ya gore e tlile kae kae ga ntse ba mo tlhaisa mhlompe eo a le kae o thola gore ke ditho tsa paramente tsena mme tsalo tsa party ya itseng fela jale se ba ba tlhobodisitse diaparo tsane tsa bona tsa party eo e ba buang ka yona se ba ba apesitse eneo ba reng ba ithela yone ntšha ke e lebetse le ka lebitso fela ke a gola ka ha honorable motsamai a ka nna eng hopo hopotsa ke ne ke tla hopola mhlompeng na ya China mhlompeng setho se kgabane mogana wa ka matshega o bule ka yone ge kile ga fitlha setsing se seng mo ba etsang difonofono ka fitlha moo ba etsang makoloi ka fitlha moo ba etsang ditaba tsena tsa di-drone tse ke nnete motho no se ntse o na le lesedi ka taba tsena tsa bo di-drone fela e la nkgutlisetsa morao ga ke gopola gore yona taba ena di-drone ga e so legibe mane ka ga dibaka tse dintse ngata di pelano ka ena mo go kare tshenyo e ba e etsetsang ga polasi e mong mono yeo ka nnete a lemang ka maatla golo go ala ba etsa taba tsa di-drone e ne ke tseba ka drone ga go na le di-drone tse fitlhang tse di sheba masimong a gae mono fela ne ke sa fumana gore e tlile ka nako e nngwe tla bona ka ke dina le dinyana le gona bo metseng eno ya gona e pelanong ka mono o bo bona gore motho eno a e tlile coverage ya di-drone tsena o sa shebile le ka dibakeng tsena tse gaufinyane le mapolasi ya gae mme mhlompe ne ke re fela ga o fitlha China mono mhlompe o ile ka taba tsa makoloi a metlakase monga tlhagiso mogana wa ka mogana wa matshegang ke ka tlhola ke kena go yone fela e re go rona haeba naga ya Lesotho e tekenela di-convention-e tse ka buang ka the elimination of the emissions within the atmosphere fela bjale ka monana the Strait of Hormuz ena ya mohlomphei Trumpo e bakileng lerata kanakana eo moruo o batlang o nyolohile hampe e nyollotseng kapo gona o tlisa bothata ba bophelo morao tje e re go rona re be le thuto re le maparamente gobane ya pele ga re bua ka naga mohlompei madam president ke gore ga e ba moruo wa naga e le taba ya mantlha o setšhaba le go naga go ne o bolela gore taba e ne e tla re thusa mhlompe ne ntse ke etsa dipatlisiso mona ke fumana gore taba ena ya artificial intelligence e ka re thusa gore re nyolole le mekgwa ya temo fela gobane ka nako e nngwe e etsa gore re batle gore na maemo a legodimo ka nako e itseng a tla ba le ka sebopeo sa mofuta ofe e leng taba e nono ya gore e tla etsa prediction ya maemo a legodimo le ga e ba it might not be exact fela e tla bere fa ga ka moga matsatsi a makana pula e tla mme eno e re thusa gore le ga e ba
1: mamedi he mona ke morena wa leribe he o ne a tlatsa ditaba tsena tsa artificial intelligence mamedi taba ena re e bua jena gobane ge re behe setšhaba leseding la ditaba tsena tse go buang ka tsona gore na re itukisitse go lekana re le naga ga ditaba di sedi le boemong bo mabapi le artificial intelligence ga ngata re tla ka morago go ditaba tsena dinaga tse ding Facebook gona bele jena di sa e sebedisa go gang di gatetse pele gale motlhomo di na le lemo tse lesome go se kaekae ba sa sebedise Facebook mmamedi ba shebane le ditaba tse ding go latela gona ba tswetse pele go le go kae mo ba shebang gore na batho ba etsang dipatlisiso ba bokana mo nako le go etswe dipatlisiso gore ba tla go fitlhela ntho e itseng mme ntho e re ka ga e fitlhela jwang na gona ge le yona ga ya lesotho re na le motlhomong go ka gwa thweng ke setsiketsi se jalo se o ka thweng jwale sena ke setsiketsi sa ditaba seo go bewang di-researchara mona gore na ga artificial intelligence e ntse e tswela pele gore e kenelele e kene go setšhaba sa basotho na ga e tlotla e bolaya culture ya basotho na ga e tlo bolaya taba ya boitshwaro ba setšhaba sa basotho ga e ntse e tswela pele gore e etsagale na ga e tlo bega naga tlokotsing ya security na ga e tlotla e bega naga botsotsing ba corruption he momamedi wa hopola gore he momamedi dilemong tsa go feta go ne go sebediswa ditšheke bogolo ba tsona nabo le tsena di theoile ditšheke go se sebediswa digital money kore ntho e nngwe le nngwe e se tsamaya marandrang mone fele go na le di-attack tse bang teng le gona gona marandrang mona ke ditlhaselo he momamedi tseo ga marandrang a ntse a gola go na le batho ba ntse ba developa dintho tse di ntse o bareng rona mosebetsi wa rona ke manipulation ga wena o ntse o ithuta gore na ga ke tshwere ke sefuba le o tola ka gale le botlhoko jale o sheba artificial intelligence go na le motho a ntse a ithuta gore na ka artificial intelligence ga motho ena a ntse a iphekola ena o tla ka sesebediswa sefe se tlatla se destroya mo le mo ena a ntse a lokisa gona teng e le mokgwa wa manipulation kore na rona re le naga taba tse ga di utlwisisa na re ya moo ke mona mo morana pete a buang ka taba ya gore go lokela go goke go tle kutlwisiso go maparamente jale tabeng tsa artificial intelligence tshebediso yona e ya maranga maparamente go etsa melao le melawana e tla thusa go tataisa ditaba tsena mme e se ka ba ya diegelwa mme momamedi ge le naga ga o sheba ge batlhile ge le ka mekgwa yane ya tlhophobotšha gore ditaba tsena di atamelwe ka melao ntlheng ya cyber security le tsona di-attack tsena tse e bang teng marangla mo empa ka lebaka la gobane jale ditaba tsena di dia gore di phethagale segatlha sona se ntse se phagama ka nqane ke yona mane moo batho ba tla ba le mekgwa e potlakileng ya go utswa tšhelete ba be le mekgwa e potlakileng ya go tlhekanyetsa fela jale o fumane gore taba ya tshireletso ya tsona ditaba tsena ka ofela re a diega gore di etsagale le gore batswadi ba rutege metseng le metsaneng maparamente a tsebe ditaba tsena ka ofela gore na di etswa jwang batswadi ba se ka nna ba qhekelelwa ke bana moo bana ba ka nnang ba ba jwetsa ditaba tse dintse itseng kgatlhanong le tse itseng gobane jale momamedi o ka nna fumana gore ngwana ka artificial intelligence o nka lentswe la titšhere gore titšhere e itse ka nako e itseng re tlabe re le kae kae ke mokete wa sekolo a o supa e ka re taba eno e bua ke titšhere o fumana gore taba eno ne sa bue ke titšhere motswadi a sa godiseile ebile a ntshitse tšhelete a ntsha dikete gore go itse go lokela gore go fanwa ka tšhelete e kang ga re tla fumana gore o jue ke ena ngwaneno wa gae ka baka la tshebediso e mpe ya artificial intelligence momamedi re ntse ke o fe maikutlo monyetla wa maikutlo godima tsona ditaba tsena 21 9956 +26659956 ke tsona dinomogo tse o ka wa kenang he momamedi go tsona o tlhaise maikutlo go tsona ga re phethela ditaba tsena tse amanang le artificial intelligence ke tshebediso ya marandrang he momamedi ya morao tjena yeo batho ba lokelang gore ba e sebedise le ga o na le diphoofolo meraka mane momamedi yeo ka tsebang gore o sebedise artificial intelligence gore mašodu a se ka tlhekatlhekana le diphoofolo tsa gago o di dise o ntse o le mona fela jale tseba gore le ona mašodu ao ga o ntse o etsa jalo ntse ba le ka malepa otlhe ya gore ba tseba gore security ya gao na e eme jang ba ka sebedisa tsona artificial intelligence go etsa botlhoko tsebe momamedi ne nka ka di bua ditaba tseno gore na ba ka etsang ba etsang fela jale tle se ka ka ba fa malepa gore na ba ka etsang ba etsang mašodu ga a qhekelela batho diphoofolong tsa bone. Fela jale ka tshebediso ya artificial intelligence, re ya mono moo jale ditaba tsena di ka bang kotsi. Di molemo haholo, di a thusa, empa di ka ba kotsi ka lehlakoreng le leng ho setjhaba. Ka tshebediso tsona tseno tsa diroboto jwalo jwalo. Hobane wa utlwa mamedi, motho ha a kena fela a batla ho ithuta ka eng fela, o kena marangrang mona o ithuta ka yona ka potlako fela, o bala senyesemane fela. Jwale mora o kena e sebile e tseba le ho toloka ka sekgowa, ka Sesotho, e tseba ho toloka le ka dipuo tsena tse ding. Wa utlwisisa hore mamedi re tla ba kotsing. Nako e nngwe batho ba ntse ba thaepa dintho tse kotsi Facebook-ung mona, athe jwale mo ba phetlela mohatla wa nku mashodu. Ho dinaga tse ding di ka tsa kenelang Lesotho fela ka baka la kutlwisiso fela ya o. Oh, mofuta wa Basotho o nagana tje, e le gore re na le monyetla wa gore re ka etsa tje ka artificial intelligence gore re kene ka gare go naga eo ya Lesotho, mme re godise setšhaba sa Basotho gore ntho ena e botlhokwa. E ra re re ra sheba re fumana gore taba ena e ne se le botlhokwa, empa e le boramalepa fela. E re ke nke maikutlo a Basotho. Kgotso ntate. Ke ntate Kgotso ka Hathamai. Taba ena ya artificial intelligence ke nnete e ntle, empa go na le kotsi yeo e re tlelang ka yona. Mohlala, bakudi naheng ya Canada mane ha ba sa ya dingakeng, ba se ba sebedisa artificial intelligence, e be ba kopa AI hore na ba ka hloka meriana efeng, e be jwale ba ya chemistry ho ya batla ditlhare teng, ba se ba sa ye dingakeng. E ntle AI fela e ka baka kotsi jwalo ka ha e hlaloswa. Ke maikutlo a hae. Ke ntate Kgotso o ka Hathamai. Ke tsona ditaba tsena hemo wa meditse mo gentseng re di hlalosa tsena tsa artificial intelligence kapa AI. Hore na taba tseo e tlang ka tsona e tla ka dintlha dife. O ka utlwa ha ke bua mona o utlwa e kare ke nna ya buang. Fela e re ha o re wa fihla o fumana hore atjhe, ehlile taba ena e ne se motho enwa ya neng a bua ka kotlolo ka lentswe la hae mona, e ne e le ho hong ho fapaneng le hono. Re re ke re tswele mona momamedi.
3: Ana mokgwa wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM e o mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi e mmedi metsotso he pele re fihla horeng ya borobong. Taba tsena hemo mamedi tseo re ntseng re bua ka tsona di tlotla di re ama le nakong e tlang. Re di bua hona jwale tjena e ka re mamedi di technical ka mamedi di batla di sa utlwisise di le thata fela ha nako e ntse ya. E re ke o etsetse mohlala hemo mamedi wa hore o tla utlwisisa hore ho na le nako eo o neng hore na ebe ho ka etsahala ke bue le motho wa China ke le moo, ke bonane ke be ke bone sebaka se wa leng ho sona. E a etsahala hona jwale tjena lefatsheng ka bophara, o kgona ho bua le motho wa le hole mane. Jwale ditaba tsena ha di ntse di bueha tjena momamedi o tsebe gore di re isa hona hona mono, o ka e utlwa e le technical. Ho na le taba e momamedi mona ke tla ke re tlotla re qoqa ka yona ena ya di-token ena. Ke kila ga qoqa ka yona e batla e le technical, batho ba sa e utlwisise taba ena. Fela ha batho ba ntse ba eya ba tla e utlwisisa, o tla tseba hore hemo wa medi o utlwisise hore na ha o bua hantle ka taba ena ya hore taemane e rekiswe ntse le ka rona ha Lesotho, e betlelo ka rona ha Lesotho, fela tjhelete yona e tle moruo wa naha ya Lesotho o hole, hore na ho ntse ho bua kang ka hore taemane e rekiswa e le mona ka token, hore na taba e ho ntse ho thweng hantle. Mme ya Mohamedi ha nako e ntse ya o tla e utlwa. Wa tseba ntate bokotsi ba bo fetisisang ke ba hore bana bana ba se ba e botsa hore na ba ka kopanya eng teng e teng ka tlung hore bae hai ka nete re kopa melao e potlakela gore na di phone tsa bana ba ba cha dikatingwa information yeo joang ke mema si utlwadi ke maikutlo a hai go tsotebele ke nda desa ke sa mona heng ka hatikwe ke bona hantle ha AI e tla kukela batho mosebetsi ke ka mogo ena a di bonang ka teng ntate se ke se mona heng wa utlwa gore me ma si utlwadi o reng le bana ba se bana le gore ba kene ho yona mona gwele ba e botse dipotso sena se bolela gore ha ma teachere le ona antsa sa imatlafase nthenya artificial intelligence bana bona ba gona gore ba ntse ba ithute yona di phone phone mona kapa di phone jwale go tsintse tswela pele gore e tsa hale kapa e tlo ba teng ke bona mane mo kitseng mo mabedi mgana wa se hlogore na ha e bolae di culture tsa basotho ha e bolae tradition ha e bolae dintho tse ding artificial intelligence ha se hona mo le mo tla bona bana ba se ba tswile taolong o so sa tsebe gona ho etsa etseng a the tshebediso ke ya artificial intelligence mamedi ho bile mona to ba le wena ho seng hona e re ya ditabeng di tlhonsa ditaba hantle o di mahlo ho ra ke ya borobong re lo mo kgabudisang sa le teng tebelo jane o re fa dihlotsa ditaba tsa hora ya borobong
4: ke le bo motutsi mo momedi dumela ntse ile ho hopola motheye wa mogatlo wa sefapano se sefubedu Henry Dunant mogatlo wa sefapano se sefubedu le Soto o tswela pele ho thusa setjhaba se angweng ke dikgohola lehlwa le tlala ofisiri ya mananeo a enta lekaleng la bophelo Puleng Dimape o ipiletsa ho bophatlalatsi ho thusa lekala ho lemosa setjhaba ka bohlokwa ba di ente ho tsa mathaba ditjeo tsa mafura di nyolohile hape o seng hona ka mora hore mo president wa America Donald Trump a hane tshitshinyo e ntjha ya Iran mabapi le ho fedisa ntwa e botshabela bohare ho tseding tonakgolo ya Israel Benjamin Netanyahu e re naha ya habo e batla ho nyahlatsa tshehetso ya ditjhelete e o e fuwang ke America e tshehe dilekane le dinaha tsa botshabela bohare mamela tsena letse dinga metsotsong e le shomela metso e mehlano ka mara hora ya pele

wena siyabonga baba namhlanje ngokwenza izinto ezingaziwa ngabantu uma abantu bathi kuphelile ngabo wena uthi cha uthi omunye uphakamisa phambili.

Ya ya ya ya ya. Ki ketebeke.

0: na PCFM 92.8 isa 104.3 megahertz za zamogetse ka mo re qalang letsatsi la rona ka teng ka qalang beke ya rona ka teng he ho 912 street ke le na neolane le tlang ho ena mantle o isa la bone bekeng ho ra ha ile a borobong isa re nyana le shumele metso e mmedi. Good morning, o tsile jwang letsatsi la hao le qala jwang go dena ihlala fela matsatsi a le shumele metso o le mong selemo ke sa 2026 so ke tsapang hore sentse se tsamaya ha manate bakeng sa hao mo mamedi ba ndi kholotso dintsi di ba teng go ba hai tsona di nalo ba teng mo mamedi ge skanya ha ma o no bone fela re na o tswela pele jwa leto le na o bane lona le tla ba le dikholotso le tla ba le nthotse ngata fela ho rona ke hore re skeranya ha ma ke yeah dibisala ka ke re le buhile ri lo mo gabudi go hle mo mametseng lo hona teng ke wa mela ke o dimedi sa ibile sentse ke o mema hore re hore nyane ya le shumele metso e mmedi mo tlebe re a rohana hona teng he tanki ke a le bo wa mtutsi se be ditselwe na monate o tlo re nyane bo tshelela ho isa hore nya borobong le nane o le bitswang thahamiso ka boela kwa pana lena hape ho sane na go nye tshwanang ho ga tsena tse tharo tse o re di qala mmoho mo mamedi le bella o hola ho ba mothabetiri ho ikholotsa ho atamela ha o file sepio sa hao ho ba re tsho bile re hopotsane hore re bupue ka sephelo mme ka golo ya rona le wena ke hore re phele jolo ka batho ba tse bang ba bupue ka sephelo ba phidisana le batho ba bang ka gore re phidisana le batho ba bang jolo ka ikaratse ba re bupue ka sephelo re be re bue jolo ka batho ba tse bang hore ba bupue ka sephelo mme tle ne re di shebe re dutlwe bile re shebe hore na wena o leboela eng o sengwa letsatsi ke gratitude monday 62009956 62009956 ke WhatsApp line go na mo re tla qoqa le bua hona teng he mo mamedi ana le jama fela ho wa beke o tla ntse tsa tlampolela tla hantle le shumela metse tsiletseng ka mara hora ya borobong o hantla ke ga mo mamedi o sha ha ona tsitisa eng ka pa eng okay 62009956 o tsile jang.
1: See where I stand.

Labyrinth Emily Sande hopola hore nya le shumela motsolomong go to fumana dihlotsa ditaba tsa hora ya le shumela motsolomong hang ka maramo go to kena ho four play at 11 o'clock rentse rena le potso ya bona letsatsi potso ya bona letsatsi ge re botse wena mo mamedi hore na mohlomong ke nyontso tsa maka ha ro yona yo o geng ena yona e tlhoka keletso ka yona ho bana hai ha ke shona ke ya tamela jwang ha ke shona ke ke fete joang hobane hona le maemo a jwalo mo mamedi ke a tseba tla dumelana le nne mme ha potsong ya gona letsatsi ge re botse mo mamedi hore na ena ntse feta ka haro ho eng ya ka batlang hore re boeletse ka yona ka po mo mamedi a moeletse ka yona he o ka romela molaetsa wa hao ile voice note ka po ile molaetsa ngo tsweng 62009956 o tshore a rolele fela hore na o ka ro eng ka po boemo bo leng ka haro ho bona bo sheba halajwang o le keletso e be re tla fa dikeletso qetelong ya letsatsi kwena tla nka qeto fela he rona re tla be go file dikeletso 6200 9956 tsare ho re nya le shumele motso o le mong.

Mamedi o batla o kopaye o kopa keletso jalo o re re tsere mo mamedi ke tsebe ho fa yona hand sakile mo mamedi o re o kopa keletso ho lona le ba mamedi ka boemo bo be o a leng ka hare ho bona o re o sebele o sebetsa malapeng wa cleaner o re hona jwale mo ke sebetsang teng mongaka ke motho wa ntate ha na mosadi ke yena dulang a le monfela empa ha a dule le yena o chaisa a ya hahae jwale morao tsena mongaka ke hare wa nrata and ferea

0: Hash LL Cool J PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Ho le tsa tsimo ma me di ke tlo
1: Ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: Mune, a tshaba wa morata, ha ba tshelana ho kwa morata, ha modumele mpa. A dula a tseba wa bontate, ke batho ba ratang menyetla. Menyetla o hlahile yona ba o sebedisa ka nnete. Yena yona a dula a tseba. Mpa tshaba wa morata ha modumele. Ke a leboha.
1: Tanki, mamedi o tla ba le bohlale ba o tseba na o yatamela jwang yena mme re a leboha ka hore a rolela sena se o ntse o tsamaya ka gare go sona ke a tshepa gore o tla etsa qeto e nepagetseng go sebedisa monate o tla gore nyane ya borobo mo re qadileng teng fitlhela mone monna le wena re aroganang teng o tswela pela monate ka letsatsi la gao le tsotlhe se o ntse o seetsa manane wa mangate ntse go tlhophiseditse one e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke lefe mo mamedi gobane jwale ga lekala o feta o tlotlholwa ke ntho tse ngata nna le wena re kopana gape radiong go sane gora ga e le ya borobong o itse gore nya leshomele metso e mmedi re kena jalo go Tuesday la bobedi ga kgetha mo mamedi dintho tse re godisang tse re etsang batho ba betere tse ratametsang ga o fele sepheo sa gona o ne o itse bonnete ba gore he o tlotla go jetsa gore na wena o kgetha eng ka mogotshwanang lebitso la ka ke re lebogile re ile mogabodi keketshwe ke re ke bua ntho tse ngata fela ke sala ka tseng o kwa elebale ke ya gore o bopiwe ka sepheo ga o na e lebala ke re okay bye bye.

Babri wa PCFM hantle di mahlohora ke ya 12:30 ke le boetjela kgaitsedi ya ka rilo mogabodi ya bilondo ena o tloa mane horeng ya borbong fela mona horeng ya 12:30 anka ditapotsena ho wa mphato ke bua ka yena hlalefo mtutsi mamedi ka jeno ke la 12:30 go di ke yona ya motsianong selomo ke sona sa ke tsepedi mashuma mabedi a metso e tsheletseng ho dimediswa ke tladi makutle le nana ke lonal la meet the life ke nana la ditaba tsa mrao rao mamedi wa PCFM me kana ko ina mo mamedi re le kole ditaba tsa machaba ho tlo rena ebe ka mona ka machaba ntsentseng di etsahala ke difeng mo mamedi wa PCFM ha re tloa mono re tla mathela ka mane ka magotleng mo jwale dinyewe tsena tse kgolo dintseng di tswela pele mo mamedi ho tla rena ebe teng ke difeng tsentseng di etsahala ke tsona tse tla tla go fa tsona lenaneong lena la meet the life e le bitsola ka jwale ka se ke boletse ke tla di makutle mme re tla re fana jwale ka tsena tsa machaba mme o tla hlokomela gore boemo ba bosoka ba loka ka mane ka Iran America e ka tsana le Israel empa he morao tsena wa hlaella ka nnete he puisano e bonahala e hlaella ha holo dipakeng tsa America le Iran mo go bonahala ntumellano ka nnete so ka e fihlellwa ditabentsa tse ya manjalo peho ya dihlomo fatshe mo mamedi wa PCFM mme ditaba tsena di bonahala ka nnete he dintse di mpefatsa maemo a theko ya mafura lefatsheng ke mo ya tabatse bona la mamedi ka nete hedi simonate ho hang ha re shebile tabatse na tse amanang le theko ya mafura mo mamedi wa PCFM ka bene ya melefatse ka bophara mamedi wa PCFM ka la kala ho fela ho bona la ka nete he go hlano ena e hlile e bakatsitiso ha ho tsamaiswa jwa mafura mo mamedi wa PCFM me di tsenye hello di bonala di phahama e leng se etsang re bua le ka nnete he theko e nyelohe me utlwa ho buisana ka thata dipakeng tsa ba busi ba dina tsena tse pedi mo America e beileng dipehelo tsa yona mmamedi wa PCFM mo e bontshang re e batla dipehelo tsa yona dinkwe di le jwalo me hare adima lentswe lena la Senyesimane bare ha ba etse compromise dipehelo tsa bona me ke polelo e santsang tshwana le ke mo president wa America Donald Trump mo bontseng hore a ka nete ha hona se tla etsa hala ha fela Iran e sa ikobele dipehelo tsa America di tabeng tsena tse amanang le kgotso tla hopola mamedi wa PCFM ha ratse ding America e batla hore Iran e emise ho etsa dibetsatsa nuclear ka mo ba hlalosang ka teng ke tsona ditaba tseno mamedi mme ha o soka o fumana tumellano dipakeng tsa dinaga tsena tsa pedi mme sena se bonala he se ntse se tswela pele go ama lefatshe ka bophara ke tsona ditaba tse hlaeletseng haholo fela tse mabapi le maemo ana a teng mo mamedi wa PCFM e re ya o le tsena he ke tle ke go tla go fa jwa le tsaba tsena tsa ka mane ka magotleng o tlo utlo rena e be ka mane ka magotleng teng ba re tshwaditse difeng empa pele ke ya ka mono tla hopola hore mohlomong wena motho ya sebetsang a mane Afrika Borwa o tlo ele hloko hore e hlile maemo ka mono ha tsitsa me ha o shebile jwalo ba hwebi ba bontsha ka mono hore e hlile ho heba Afrika Borwa ra o tsena e hlile ha o safe kapa ha wa bolokeha kgwebo kapa hona go kgweba ka mane ka Afrika Borwa ha wa bolokeha ka baka la maemo a tengana a o jwale he go bona halanga nete ditaba tsena tsa seamanang le gore batho bao e seng matswallwa Afrika Borwa mono ba tswe ke boipiletso ba ma Afrika Borwa gore batho bao e seng ma Afrika Borwa ba tswe mono Afrika Borwa kapa karolo engwe ya ma Afrika Borwa e supa jwalo hore batho bao e se ma Afrika Borwa ba tswe ka monoka hare e hona haina ya Afrika Borwa mme sena se etsa hore
go be le tsitsipano go bane kana go yeo ba kene mehwantong ya bona e hlile ba kwala dikgwebo ka mona ka Africa borwa go ya matsi ke bo mo boteng mo mamedi wa PCFM me ka mashoma mararo ba bontsitse hape gore batho bohle bao e seng matswalwa Africa borwa getlone ne ha ba sa bua ka batho bao ba senang ditokelo tsa ba Africa borwa ba re bao e seng matswa e hlile ba batisitse ka mahlong batisitse sefatlhego mamedi wa PCFM morao tjena mme taba ena e bonala e ntse e tswela pele mme boipelaetso ba bona bo bonagala bo sa emise ka mo ditaba di leng ka teng mo mamedi wa PCFM ke metsotso e tsheletseng re foraletse hora ya leshome le metso e mmedi ntse o mametse PCFM lenaneo ke lona la midday life o tla opola taba ena ile a qala mane moo ba neng ba bontsha gore batho ba senang tokelo ya go ba Africa borwa ba tswe ka rona ga ena foreigners tse senang ditokomane tse ba dumelelang gore di phele Africa borwa empa go bonagala jwa lekgetlhong lena e tibile boipiletso ba bona bo ntse bo tswela pele ka maatla a magolo ga re kena go tsena tsa magotla tse tlhaeletseng kahlolo nyeonyeo go yona sergeant Chikane Sebolai le private Seloni Ratsiu ba tloswang ka polao ya morwetsana disebotang e tla fano kana 2016 kgweding yona ena re tla utlwa moamedi wa PCFM ditabeng tsa rona gore na mabaka a etsang gore kahlolo ena e be jwale he e tšhetšhela go la 2016 ke a feng bonnete kore kahlolo yona e se le teng e se le gore e tle e balwe ke tse ding tsa dinyengwe tse ileng tsa tlhaelela ka setlhotlholong o tla gopora moamedi wa PCFM ditaba tsena di amamane mo sesole se neng se lebela ha yeo e neng e le molaodi wa sesole ka nako eo e leng ena Tladi Kamodi sesole sena go tlhaloswa ha se ile sa thunya koloi e neng e pakile kapa e pakile ka ntle go kapa pejana kapa haufinyana le lelapa leo la molaodi wa sesole sa mehleng molaodi wa sesole wa mehleng momamedi wa PCFM tshwarelo e leng yena Tladi Kamodi mme he ba ile go tlaleha go latela bopaki ba ileng ba fanao ya re ke lekgotla ba ile ba thunya koloi ya mohlankana wa disebotang mme yena o ile a phologa empa tshenyo e ebile teng momamedi ka moo ditaba di leng ka teng a tlhokagala ka baka la boemo bona boo ga tla utlwa gore na he ditaba tsena di kapa kahlolo e tla ema ka tsela efeng ka la 2016 ka la 2016 ge tla utlwa kahlolo momamedi gore na e tla tsamaya ka tsela efeng mmenyewe yona ka bo yona e fedile go latela lekgotla e se le gore fela re tle re utlwe gore na kahlolo yona e tsamaya ka sebopego sefeng ke betse robong fela re foraletse hora ena ya 12 ntse ba metse PCFM re bitsela ka ke Tladi Makutle re haole tjena hem re tle re hatele pele mo reng re o fejwalo ditlaleho tsa sepolesa tsa beke le beke re tle re utlwe rona tsona di re tshwaretse difeng ke tle ke bontshe metsotsong yane 15 ke tla mathela ka mane ka Qutting mo ke tlatla ke tlo buisana jwalo le mmusi wa setereke sa Qutting gore fa tlaleho ka maemo ao he a bileng teng nakong ena ya dipula tse maatla re tla tswela pele momamedi go sala ditaba tsena mme re tlo tla re buisana le ena jwalo metsotsong yane e 15 tla opola he tonagolo ya Lesotho le ena o ntshitse tonagolo Ntsokwane Mathekane le ena o ntshitse polelo mabapi le maemo ana e re momamedi wa PCFM pele re kena ka mane ka ditlaleong tsa sepolesa re tle re etse tjena fela ke lakatsa gore re tle re potepotele ka mona fela ka boramathola jwalo ka ga re ntse go mema gore lenaneong la rona la re fata makwatsi monyetla o teng wa gore le wena o ka tla itsebagatsa kwano wa tsebagatsa mokga wa gago wa dipolotiki ka theko e tlase gagolo mme re ntse go mema momamedi wa PCFM gore le wena o tle kwano o tlotla o bapatsa kgwebo ya gago o bapatsa jwalo mokga wa gago wa dipolotiki
mamedi wa PCFM e hlile go lebeletse go lebeletse gore lo wena o tle o tlotla o etsa jwalo mamati a butswe wena mamedi wa PCFM gore lo wena o tlotla o bapatsa jwalo le rona kwano me taba ene bohlokwa haholo mamedi wa PCFM gore o tlo e yele hloko re hlile re butsi mamati gore lo wena o tlotla o bapatsa jwalo mogago hao wa dipolitiki nakong ena yeo jwale ge le bang ntsanaga re lebeletse gore ge utlwe gore na e behe wena mohlomong o tshwaretse Basotho eng ke yona taba bohlokwa eno mo mamedi mme go itsebagatsa ga gago go bohlokwa gagolo qoba gore o tle go rona kwano o se o tla nako e se e fokola athe o katla wa tla fana ka thuto nako e santsane e dumela Mosotho e motle wa bohlokwa gore o tle o tlotla o fana ka thuto nako e santsane e dumela ke taba bohlokwa ena he mo mamedi wa PCFM re ha o le tsena he jwale ka ke o tshepisitse ne ke re fela ke mathela ka mone ke a hlokomela gore ka nnete he ditaba tsa rona ga di soka di loka gore ke tle ke mathele ka mono mo ne ke batla go fa jwalo lebanta lona lena leo ke seng ke le tolokile ke se ke le tolokile mo mamedi wa PCFM re metse tsungile le shumele metsumedi re fara letse wa ra le shumele metsumedi ke tle go bontsha gore Thabiso Jani ya di dilemo di mashuma mararo kopano tseka ya di dilemo di mashuma mararo metsumi raro ba hathetsane Maseru le Tumelo Sekokotwane ya di dilemo di mashuma mararo metsumedi wa kwa di Maseru Teboho Mosola ya di dilemo di mashuma mararo metsui emene wa ha Mohlaetwa Bereya Moitheri Mogeti ya di dilemo di mashuma mararo wa ha wa Mafiteng Mutiki Mohale, Fet 9, Wahama Bote Beria Litumele Mpiti, Fet 5, Wahale Kele Maseru, Bahlaile Kapela Lokotla La Masterata Maseru, Ka Kwedinyo Naena, Bakoswa Ka Ho Hakata Jualo, Batswarua, Me Bafuwe Beili Ya Sikite Nama Kula Maslano Motukamong, Me Batle Ile Huelefa, Me Base Batla Buela Batla Kotla Hape, Ka La Le Shumene Metsu Yorobong Kwedinyo Naena, ya motsiano mo mamedi ke tsona tebatse re re tle re boela hape re ofe sedintsa ditabatsena tseng kentse go fatsona ile di tlaleo tsa sepolisa Thabang hoeshe palole ya di modimo shoma mararo wa ribaneng.

nako di fetohile ke ya o jetse e by the way a ke tlatla ko o qoqela ka tse ding tsa ntho tse ke dimakamakaleletseng ga fela e ka odimodimo mekhukhu ye kuthing le mo a lesuku ke mkhukhu function all the way ga ke sa bua ka diphothole or potholes potholes e ka re di-swimming pool le tla ntshwarela ba seqothane fela teng nna ke re ga kale le ntse mekhukhu e mengata too much no ga e mona ge ona gere botse re tsebae ga o na le mkhukhu mkhukhu a se sebaka sa o dula o etseditswe fela bakeng sa gae ba motho a ntse a lokisetsa go gaga kapa o e reretse go e be setogo mo go beyang bo dikiri bae boeng boe kapa mo e leng sebaka se tshelang bo digogo or something bo dijo boe a qela

0: Sizene tse pedi tabileng le tsona ka po stopeng sa di odi ka tsona o ngile mo hopali ke magatlo a mabedi a tloa stopeng sa di odi a ya stopeng sa di ja batho ke no a bidi hape ong ka me hopelo go sizene tse thago ka tlatlhamano antsang ga leki bas den ole hlono lo hlono lo hlono
1: bas den ga o bona wena mokwetlisi wa di tlopa sene ga o bona bas den pate ya mo ga CMM kwa la mokwetlisi
2: Oh, that's it.
0: Number two, three. Hollatela, his wealth of experience. Otamia Capil Obani. The stage is at a holo. Has it stayed alone? Would you try it? What's a balogana? Can you hand like a term of topping? Kahola Yonan Chulumore, Emofa Upper Hende, Hobanababang, Ronwen Williams, Kamohori Tabadikating, Lovetaba, Ronwen Williams, Kamodi Tabadikating, Namotakian Gare, Ronwen Williams, Yabakere. Chain Kevin Peterson ke ba ka ba bararo Williams Chain Peterson ho tswa ho Kaizer Chiefs motho wa teng ke bona ba ka ba
2: o lwa Peterson o kopa kopana
0: ba o bona motho wa teng mona tumana tumana skemme Peterson o mona motho wa teng mona
2: a mo tswa tsane
0: na ke bona mo ke re ne ke mo tseba teng motho wa teng ha na le stopping sa bit best the bet ha mo skemme Rabuan di politiki tsa bolo Ronan Williams somnat. Yeah, not Ronan Williams. Brandon Peterson. A o mona tele bo mona just ne ga ga tanka kanye mona ga di politiki tsa bolo mona te mona te mona te mfanae.
2: Hey, na checka ke mona I we pmane ga nete we pmane ha ho lefela ga mo lebohela man. Yo. Una botsa
3: una botsa ba bomme. Mona mpotsa ka sibelele. Una go setsa ba ga ithente sibelele le Sundowns.
0: No, isiya ka 7 goals e tswalana ngwe kwala gore goal difference e tla ile kana be 44-44 ka pa motho ong ara pirates e rale ba re Sundowns se se bile kwa ga yona 7 ne e shota ka 7 ba o no e tsala mmoe
2: hey mabala gara tsaka na magatsa mana mo mo e fitela na kwa kwa 4 gore na le hona ba le dibela kwa kwa 4 round ha ke shebe na ye ke ga se ha e bua taba tsedi ke shebe nge se ka bua la ga ke ba ga batho ba sa tsebeng taba tsena ha e ba ke
0: ne ke ga batho ba tshwara le motho a tie
2: ene ke nna ya
0: gampani lungu ba ya le gampani lungu yana ba la pita ga ya ya cancela
3: yo I si welele sa masele
0: ya ya se ntse tswa mona re Na ke a dipalonga ke bapa.
3: Ya
0: dipalonga o tatse tsa.
3: Fela jalo bona ne ba kwa ga foe o ka mabaka a feng ho ba nentse ba jwe le bona. Ba rata o disa ho sa hlokale.
0: Ba ba ne ba cancela ntwana. Ne se ba sa bona ho itsa la. Ha re sa bona. O so ta 7 se ba kwa ga 7 le ntwa ya ba kwa ga.
3: Ai ha no ba ba korile le hore ke la ka tshoka ga ya kwa ga Mamelodi Sundowns le yona. Che butsi o ga se go ba kwa ga ya ba ne ba bapala le team e kwa ga.
0: 11 goals papa dinyelo how nana fela che ona ne re batho ba tsholwalo na ha ke tsholwalo how nana fela ho ya ho etsa etsoge Sundowns se bene shota ka 7 goals ebe e fotse siwelele 7-0 ona

Jesteśmy w domu. Jogu, usza babaj.

DJ Boots and Mapumbo, Monday to Thursday, 3 to 6 p.m.

suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka.

Mabona PCFM sentse di sheba re qala fela hore na ka mafelo wa beke di otlane ka mogofe ntle le mono re tla kena ka mana ka Vodacom Premier League re shebe gona tsona di bapetse jwang re tla boela hape re kena ka mana ka Rugby Federation le Soto re shebe gona bontate Motaung ka mono ka rugby le bona ba ntse ba sebetsa ditaba tsa bona ka mogofe mafelo ngana beke ntle le mono Mabona PCFM re tlotla re bua le bana ba basketball be lo re le bona o tla hopola gore league ya bona ya ne basketball intse tswela pele beke le beke jwale re tlotla re shebe gona bona mafelongana beke e ka ba ba sebeditse jwang hopola mamela PCFM Vodacom Premier League e fitlhile nkatla e tla fitlha pheletsong bekeng yane e tlang tla fitlha pheletsong Vodacom Premier League bekeng yane e tlang jwale potso ko gona ga e le mo o tshwantse o tlhakile gore setlhopha sane sa mahala ke sona bompudi ba selemong sena se odimo maikutlo a gao ke a feng ke tlotla re kena ka mana ka Premier League Management Committee re shebe gona re ke be ka thola entate ga makatsa go tlo gona yena ditaba tsa gae o tla di bia jwang hey basotho e hlile ba ne ba sa gotsofala ke tsela e le gore ba ne ba Premier League ba ne ba entse fixture ka kateng tlo fa monyetla mamelo ya PCFM ka mora ditaba tsane tsa 6:30 re bona gona wena maikutlo a gao ke a feng league ke ena go tlakile o ya setlhobeng sane sa mahala maikutlo a ke a feng tla buisana le ena basden ka setlhobeng sane sa mahala le ena go utlwa gona ke menyakwe ke menyakwe ka mana ka setlhobeng sane sa mahala ke a tseba ke menyakwe re tla bua le ena basden empa ka laboraro ke sentse ke go tlhophisetsa yotso ka laboraro re tla bona gona re ke be ga ba le presidente ya setlhoba seno sa mahala ka kwano ka diphaposing tsa gaso ntate Sipho re boele gape re be le nkwetlisi ntate James Madigane re tla lokela re tle re be gape le captain ya setlhopha seno sa mahala football club ka diphaposing tsa gaso gobane jwale sentse re ba tlotla re ba le buisa gobane jwale cup ke ya bona ga se patu cup ke ya bona e seile ka moriya makgwarane e tla tsamaya e falle bekeng yona e ne e tlang sentse ba reye ka di-champagne bo mora basden ka mone ka setlhobeng seno sa dija batho football club nna kere nna a ke batle go potapota setlhopha sa mahala ke se thabetse setlhopha sa mahala ke se thabetse haholo gobane ba investile haholo ka ga go papadi ya bolo ya maoto kore mahala ga e beng presidente ya setlhopha ntate Sipho o ile a re James Madigane ko fa a blank check tsamaya o lo tekena dibapadi tse o di batlang check-e ke ena ngwanam tsamaya o lo tekena nna o mphe nthwane e bitswang di-results e ne a o bontsha ontate Sipho o ne a na le nthwane e bitswang vision kore e laga ke bona ntate Sipho ka gopola gantle ntate Patrick Mosepe ntate Patrick Mosepe ke ile ka gopola yena ga ke bona ntate Sipho kore ka mo gopola ka re banna ntate Sipho a etsa e ileng ya etswa ke ntate Motsepe ha setlhopha sane sa Mamelodi Sundowns nna jwale a o sheba Mamelodi Sundowns ga e sa le setlhopha fela e se le setlhopha se e le gore ke se seng sa ditlhopha tse golo kontinenteng ya Aforika ebile e seng Aforika fela le lefatshe ka bophara jwale re tlatla re bona gorena motlho mongwe ka laboraro re ke be ga babo le bona diphaposing tsa gaso ka la bobedi ke ntse ke otla di-double click tsa ka kgatlha-kgatlha ke di otla check-a ntse a eme ka mogaka ka mona ntse a re ee ya gona mo o le moshimane wang ka la bobedi ke lokela ke kene ka go kampo ya Mabelodi Sundowns ke kene ka go kampo ya na setlhopha sane sa Orlando Pirates ke tle ke buisa le Mthandi ka mone ka Orlando Pirates ke bona gore na nkebe ka fumana sebapadi se le seng tlhomong mokwetlisi kapo sebapadi se le seng ka go Orlando Pirates be ke tla bua le ena le bona kwano diphaposing tsa gaso ke boela gape ke kene ka go setlhopha seno sa Mabelodi Sundowns ke bona gore na nke be ka bua le ga diphatlhalatso ka mone ka setlhobeng seno sa Mabelodi Sundowns ke be ke buisane le motlhomo le mokwetlisi kapo sebapadi se le seng either captain kapo mokwetlisi ka go setlhopha seno sa Mabelodi Sundowns ditaba tsena di tla etsala kwano fela ga ntatae ke re o a tseba gore we lead and they all follow jwale ditaba tseno team ya ga ntatae CBM ke my checker thethela pumo ke motho a bitswang boots
ke motlatsi Ketrapita le bo antikwe le yena o ntse a le teng o ntse a re shebeletse o ntse a re fa dikofi o ntse a re cappuccino ke ena ngwaneso ga o ntse o etsa taba tsa gago jale re ntse re sebetsa ka maatla ge bona gorena ditaba tseno re di lokisa jwang e le gore moamamedi gosane re tle re kene ka go kampo ya ona le pirates re kene ka go kampo ya Mamelodi Sundowns ge lefe tsona ka go re batlang go di beya ka teng ntle le mono re tla kena ka go kampo yane ya setlhoba sane sa mahala re tle re bone gorena motlhomo motho a bitswang Basden o go lokisetsa jwang re tle re be le president ya setlhopha ntate Sipho re mo batla ka seko ntate Sipho ba re ga ba bitsa ba re o itse ba re a rialo ntate Sipho taba tse monate tsa setlhopha seno sa mahala mabedi mabedi wa PCF jale re tlo tla re sheba gona ditaba tsa gona di tsamaya ka mokgwa ofeng ke tla kena ka setlhopha seno sa mahala gona jale ke tle ke buisane le ena Basden a tla re fe gona bona maikutlo a bona ke a fe ga e le mole se ntse o tlhakile gona ditaba di tsamaya ka mokgwa ofeng ga sa le patue ga e sa le patue mabedi wa PCF gona ditaba di tsamaya ka mokgwa ofeng ga e sa le patue hoha ke thabo le menyaka ka go ditlhopha tsa rona tsa papadi ya bolo ya maoto ntle le monomoro ya PCF mo tla hopola gore go na dipapadi tse tlatla dibapala tsane tsa C Division playoffs ka mana ka Difa Beria tse e le gore ke bone gore ke ditlhopha tse ka bang tse tsheletseng ka ofela kapa go itsa go tse robedi tse tla bapa dipapadi tseno ka mana ka Difa Beria tate le go a thabaneng mogotsi wa ka mogolwane wa ka o ntse a tshwere ka thata le go ja ebile a saentswe o saentswe co-opt ka ro executive committee ya Lesotho Football Association ka mogo ditaba di tsamayang ka teng jale re tlatla ge bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mokgwa ofeng e le gore ge tle re loke ga o sheba mamedi wa PCFM re itse ka mane ka A-Division ditlhopha tsane tsa A-Division go tlhakile gore go souwa mane mo thweng ke Netbank 8 e tlatla e bapalwa ke ditlhopha tsane tsa A-Division potso ka gona dilemong tse fetileng wa gopola gore ke a tseba gore ditlhopha tse ileng tsa gapa bo Netbank 8 ile a ba ditlhopha tse e le gore di ile tsa sebetsa ka thata gagolo ka tlhokomela go setlhopha se kang sa Kick for Life Juventud e le bona bompudi ka mana ka South Extreme ka mana ka North e le setlhopha sane sa Mzamani aka 7 Stars ka ba ka gopola morako koropo banna o tlo gore cat wa latlha le o latlhile o nlatlhile jwalo mogotsi wa ka o tsebe gore ke kampione ka mone ka North gagolo ke le ga diphatlhalatso wa setlhopha seno sa Mzamane Football Club jale re tlatla ge bona gona le ena re lokisa taba tsa gona jwang e le gore re tle re mo fumane empa ke ntse ke tshwa kere tshebetso ebile e thata ga o sheba mabedi wa PCFM gore na papadi ya bolo ya maoto ya rona Lesotho kwano batho ba senyegela go le go kae eno o tla o jwentsha gore kapo e tla o jwetsa gore e tlile papadi ya ratwa papadi ya bolo ya maoto kapo tsona dipapadi ka ofela ka bophara ke dintho tse e ratwang gagolo jale e seka ba ikarabelelang gagolo mmuso le mekgatlo ena e tsamaisang di-sport code tsa rona e ke ele tlhoko gore ba kore ba elelelo gore di-sport code tsena ga di ntse di senyelwa kapo dikomiti tsena tse e tsamaisang ditlhopha ga ba ntse ba senyelwa le bona ba nne ba thuswe shebile Vodacom Premier League ore na ditlhopha di senyelwa go le o kae jole ebe ke a sheba gona price e gapiwa mono e kae e be ke a ipotsa gona e be setlhopha se kgonne go ba sustainable jwang seasone ka ofela kore setlhopha se kgonne go ba sustainable jwang seasone ka ofela gagolo ebile re bona gore na ditlhopha di senyegelwa go le go kae kore ena o jwentsha gore tlile papadi ya bolo ya maoto ya ratwa kwano gae sentse ke tsho kere mamelo wa PCFM re tlatla re di sheba gona ditaba tsa teng di tsamaya ka mokgwa ofeng ke ntse ke otla di-double click tsaka e le gore ke kale ka mane ka basketball Lesotho re tla re buisana le bona gobane ke bontsitse gore mafelongwana a beke ba ile ba bapala mafelongwana a beke mo e le gore tlatla re utlwa gona tsona di ile tsang kana ka mokgwa ofeng di bapetse tsane tsa volleyball o tla opola mamelo ya PCFM gore le bane ba volleyball ba ne ba ile ka mane ka Mozambique mo e le gore ba ne ba emetse Lesotho dipapaneng tsa matšhaba
bane ba itumetse Lesotho dipapading tsa matšhaba. Ba ile ka mono ebile e ne le dipapadi tsane tsa beach volleyball tse e le gore ga o sheba, ga o ka sheba gantle o tla bona gore morao tsena go se o tlakile gore beach volleyball e se batla e phamisitse folaga ka go papadi ya bolo ka go dipapadi tsene tsa volleyball. Haholo ha o sheba gore ha se papadi e le gore motlho o mongwe re na le mawate Lesotho kwano, empa Basotho kapa bana ba Basotho ba e le gore ba bapala papadi eno ya beach volleyball ke batho ba ikitlaeditseng haholo. Jale re tlatla re bona gona taba tsa rona di tsamaya ka mogofe. Re ke etse tsena memory wa PCFM re mathe ka batlago fela re ke ne kamane ka go kampo yane ya volleyball re bona gona re ba thola jwang. Re boela gape re kene ka go kampo yane ya basketball re bona gona taba tsa rona di tsamaya ka mogofe. Ke bone gore ka mono ka basketball ba phatlaletse setlhopha sa bona se tlotla se emela Lesotho dipapading tsena tsa matšhaba tse e le gore re tla utlwa gona bona ba tla sebetsa jwang. Walker re ke molate ga ke kgutla fela ke tlabe se ke tshwere bane ba basketball Lesotho re tsebo tla taba tsa rona di fela.

sa ka mana ka basketball ha o le tsena ma mero ya PCFM re re matela ka mana ka ditabeng thabelang tau wa mtaung ke wa mtaung tsantsa e mekwano e pelaka o tlotla re balla ditaba tsa half past 6 tsa segoo.

0: Mamela PCFM re ke le bo mothabisa. Okay. All right. Ba le ntotsa ka dintse dimmakatsa tje. Dintlela ka mihlolo tje. Mamela PCFM re ke le bo mothabisa ntabelang tahu ka taba tseno tsa di ba diteng ha monate tsa 6:30. How le tjena? Ke lokela go ke mathele ka mana ka buzz then. O santsa e memo ke God man. O itse yena phafa ya hai. O itse o tla ne ke na le yena bus then ka mane ka brigade ya mzakazaka ne ke na le yena bus then ka mane ka brigade ya mzakazaka antsa re chete mshimano wa ka hopolo ga ke fitli mona bolong ha ke fitli bolong pele a shebile temba kwa letlama a mo shebile ka mahlong antsa re temba na ke fitli bolong kwano re e bus then o a re na bolong kwano ha ke fitli jwale a tshware mafelo wa beke yena o qetela nthongwe lengwe re ke tshele mabelo wa PCFM ke mathele ka o yena bus then ke moramletsane o santsa e memiemo ke a tseba o yemetse nna God man la ka banna ke title ya boraro katatellan in a row continuously buden
1: kaka pe gore tsad mushiya motobatsi
0: ke re uno yetsa gele ka manka brigade ya mzakazaka jale brigade ya ntsage ene wa bua ba tsere ga ke a bona ditse ka mga ha ka mona o ntse go temba ha ke fihli bolo mmona wena a wina o tla ngekela ntweitse na ke wina o ngekela ntweitse
1: Yo ntate le taba tsa mokokomollo.
0: Ee.
1: Ya ga pego.
0: Fela e promise se promise.
1: O jalo ntate, o jalo ntate o tlame a phetha tse ditshepiso. Tsa hai. Bona sa buile bua la tsena ga kopana mohlomong o tla bua ha re bo pala la go nye tlang go bana ke re le kana go nngwe. Ke ntwali sa tsamaya ntle mo tlhokelelo ya jeng.
0: Bas deni mwana mme o kampione ya Vodacom Premier League empa ha re kena ka go mafelo wa beke stoba sa sireditse se ba pese le stoba sa di godi le ba mamotse ka dintla tse nne ho noto maikutlo ke a feng bas deni
1: ha ga ka pe go re ka nnete go le bua ke be di nne tsho wa me di ba ba PCFM anta ta ko no pontse go bidi tsela ke re bana ba tswa ikaneng ka stoba palo se se se ke re halo
0: Hallo,
1: no, ntate, ha hona le maikutlo, ha hona le thoteng ke thabo le monyaka. O bana a tseba ntho ho ile wa fata wa ke batla ke qetella e fihle ke fihle mo. E le wa fela ho ba jwalo. Ke thabo e tshabeyang, ke thabo e kgapatsa. Nnete, ne re la le wena ka tsela la bohlalo jwale ka ho ntso hlalosa. Ntse ke jwetsa motho ke ra ka nnete batho ba ke nnete ba ke ba ntlhola. Papa di ntse pedi ba no bona ka Premier League. Ba ile ba ntlhola first round ka ntlha tse pedi le ya ba re ya botšheletsana mo ba ileng ba ntlhola ka ntlha tse pedi e le nngwe la ne botšheletsana ne ke na le batenyana ya ba ke a tswa kere bakekebe ba obesa wa tuka tsatsing la moqebelo ne ke sa bue fela ke le monna mosotho ko obanne ke busa ke sotho ke seeng obane stopa sa dija batho le gore be se dieile gore se qete mosebetsiwo ke taba ya nthonyana tse nyananyana tse neng tse di etsala Highland meeting with a baby. Hale. Kibua pata kata PCFM and tatae kumi kwenye kubibi. Haona se kropa. Se yalo kan se kropa. Sali jaba tu se ni monsina sali papa ni se gilo monso. Empa ya kabo kuchwa nyanyo. Kemo nyaka fe lan tatae. Reme te fed check.
0: Eh?
1: Ona yon entere yeme te fe lan ke fed check. Kwa nane Joseph Vida habina pinyan are. When all this PDD? Obana, let me see what you win.
0: Hey, was Danny, can take a show of my medicare, but then we are Trariana, we are Africa. Jolly, begging an effigy today. When I lay a kiriga of water puts on our boot, I'm Zam Tobati. I think I make a second material fatty. Kitty video, but then over Tautama, I'm Sangana be drunk. Retabule Mokwani. E ka nna ba le tshwanelo kwetle o tla batla o tsamaya le ena le ba bambe ke ba tsebang empa o etsa bang o akela ka go matlama o tlotsa gape
1: No, ntate yo le ka di lana ka tshebe ke fdileng. Mo sebetsi wa ga ba o fela be ke nyona ena ke qete dise. Ka sona se kopa se itse ba ka le bitso la sona le matlama. Jale ile ke tla sha ba ne nete mo siya se patuo. Ha ile mona se re le di champion. O tlo ba pala CAF Champions League. E bile ntse re ba pala le bona go Premier League. Le mo hope me nge ba nge ka bateng. Se mo sa di papadi se tla sa 2027. Mme ehlile re tlameha ho matlafatsa sehlopha gobane ha bapapadi di tloba ngata o tshore le rona re tlameha re be le dipapadi tse mmala tse tla etsa mosebetsi mme ehlile re tlhoka dikgalala jale ha eba mohlankane o ntse o bua ka ena ke ka roka dikgalala papading ya bolo ya Lesotho ga o kwae komeng ga o potang re tla motlhotha
0: Ach, a o sakile ba tsene ke ntse ke jwetse mo mamedi ke tlolukisa hore ka laboraro ke tle ke be luena ke be le ntate president ntate Sipho le mokatisi e sitana le captain ya sehlopha seno sa mahala ka kwalo ka dipapusing tsa gase go bane jwale ho fedile ngwana mme ho fedile cup ya ka mahaleng empa jwale ke batla go ke le tshware pele le nka semmuso ke tla lukisa luena ngwana mme go ka laboraro ke be rena luena dipapusing tsa gase
1: No, ntate wa tseba se bothata a fela taba re di tlhophile ka nako ke ntho tse e tsagalang
0: a re buela boraro ngwana mme ka itebela basten
1: no kakapa le nna rekile leboya ntate ya konopontse kgobedi bane ka a gore apala dija batho le ntse mosebetsi o mogolo bane jala ke re sealemoya seo sa PCFM di se seng sa dialemoya se mmamelwang gagolo ke be ke gopolele mo mono ntate counter force lejo le lebe lejo la morema phofu ha ntse a kala o ne a re dialemoya dipedi fela ke ga ntata le tse dingwe jale ka nnete le nna ke a leboa ke leboa le batshetsi botlhe ba setlhopha sa dija batho le batho ba entseng gore e be mosebetsi ntse e tsala nnete ke tla tlala borago o tlo beya ditaba tsa rona gobane jale nna ke le motho ga ke tlo go ba le phomolo gobane a kere ke ile ka e palama entse tsamaya e meng ya mesebetsi yaka ga ke ya bona ke e fitlhetse gobane sale ke fitlha ka go setlhopha sa dija batho ke bosima branch ya marago fela And I thought of maybe 10. Nikitabe gibu, simpa wa eta ha. Kole kukotla meo ki nyan ko fati, ki pota pote mo rijia mati. Lele soto ka moka. Ki bo ono ki bikin le ka sapoto bani. Nto e ka nyan tabe ya.
0: Bazene, un chokele ka wikena hanu. Mgenye diaga nze mplele la hori. Mutuwa bitwa Jesse Matia. Hae sale karulo ya stopa sa di jabato bani jwale. Eka o ile a otlwa ka ntho ane a bitswang suspension kapo termination of contract ditaba tseo ke ditaba tse teng kapo chair
1: no ntate o ile a ba le tabanyana e ileng ya etsagala ya ba go thwe go ukanewe ga nyanenyanenyana ka ntlenyana ge ketele mosebetsi jale ke a tshepa ya ka mogago ketele wekenteng e ne re leng go yone taba tsa di tla dulelwa fatshe ya disebetse go be le tharololo ya mosheleleng
0: a ke a itebola basten
1: Aye va tanga dala ya yona dala
0: le the good time lord
1: ya phuma wa ngena
0: indwe njani le
1: ya phuma wa dropa
0: indwe njani le mamela PCFM ke was then o hlaka sithobensane sa mahala football club sentse ku fa munyeta 2121 9956 plus 2665956 mhlomong o lakaletse mahala kapo ditlhopha tsotlhe tsentseng di bapala mahlonono kapo o fana ka maikutlo a gago ka dipapadi tsena tse bapetseng mafelong ana beke ke bontsitse gore nna ke le mophatlhaletswa ditaba tsa dipapadi ke na le maikutlo a mangata radio
2: Hai borwa ga nna e sala ke tsholo ntate ke ge mahala e
0: mahala e
2: ga ke tsholo ke ge mahala e ba tsena ndena hantle ke hai
0: ah ba deni ke leona le tsholo ya o hlula mane o na le tsholo
2: flebi ho pula ba tsanteng ka tshu di wodi di hai
0: ai sile ba deni ke tsholo ntwele ke tsholo o ile a re nna ke tsama ka tsholo a re mushimane mong a bitswang temba re o lucky but then aga ha ke lucky mushimane wa e hle I'm blessed eh a tshoba la nga na mekuku ke mang ho kae
2: ke stable ga to boga mo
0: ah ke ite bona stable
2: cha bo bro
0: mamara PCFM 2121 9956 plus 266 59956 o ka kena le ka mana ka 6200 9956 mhlomong o tlo la hlela WhatsApp ka mono go tlo gona wena maikutlo a hao ke a feng sa mahala ke sona bo mpudi ba se mo sena se o dimo sa ever comprime ali jwale re re bona gona tabatsa gona ditama ka mogofeng radio
3: ke mo fuma di tiati ya ne mona le mathoko a yona
0: jwale o song ka fo
3: mahala e
0: ka palwela mfumadi ka bani motho e moholo mono di holding wa tsiba gona le sebeditse jwang
3: ho ipapa lwa ka le bani mntle wa ba o tlo sebe bahala ha tsane tsala ka matla ka se futho se bune le ka o fe
0: eh
3: ha ona mo tsalo dilo wa bona ba ba kgwetsisa papa di ya bona le jang ka paiwang bana ba tsana ho hlola hle batho ba mogare ha re tloele mmona ka nnete ha o ka sheba hore na ntate mabidiyane o sebetsa jwang wa utlwisisa botho ena o lokela ke tlhoso ka nnete e ke tloe mona e ke sale e le baruti matla a madiodi baruti matla a madiodi ae bana ba tla tenya mana
0: a ke a itebela mofumadi o etsa bangwe o tsamaya le bona ba ya Afrika
3: e ke e tlane ee
0: a ke a itebela mofumadi
3: ke a itisa mon
0: 212199 56 + 2665 9956 radio.
3: Hello, mahala. Hello.
0: Hello, mahala. Hello.
3: Hello, mahala. Hello.
0: Hello, mahala. Hello.
3: Ke le khosiwa le tshitsina.
0: Se ba o fa fa. Se ba o fa fa fa le wena.
3: Ai o khuwela. Masina e tsega. Masina e tsega. Ne ke ka botsa kopa. Ba ga tsa tsa di botsa kopa.
0: Awana mkhotsi aka wala khone
3: ke le ka tsama tsena o kae
0: kile ka ka ona kile ka na hanne wena a ke ka bala ke a tsiba hore o assistant coach ya majishina kana ko ngwe
3: ke nete fela he hai ha tsena e tsoga ni se gele mahala wana ne ke fa thabetse ba then ba dare ntle na madinwe
0: kai a ke itebela le khosi
3: a ke muna tika nete
0: radio
2: mahala e
0: mahala e
2: a tsaya go tsaya go nna le taba tsena.
0: Ei. Aiwe.
2: Ei.
0: Ei.
2: Ke le bohela mahala ngwana mme bua le mokotsi wa le bakania ka mona ka. A ga tsaka
0: mwana. Ah mokotsi mokotsi wa le bakania le le hulu.
2: Bona he ngwana mme.
0: Ei.
2: A re nna tsere ga ke re yone. Ke ke bona nna tsere. Ei ei ba shebe tsi ba shebe. Batwana ba tsebetse ka thata o tswa tswa.
0: Ai jwalo mkhutsi, jwalo mkhutsi wa ka.
2: Ke se ke bona go tswa tswa. Ha re tse ha enka ke tse le go tla ba go shebetse.
0: Eh. Ei.
2: Ke se metse ka thata go ntla.
0: Ei.
2: A ke mona tlo mona mme ka ba khatase. Ke re ke tswa ba ba ntshane.
0: A ke itebela mokotsi ngwana mme ho sane ke kena ka go kampo ya Mabelo di Sundowns ka go kampo ya Orlando Pirates ke a tseba ke tse o di emetseng ho sane.
2: Mana
0: nda ke tla le ke mme ke o di
2: tsetsa ka di
0: ntse ke itebela mokutu ha bona 212199 56 + 2665 9956 ke itse o ke no fana ka maikutlo a hao ho wena maikutlo a hao ke a feng sa mahala ke bona bo mpudi ba vona com Premier League mahala ke bona bo mpudi ba vona com Premier League selemong sena sa 2025 or 2026 season radio.
2: Hey Wanda.
0: Shapu zet.
2: Ah botsotsi wa bana se bae Wanda.
0: Ah wa tsiba.
2: Ah mapei ke le ditola ya ka tsodi ga bana Wanda.
0: Eh mapei.
2: Ah o ne re thaletse mahala. A tsela e sa ngwa ke bae za bana la ka ntilala ke go bona ba bae za ba seng.
0: Lwana o motho wa ha tsela e sa e ho sa e tsala ji.
2: Eke e tsela e sa ngwa ke bae za bana ha re mna ke ke mamma mnyo. Ntle ka ga masiru ntse
0: aya
2: ya kae kae dikereng kwa ntle ka ga kasi
0: ba itse mahala e tla isa kapo matieng e le o hlonolo fatswa e le go matie mono mrana thaba o teng le motlotlo e ditse ya bagabo
2: e ga dikereng kwa e tla iseng e go tsama ya go lekwa
0: ha
2: o lutile wa ntata o tlwa
0: ke itebola ngwana mme 212199 56 + 2665 9956 ke itse o kena wena o fana ka maikutlo a gago o di bone jwang o lakaletsa kapa ga o lakaletse maikutlo a gao ke a feng dipakwe ka moqebelo ile bapa le tlhoba sane sa majantšha di ile tsa ba tshabana bophatswa ka ntlha e le nngwe setlhopha ka sentle le mono bantu e ile a mamola setlhopha sane sa LCS ka dintlha tse tlhano go e le nngwe dija batho ya mamola setlhopha sane sa diodi ka dintlha tse nne go nnoto marwala ile a mamola ke setlhopha sane sa matlama ka dintlha tse pedi go nnoto ga sonta a sala 10 o tla tlhokomela mamelo ya PCFM difofane ile ya mamola setlhopha sane sa LUFC ka dintlha tse pedi go e le nngwe ntle le mono dinari ile ya ba tshabana mophatswa le setlhopha sane sa LDF ka ntlha e le nngwe setlhopha ka seng ga o sheba setlhopha sane sa members se baleyang selepe se ile sa tlhola setlhopha sane sa LMPS ka dintlha tse pedi go e le nngwe manonyane ile a tlhola setlhopha sane sa matšhoga ka dintlha tse pedi go e le nngwe radio shapuzet phamisane o tsongwane phamisane o ntse le ngwane mme I was a little bit of a man. E kana ya tikina motho a bitswang ke Thabile Mokokwane le sebapadi se seng se tlhang ka mana ka setlhomeng sa diodi tse ka bantse pedi motho a bitswang Sihle mahala e moshebile le motho a bitswang Tshwana le Kwetle mahala e moshebile empa gagololo ka go setlhopha sa matlama e tlhile mahala e ka e tla tikina motho a bitswang ke Thabile Mokokwane gobane jwale kontraka e ka e fitlha pheletsong.
4: Kete batho ba ba ke pungula na ka ba sa ene mola ka le tlo go bona le na bona go na ka na ka mo le impu ba ka ka mo go sentile ka ding a e sa ene ha re mo nyeta
0: ba le ile thabosi banna PCFM Hunter Tycoon Ponce khubiere 2121 9956+2665956 o ka kena o lo go gwena o tlo go efe gona wena maikutlo a how ke a feng wa tholetsa maikutlo a ke a feng re shebile Vodacom Premier League re shebile gona se tlhaba sane sa mahala se beditse jwang ho tlo ha se le mo sa dipapadi se kala kalong kapo se kala se le mo sa dipapadi ma ja batho ke tlo fa Vodacom Premier League lock standing gona jwale e me ka mogofi ye all right di jabatu di papadi tse ba petsoeng ke tse 29 ka ofela di jabatu ke number 1 ina le 62 point number 2 ke ma bantu ina le 58 points number 3 ke matlama ina le 58 points number 4 ke difofane ina le 57 points number 5 ke tsabasane sa majantja so na le 54 points Number 6 Kristaba Sane sa Diodi senale 49 points. Number 7 Kristaba Sane sa LDF senale 49 points. Dinari ke number 8 enale 43 points. Dinari enale mathata you have become just an ordinary team. Elo re ha ke sheba hogana le spender ho lo kae ka go kampo ya nwa setlhopha sene sa Dinari ka nete le lokela le itsipe ka po le bona gona le sebetsa ditaba tsa nna jwang. Dinari ke la itsipa ka mono. E lo re se tsaba seno se loki ka nnete e ne se tebelo re ka bona dinari re shebile gore na jwale dinari e spenda ho le hokae in term of salaries wa bona dijabatu dinari bantu matlama ke tse di ntse di tlhopa tse ba patalang di bapadi tsa bona tshelete e ngata ka go fora company le ke mo gona kere ne ke sa lebella gore be dinari ntse matha number 8 tjena ho latela gore na le spender jwa dinari jwale le lokela le khutlele mogao ke football mona no tsene batla tshwa ga ho ja la itsipa bontate otherwise e khile mathata a mangata football ga e bona le bapala bolo entle empa yo le bolo ena entle re bona e sa le sa fumane di results tse le di batlang tsa molokisang dinari ina ma 9 ina ma 8 ka 43 points na ma 9 ke setlhopha sane sa LCS ka 42 points LCS le yona e tshwana le LDF tibelo ene ntse ile ho re tla bona ntse di matter mane bo top 4 ho bane jwale ke tlhopa tse ile hore dina le dipapadi tse ntla ka go kampo ya bona potso go gona bothata bo hokae LMPS ka o tswana ke number 10 ina le 32 points LCS LMPS LDF lena le kampo entle bothata bo hokae he ho bane chenke be ka go lona le apatala ke le wale sentse ba le mmereko empa jwale ha ben dipapadi di tla ka mo ho mohlomo institute ya LCS kapo LMPS kapo LDF e ba jwale ha di fitla ha di sa fana ka nthwane ne ba fana ka yona ha pele ba kena ka go kampo bona le taba ke ile ka e bua le ba bang ba batho beelo ba ameya ditlhopheng tseno ba re cat dipapadi tsena tsa rona pele di hirwa ba bontsha 140% kore peresente ka nna ba 200% dedications once ba qeta o hirwa icon wa tseba gore le a ka tlwelela bolo o sa hiruwe e le gore ke mane me e le gore ba ne ba tsho ba re dipapadi tsena tsa rona di ga leri cat ba ga leri gobane jwale ba senyetsa le bano go mane ba tla kena ka lebaka la bolo gobane jwale pele ba hirwa o bona dipapadi tse e le gore di a ikitlaetsa wa bona gore tshebetso ya bona ke e le gore ya bontsha gore re batla go kena re batla go kena re batla go hirwa ka go se sole sa Lesotho kapo re batla go hirwa ka go sepolesa sa rona sa Lesotho e le dipapadi tsa bolo ya maoto ga ba keta go kena fela aco sori ke eno o sa ba mokana ebile le bolo o re yena ga a sa e kena o sa hiruwe jalo la bona le senyetsa le ba tlang ka morago ba ne ntse ba na le monyetla go ba ka hirwa ka papadi ya bolo ya maoto
5: kete ha kala o bona gore life ke
0: itjellese
5: ga nete ha ke ya o so batla o bolela nnete yo
0: ne ke tshwa ke re ona le ba amean di ba di khopentsena tsa LDF LMPL LCS ba re di bapadi tsena kete pele re di hira hey ke batho ba sebetsang ka matla ho ha re keta o ba hira fela o bontsha di khala tsa hae jale ba ga leri go bane ba neng ba lokela go ba tlotla ba kena le bona e be baokamedi ba gae ge ba hira jwang batho ba ba lona ga a qeta go kena a sa sa ikamanye le dipapadi a sa sa ikamanye le next because a sa tseba go hirue LMPS ke number 10 e na le 32 points Manonyane ke number 11 e na le 25 points Machoka ke number 12 e na le 24 points number 13 ke Limkokwi ka 23 points Members ke number 14 e na le 21 points Dipakwe ke number 15 e na le 18 points ha le ka tlase-tlase re na tlhoba sane sa marwala sona se na le 14 points wa bona gore ore a ko mpalemo e le gore Dipakwe enkhama enkhatsila le marwala le members gobane ha o sheba Dipakwe ha members e ka bapala just a draw Dipakwe ya tubel Dipakwe e lokela e wine game ya bona ya o qetela putso go na batla e wina na marwala ka nnete yona e sentse e bina riile riile ga feta ga fitlha bona kwa Premier League jwale ga a tsamaya jala go sheba tlhoba sena sa Dipakwe ke ile ka Dipakwe e se na le season tse ngata e ntse e bale ya selepe a kgona e tlile wa bonwa ke mathata ke mathata ka go tlhoba sena sa Dipakwe Football Club mabara PCFM ga go kopane o sane ke itse o sane ke a kena ka go kampo ya tlhoba sane sa Orlando Pirates ke a kena ka go kampo ya tlhoba sane sa Mamelodi Sundowns ke bona gona ke buisana le Mmetandi jwang ke buisana le gape ga dipatlalatso ga tlhobeng sane sa Mamelodi Sundowns nkebe ka bona gona ke tla bona gona nkebe ka thola mohlomong sebapadi ka go kampo ya Orlando Pirates ha e le mona le bona ba isa dipapadi tsa bona pheletsong ha e le labo gago re tla ba le tlhoba sane sa Mahala Football Club President Ntate Sipho Mokwetlisi James Madidani kitse hallo mahala hallo nna ka lebitso ke motlatsi ke trapita ke yellow boat ya PCFM 92.8 ho ya mane 104.3 megahertz we lead o tla boleteng o tla
5: o batla ke tsepela tla
0: okay
5: o ga ke ditse mo ke bone metsi
0: oh
5: ke tlo nwa metsi ya hae
0: oh
5: a ke wa tsana ke ile ka rempele ho
6: ntwe
0: ei
6: ke ne re bua lo yena mona ke re
0: ke o plante
6: so yaane ke sentse ke bona go sansa iso se ga
0: ei
6: ja batho ha e ka mpa u ne ke tshoga lo wena mo ya le se se bune o jotsa tsipho ga e ka nnete ke lokela o dula ke nwa metsi
0: lokile sodi
6: shoda ke tlhoka ke a bua la

le office FM motla simona o ntsanti mo timo santho mo mona jwale he wena mo medie motle ha re ntse re sheba ditaba tsa rona gona re tweetsa wang he ka jeno ye lena no lena la ha o kitse ke tbo soto ke sudi me re ha re nyane a bo bonga lena no la se tlhlolong jolo ka metle he ke nke mo nyetsa one ho le boa motla tsi rapita ka lena no lena la di papadi le bo hloileng kwa no pele ho yena me ba ntse bona mosebetsi nna lo ena re tloetsa rona mosebetsi le ha o di jalo he ha ntse re sheba re pele re tlo buisana le maitu a ha o ya seng ntse a le teng mohale mona ke bontsha go ka mo ga o le gotlalane la mola wa motheo la Afrika Borwa le le di ka hlolo ya o paramente ha ya sebetsa ditaba tsa nyewe ya mo president Cyril Ramaphosa ka molao paramente ka jenu e fihletse qeto ya hore ho tla thewa komisi ya dipatlisiso ho batlisisa mo president Tabenzina wena mo medi wa PCFM tibelo ke hore komiti ena e tla fana ka di khothaletso tsa hore na Ramaphosa a tloswe ditulong kapa tshe o tla bona mona re bua ka taba yane ya phalaphala he mo medi motlo wa PCFM ine yo mong ha di Julius Malema a ile nga e emela kana go itila a wa utswa go anda ke ke mitabi ke go bitsina le ha o di tsona ga di feta he re mathela kana he nyane ya mara ka ska mo medi ka mora ho hloka botsitso di politiki se mo se fitile Madagascar e tla le ba di kgeto nyisa me komisi ke metseng ya dikgetho e phatlala ditsedinako tsa dikgetho ka Phupjane e tla ba potso setšhabeng e be ka Mphalane e ba dikgetho tsa boporesidente tla opola go seole se ne seng ke kapa ona o ketola puso eno he go latela mathata a o bona ba neng ba lla ka ona ga ba shebile di etsagalanageng eno ya Madagascar he mo mamedi motle wa Peace FM le ao le jalo e re ke re fela re tle re tlo bona gore na ke tsa jwang wena mo mamedi e motle.

0: Mamela Peace FM re hatele pele ka lenaneo la hao lenaneo ke la sehlohlolo me ke thakgole ditaba tsa rona ka bontsha hore maobane moetapele wa BDF mongadi bothata mahlala o nehelane ka diroja roja ho mahokela ebe o susumeditswe ke eng ho nka gateo mme e le o fumana lesedi le batsi ka ditaba tsena mohale mona re buisana le ga diphatlalatso ka hara BDF e le mongadi Thabo Shau. Ntate Shau, o amohetswe kwano Peace FM.
1: Re go dumedisa se ga ke sotho ke dumedisa bana me ba ba le nane le le holo ntate la kgetsing ke dumedisa go tsama itse ntate ka nate ke dumedisa ba sotho ho tlo se ntate ba o ka o fela ba le tsheng ke sentho mo ka mesh me ke ana hana we ke sompile bo tle mo ka mesh
0: e ya nna ke ya u ka go solobetse sehlohlolong so ntse bitsa bitso le leng le le challenge cha ke a le u
1: o se tlo ba nna le ke Dege bala bala ka seng ka mona mo ka me di mpa he ka nete nna ha tega ma go mpoetse.
0: Ke a le bua. Tata ke hlokometse go mabane mo etapelo wa BDF o ne helane ka dikgoja roja mo hokeleng ha thetsane ba nke ne pasbaka. Na o ka gefa go na o nelane ka dikgoja go tsa dikgoja go ya tse kae le go na ka nete mabaka ile nga mosusumetsa go rekela mahokela dikgoja go ja ke afe.
1: Mwanda ke go le ntate sotho. Ke a tseba ntate hore ka ga metse le metsana go bona go na le megato ntate kapo dikomitana tse bopueng seo di bitswang mo go kela sepheo se segolo sa dikomitana tseno kapa mesato e jalo ke o lwantsha botlokotsebe bo ka gaga metse ya rona le metsaneng ya rona mme e mengwe e nngwe golo ke taba boipoloso ka gaga metse ya rona ntate gobane ha se ga mehla mapolisi a ka di are policy tse a re policy a ka ga metsi a rona mabe sotho rona ke le setšhaba se tlhomphang molao wa naga ena ya rona le sotho re tlameha re ipolese mme o ipolesa go o be bofaleletsa mapolisa mosebetsi gobane tlolo ya molao re lwantsha mmogo le sepolesa ga e bantse ke sepolesa fela ona ke go ba ha ita go rene se le bo se ha ido metseng kana se tla nna go ba ntshetsa ya molao mme ke lo ya molao ke tla lwantsa ka go ipele se ke se me khatse ka nne nne yeo ke tla di tsama go kenela mme re tla mera a tshwenya ba tso ke go ba ne ba nna ba tsadi ba ne ba tsama se di jeme holo that was ka hore ba fukoletsa se polo sa mosebetsi ba bile ba thibela ditlo tsa molao e ka ba pele di etsa jalo kapo se di etsa gaetse empa e kgolo go ithibela tse ya molao ke di etsa e leng yone e kgologolo gobane ga ntse ba tsamaya jalo ka ga metsana a rona le metsi a rona ba etsa nthano thweng ke petrol rona ga ntse re goletse ka matsubi ka moe wa utlwa gona mosebetsi o moo le a kangbate sotho wa gore thepa ya ga e tshireletsege bophelo ba bo tshireletsege gobane dikomitsana tsena kapa mekgato ena e ka ga metse mme a be banna le basadi ba ditile ka akametse ba entse mekgatlo e jalo ya go bona gore ba tshireletsa metse ya bona kgatlhanong le botlokotsebe ditsotsi dipolao dipeto you can name them ke tsona ditaba tseo ntate se tla soka re bona gore ge a thusetsa ntate sotho go banna le basadi banono mme re kenya lehetla re kenya letsogo jalo ka moetapele wa BDF ya ntse jalo mosebetsi one ke mosebetsi o mole ntate sotho a entseng e le gobane ge tseba gore tlhoko dingata go bone tsa ditshebediso tse kang tsona dikobo tsentse thoko tsa batho beng tsona tsa motlholo ba tsamaya bosidi go a ba ata ke magodi a gone tsenana mme ba tlhoka ba fitlhimelo go ntse ba etsa mosebetsi o jalo ba tlhoka digoja goja gore ba communicate go ya ka di-post tsa bona kapo go ya ka dikgono tsa bona ka akamentse ya bona go fapata ha ebe e mongwe o tsaya ba le 1 kilometer away e mongwe a le 500 meters away e mongwe a le 200 meters away ba tlhoka communication e go ba dile ba connecte ba coordinate o gona dinthong tse di di maemong a nepagetseng mme ka nnete moetapele wa BDF ntate ka nnete o le a kgatswa ko gore a ka bona gore o a ba etela a ka fana ka dintho tseno tsa fanang ka tsona ntate tsa digojagoja le ke sese tsa parona a dikae le kobo tseno tse thoka tseno tsa fanang ka tsone ntate sotho go jalo mokamedi mme taba e nono ntate ke taba eo ke go
0: ntate shao
1: ntate sotho
0: tata ko nka metsotsonyana ka moga ditaba ko e re re phomole re ya ditabeng
1: okay ntate
0: thank you ntate mamelo wa Peace FM eo ke mongadi Thabo Shao ile yena ga di phatlala tsoka mane ka harabi df me utlile hore na o be hile ditaba tsa ha jwang re tla re qetela ditaba tseno tsa gona le yena ka hang ka mogao go ditaba jwale mohlomong ka bagare lo wena o go mohlome putsong mono mmamedi motle wa peace fm metsotso yona ha ile mona ile le shumele nang le metso e mihlano ka mora hora ena ya bosupa ke lokolla thabelang tau ka a o balle ditaba tse phetelang letsatsi ka puo ya Sesotho imamelletsona.

A ke lebo se o di mo medi wa PC ke o dumedisa. Moetapele wa moga wa Mpudule, Reverend Remaketse Sehlabaka ore le hoja karolo engwe ya Basotho e le leqe ho sebedisa meriana ya Sesotho ka le reng ha ena semetho. Dingaka di tseba se nepahetseng bakeng sa mmele wa mokudi. Ha bua ka lekgotleng la setšhaba ka jeno, Reverend Sehlabaka o itse Basotho ba lokela ho nkela hodimo taba ya hore naha e ikemele tlhahisong ya meriana le kalafong ya mafu. Le ho elellwa hore meriana e hlaiswang ka hara naha e na le matla a ho phekola le ho feta ya ditšhaba tse ding. Tsena o di buile ya ipapisitse le dipuisano tseo ntlo ebileng le tsona ditabeng tsa kalafo ya lefuba. Ho sa le jalo, motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa Monghadi Tlohang Sekgamane o ile a hlahisa maikutlo a hore le hoja bokolone bo ame Basotho ka ho ba hlokisa boitshepo, ke nnete hore Lesotho le lona le na le bokgoni ba ho ka iphekola. Sekgamane o boetse a supa ha mathata a hlahang ditlhareng kapa merianeng ya kwano hae a ka etsahala le ho ya dinaha tsa bophirima ka ha le yona e ntse e na le kgaello. Kahlolo nyeweng ya polao ya disebotang e tla fanwa ka la 20 a metso e tsheletseng kgweding ena. Moahlodi e moholo Sakwane Sakwane o itse kahlolo e teng ha jwale empa ka lebaka la tshebetso e ngata ya lekgotla la maipiletso leo e leng karolo ya baahlodi ba lona o tla sitwa ho fana ka yona ha jwale. Disebotang o ile a thungwa le ho bolawa a ena le mohlankana wa hae Tshepo Jane ba le ha leqele Maseru pela le hae la molaodi wa mehleng wa Sesole Tladikamodi. Bopaki bo bontshitse ha koloi ya mohlankana wa Tang e ile ya sengwa ke masole nakong eo a e thunyang. Tsantsarele ka magotleng le bohandilepe ya dilemo di 28 wa hata butle Roma Maseru o theowetse ka setseng sa tlhabolo ya batshwaruwa ka jeno ka morao hlaha go tshwanyane ka legotleng la Mmastrata wa Maseru a qoswa ka polao. Lengolo la qoso le re moqosuwa a le hata butle Roma o ile a bolaya Robert John ka ho mo kgaola qokotho ka lephaka la jwala. O tla boela a hlaha gotla hape ka la 26 kgweding ena. Nyewe ena e ne e le ka pela Mmastrata le Busa Tshosane motšhotšhisi e le keketso Modiki. Ditabeng tse ding, mokgatlo o lwanelang ditokelo tsa mantlha tsa botho section 2 o re o tla dula hape ho imamella kgato e latelang ka mora hore ditifiso tse ntšha tsa dikoloi tsa baeti di kene tshebetsong le ka mora boipiletso ba ona ho boto ya dipalangwang. Mokgatlo o ne ile wa ntsha polelo eo ka yona o ipiletsang ho boto ho hlakola qeto ya yona ya hore dikoloi di nyollwe ka ha o re e phatlaladitswe ka thoko ho molao. Section 2 e tsitlaletse ntlheng ya gore boikarabelo ba boto ke ho tshaela monwana tlhahiso tsa boramakoloi e seng ho phatlalatsa diphetoho. Boto ile a phatlalatsa nyolo ya dikoloi tsa baeti tse kenyeletsang ditifiso tsa maloti a 17 dikoloing tsa di 4+1. Puisanong le PCFM, mmuele wa Section 2, Monghadi Tshidiso Sebolao o itse ka morao ho se bone phetoho ya letho, mokgatlo o tla dula hape ho bona hore na o tswa ka lefe legalo ka ha boto e sa ikamahanya le boipiletso ba ona. O re bonyane setšhaba se lokela ho fuwa matsatsi a 14 pele diphetoho di kengwa tshebetsong. Ho feta mona Sebolao o itse nyewe eo ho yona mokgatlo o qosang khamphani ya motlakase LEC ka nyolo ya motlakase ya 2024-25 e tla tswela pele ka la 12 kgweding e tlang. Ho tsa matšhaba, komisi e ikemetseng ya dikgetho ya Madagascar e phatlaladitse dinako tsa dikgetho tsa selemo se tlang. Potso setšhabeng e tla ba ka Phupjane ha dikgetho tsa boporesidente tsona di tla ba ka Mphalane bobedi isao. Komisi re kgweding e tlang ngodiso ya bakgethi e tla thakgolwa le ha o le jalo ba bangata ba bontshitse ha ba sena tshepo ho yona le ka morao gore ho hirwe bahlanka ba batjha. Madagascar ile a hloka botsitso dipolotiking wa hola moo boipelaetso ba batjha kgatlhelo le mmuso bo ileng ba qobella moporesidente wa mehleng Andry Rajoelina ho itokolla pusong.
Colonel Michael Rantree and Arena wila kena pusong hang kamora ho mo me o hana le ditloso tsa hore o ketotse puso ka le reng o pehilwe ka molao ke le gotlalana ha eo la molao wa motheo ra di phethela Setopo sa lesole le leleng ho amabedi a America a ileng a nyamela nakong ya boikwetliso ba sesole bekeng e fitileng se inotswe lewatleng la Atlantic. Polelong ya sona maobane sesole sa Morocco se itse letsholo la sesole la kopanelo le ntse le tswela pele ho batlana le lesole la bobedi. Letsholo lena la kopanelo la moyeng fatshe le lewatleng sesole sa Morocco se ne se tshwarahane le sa America le dinaha tse ding haufi le sebaka sa kwetliso ya sesole sa CAPTRA ho tloha ka moqebelo o fitileng ha bobedi masole ao a nyamela. Ho ya ka lesole la America le sa ratang ho ipolela le itse pelelo ke hore pa wele nakong eo ba hlwang haufi le lebopo la Atlantic, mme sena se hlakola mengengetsi ya pejana ya gore ba tlasetswe. Masole ana e ne e le karolo ya boikwetliso ba sesole ba African Lion ba selemo le selemo, bo kengeletsang masole a ka bang 5,000 go tswa dinaheng tse 40 lefatsheng. Ditaba tsena di felela mona mantsibueng ana sehlohlolong se tswela pele. Mamela ditaba gape go sane metsotsong e 30 ka morago ga hora ya botshelela.

0: Mamelo wa PCFM re ntse gatela pele ka lenaneo la gago lenaneo la setlhotlholo mme he ke le boe thabelang tau ka go balela ditaba tseno tse phetelelang tsatsi ya monate ya kalo mme tse ding tsona kelo ka ena a se a bontshitse re se re tla di balelwa go sane o seng ga gora ya botshelela e fetile ka metsotso e masome a mararo wena momamedi e motle wa PC ntate shao jalo ka re ile ditabeng re tse go isana le wena monga ke ile ka okena ganong ga re tswele pele go tloa gona mono le gore boso o re bolelela gore na ke lekgetho la pele moetapele wa BDF a fana ka dimpho kapa a se lekgetho la pele motlhomong re ka baga tlhalosa gore na le a e se e se ka o fela na dibakeng tse dintse wa ileng a fitlha go tsona ke tsa mofuta ofe mme e ne e le thepa ya mofuta ofe eo a neng a negelana ka yona ndadisa
1: Andat, ne ke tsatela ho ena ya mahotela nda the short. Ke re mosebetsi ba yotsa ba nna ba sa di ba nda the mo kholo ha holo, ne ka nete ke hloka ke dile re kenya le ho tsa nda the short. Na go tsohle nda the mo bo go bo ba ntseng. Ke go ho bane nda the mosebetsi wa bona o tsireletsa matshelo a rona, o tsireletsa thepa tsa rona. Mme o ba pa tshepo nda the a tsaba batho ba te so ha di go ba u ba tsatsa ka motho u ba fa tshepo ke ke nya le he tsam ba di mo ba se tsam ding tabe e no ndate e ya ba kokobetsa tsa go ba le bona le batho ba ba fika mo ha bona ndate ba ba bona go bona le ba so ba go tsotela ba ntse ba bona tshebetso le go me ke bo tonda to ho e mo sebetsi wa londa ke go se ke bua le mo sebetsi mo ndimo ndate so ba di tatelo bo botse Obane che rona khale go yeta ba di dire tsana ka botsana boi ka bo yenda to yo sorry botsetsi yo e tsoka go nda di bana le ba sa di nda ke ba di bela tshisa kana go tsotlhe bane ba boloka maphelo go bona ba boloka tshepo ka bona ba boloka maphelo a setšhaba sa ba sotho ba itela ga ba gona le dibeteng tsa bona tse mabotlhotlho ba tsama ka ga metse go bona go ba tshisa botsetsele ene bo sotho bolwa lo ndate empa he ha se le kgetlo la pele ntate ula na thusetsa ntate la se sa po hantle ka ka taba tsa dikobo ntate go ka mosebetsi o ka nona empa bona mo teng ba kenya letsogo ga golo ntate dinthong tse ngata ga o ditabeng tsa kereke ntate sotho ditabeng tsa bana ba sekolo mme mesebetsi eo a etsa ntate le bana ba sekolo bo tsa fumana ke bana ba bangata ba ba thusang ka ditlhapiso dikolong ke bana ba bangata ntate ba tla ba thuse ka dieta tsa sekolo taba tseno ke taba tse kgolo ntate sotho bane ke a tseba gore se tsa mangapeng a sa rokaneng ntate mme bana bana ba sotho ntate ba ikutlwe ba lekana ba le uniformo ka gara ditlhopha tsa rona mme ngwana a ikutlwe a na le confidence a gotse dieta tse nepagetseng a tsebe o tla ithuta ona ntle le ha o tsobo tsa letse ka rena ba se o tlile ke nyare tsobo letse ha ho lo go le tsenga tsa wa ka ya ke nyare tso ho ma ntse ke tsenya ya se se tsamo tsa go tla tsantsa e o na la ha ya ke ke ntse ho ya mo ne mme ga nyare tso letse mo ntse ke ka mo se ke di mo re a bo ho bona re ke le ke ba kristo ba ba mo na ba tsena pele ka tsa mo futo mo rutu wa ka wa sempho le ba ne na yo re ke mo tsatholoji o ya mme ya le tlo le tona go le bona go mogotsi o tla tseletswa le tlo la ha le go tla go bua so le ite no hana ke na ya se se mpa le tlo tsheme ya mogotsi ha re tona mo mogotsi o ha ile ke reke ka pele tsa mo go tsonela la ke sa o tlo hantle ke sa re ke a fo ga re di go tla hantle ka bo le apostola le ha ile ka ba tonda te bote bote soto ke bontsha mo e ka pele ana go di tsepeng ka soto wa go bo tshepeng ga tso tso ha so go re ka re tsaka tsaka tsaka tsaka di photo ba itse tsantso ntse tene u dietsa out of good will out of love ga go nda tso tso
0: yena
1: me ho u dietsa di bontsa mo sa ka tsanga re ka tsepa ha re le ha ke mo fide tsomo
0: la le tla
1: nda le
0: tsaka ga lo ska kwala ke fitse pa patso ina fela mongaka tangi det mamira PCFM e re kirekise re tlotsa pele ntate sha
2: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies and large chips from only $164.90.
0: Qinze khatsa. Ha re tswela pele ndate shao ke mane mo nontso bolela hore. O ile a thusana dikirikeng tse fapaneng bjale wa bua le ka ena ya Jesu e Katoliki he bjale o bo ntlhatsitse pelo ena ha o ka bua ka yeno ntate sha
1: ka le be mutomo le mo ntate o tla be a ga le tla ha ntate mo go be le so le na ha ntse ka tlo dikgwe ka le go ka tso ya
0: da
1: ke tla ha Jesu empa he empa ya ntate ke ne se metse ya metse e o tsala e tsa ntate e ne ngata ngata bo di tsi endless go di tsipe le la ho nda be sotho ya ne se ntse ya tsang ha holo mo a thusang le bana ba dikolo le ka sekolong se se go sa se tsotho

0: motho mme ke bana ba bangata ba kgonka ba thusa ka sekolong se se lo sa setšhaba ka moo so taba tsa mefuto di etsa nate sotlhe gore motho o be le tshepo gore ka nnetse ke tsamaya le moetapeleleo a tla tshepagala wa tsebana nate sotlho batho ba sa tshepaleng ga ke kgone go tsamaya le bona gobane ga ke mothoke motho a kgona go bua maikutso a nate sotlho and once it been out of school and you go look at there and then you know that you think that right now bona teng sentse ke bona go itse le ka lengwe pe empa mo ka pele a fana ka tshepo a fana ka legato a fana ka tsela ka direction o a bona gore mo na tshepo e teng mme ba sotho mona na ha ba phoko mme re ka thusa ka tsela tso tsenda go bona pagana ka tshepo o bana hanga ta ke go tsa go tla pele ha se ba tshwere ha se ba tshwere di bidi e se ba mathata ke go tshwere se ya kwa le
1: go ra haza e haza vile bo mo bona bo wa faswan le banta ke na ka koloi
0: e lech wa thola go le mathata na ho
1: e da
0: ha o sa bona na hu ya pele ke ba maga hu ya ka tlo ye yo ka tsela ga nne teng koloi ye ya ka a ke go a bona
1: e nda
0: se ke tsana taba tse eng ntang me be sebetse yo nda ke ka nnete yo nda ke thata e tsang ka nnete ke nana ba se tonda pe ka motho ba e bona ba etsa motho wa ka go le pila ke na ke go tsaga mabala di politiki ga e etsa ga thoko le motho ka nnete motho ne bona gore ka nnete go tsepahala go teng mo meta ba di BS me tsela yeo a tsaga ditaba ka e ka nnete ge ka mo tshepela mabaka a mangwe magolo gagolo wa go tata buisana le Sotho
1: yena I don't know how to do it. Kirikeng efe taba ye e bolelang holona le le bolatedi ba BDF ho etelwa ke motho wa mofuta wa hae hape hape ge boele re shebe BDF ka bo yona gore na ho fitlhela ona ya letjina o bona ho etsahala jwang ka yona na kgolo e ntse ba teng ka re yona kapa jwale e ntse thefule ko kgolo e teng ye meng ka ele nngwe kapa e ntse thefule ntate sha
0: ana de sort tabe kholo ntate na tsantsa ke tsantsa ka hore o thusa bana ha kholo ntate go tloa bunyanyane go ya tswa tetello mmoli na ere mo go wa tsoga na ke tsotho taba yeno ha motho yetsa mesebetsi eo ke taba e kholo ha kholo e gona ba bang ke sentse le ka ga mesebetsi eo tswa na ka bitse nna ke se tsike le ka ga mesebetsi eo nne ntate o thata mesebetsi eno a etsang ke mesebetsi e motho o e ratang ka pelo gao yotlhe nate sotho o sa ikaketse gobane ke tseba bofokodi ke tseba bofoko ba bana bao ba tlhokang date sotho e be ba sitoa sekolong ya dikholofisi ka nthong yana tsenyanyana fela ngwane eno a na le legabe a la thuto a na le tsantselo ya gore ka nako ngwe o batla ba tshwana le date sotho le ditšhegelo le ka lona date sotho a dutse ka monono ka meka PCFM kana go ngo o batla a ba tshona le nna ke le thabo sao e le engineer re ndate sotho a ke go bona netala tsa mofuto ke tsona ndate tse di etsa mbana gore ge bona gore bana ba o ndate ba thusa ka tso tso tsa ndate sotho so lo mo ga me ga
1: gale ndate sha o ha ha re boele re shebe leeto la BDF o tloa e sa le thewa o fitlhela gona ja lejina o ka ge ke di-challenge di fitse o bonang gore le ga e le mona a leka fela mo ne e ka re go ntse o na le segoqetsane e ka re go ntse o na le bothata le ga a ntse a leka a leka ka nqena le ka nqena ntadisa
0: anat mathata le manolo le maima ona a ka nna le teng ntate sotho me re tana re a tanele ntate ka tsela tse sekolosi gagolo dikholotso di teng ntate ka nnete tseng kaga legotlha bagolo ka nako nngwe di tlabe di bokwa seo se sele mokgwa wa tsheletso mmogo wa go se sele le mokgwa wa tsheletso mmogo ke ntho e teng ke nnete empa

0: taba di atamela hantle ntate go kopanywa maboko o sebetswa gantle taba tseno ga di tlhola mote soto makgotla a dipolotiki ke a nang tsa thewa letsatsi le letsatsi mme basotho ba ya gotlhe mo ba batlang go ya teng ke gopole re sebeletsa godina basotho ba 550,000 oso akege bao e leng bagetsi bao re tsebaa gore ba retse bagetsi mme re sebeletsa godina thaba se le seng ge tseka di-voutu tseno tse 550,000 or 600,000 seo diphati tsa dipolotiki di sotho mona di leng 42 kapo 43 so go sane o kena o ntate sotho e mongwe wa fitlha le ene a ka tlhoaka ka maano a gae a matle o fitlha a rekisa maano a gae ge a fitlha re lebidie fo le rona ka maano a rona a matafetseng go feta yanene setho se jalo se ba le gone so ge ntse re sebetsana le mofuta o le mongwe ke go a bona ke ore na ge ba convincea jwang ntate sotho a ke go a bona empa e golo ke gore re late the registered voters ka gana le setho ke batho ba 1.2 million ko re na 600,000 tela e nngwe e sa getseng na e go kae we need to tap to that 600,000 e sa getseng re convincea gore e tlo tla e fetha yes mme ke yona e golo ntate e go tlhokang re sebetsane le yona diparty ka o fela le setheng ke sa re bidie fo tsona diparty ka o fela di sebetsane le convincea bakgetsi basotho ba tlotla ba kgetha gobane gona tena ntate ge o sheba gona voters tena o tsia gona nang ketsiwa jang ga nete e a tshwenya tabele ntate sotho e a tshwenya empa ntate ge ntse re sebetsa ka thata ntate mo gontle re tshwere teng ntate o bua le tšhaba sa basotho ka dikolotsong tse di ba teng ntate sentse re le ka re bua le bona ge ba convince gore ditlholotso ge ra di sola tsheta di feta gobane rona ntate sotho ba bangwe ga re bilatlhama gongwane re tla tsamaya go le bima go le motheo go le kwang batho mope mongwe ka ba utlwa gore kele jalo bana jalo ke kopana le o mongwe mofuta a ke go a bona e le o bane re tseba ntho e re e lwanelang e le o bane re tseba ntho e re e batlang e le o bane re tseba gona re leme kae re eme nneteng fela ga o eme nneteng gore ntho e ka ba otsitseng empa ga o ka ema lešanong wa sebetsa ka polotiki tsa lešano wa sebetsa ka dipolotiki tsa go senya batho mabitso wa sebetsa ka dipolotiki tsela tsa kgale tsa metseng ya kgale tsa dintwa tsela tse motho wena ba o bona gomata oa lwana o tseba dintwa I'm telling you basotho ba na rata o asaebe re bua le basotho go bana se mofutelelo wa batho ntate sotho dipolotiki tsa dikeletso ke nako tsena tsa mašhano tsena tsa di-character assassination tsena tsa mašhano tsena wena o ka lwana ka ga magotla dipolotiki gona re bua le setšhaba go ja mone ke ga nte salanyeng sa thosa o entseng magoteng a tswang gona a ke go a bona ntate sotho go lwalo makamese
1: go na le molaetsa o mongwe ke ona gore ke letshwara ka kwading ke mametseng ntate thabošago potso ya ka kena e be ya ka re mmuso o tlholwa ke eng o thusetsa ka ditlhoko tsa baithuti ga e le mo o thusetsa ka thuto ya mahala gona ka re mokga wa gabo o tla anetsa kgahlanyetso ye go akaretsa naga e e tswang ke moetapele wa gae e bang ba ka fetoa puso ya gosane ndate sao
0: ntate re tshwara boikepetso wa go tlhoka ntate sotho wa tseba go na le cheke ke tla gotela moganyana ganyanyana ndate waka gobane nna motho wa yaka etsa ntho ntle ke ya mophaphatha ndate sotho empa ga kala etsa ntho tse mpe ke se ke a go ana le yone gona moo moetapele wa MEC o le a kata ka problem e goreng motho wa keta first degree program na ba sa feta di-mastersng a ntse a sa batle ditšhelete tsa man power sa ntse a dikolotane ke re a gopola empa ile a gama ke re a gopola tabe a ke re a gopola tabe ga ka la sebetse
1: ke mametse nda
0: mme e ne le lano le letelele empa ge ke re ntate bana ba basotho ba ya ba tswa dikolong ba feleletswe
1: kea ko mokopanye le enwa ndate sao e tshwara ne ke go ba kopanya le eno a bane nako e sentse fela re ya nakong e re kueng o mamele le eno a o tlo bose ba kopanya bana babedi mamelekgotsobanna o thotse mongwe a ka tswela pele ntate shago fela o tseba o ntsa le teng
0: ao banna ga a sokedi
1: a ke mogaotse bane jwa ne ke utlwa re se re sa ukwane le ena tswela pele ga ke ne ke tla mongwe
0: jale ke ne kere bana ba basotho ba tswa dikolong ntate sotho o kene sekolo ka thata lelapa le sokola manpower le ona ngwana no a modimo bana ha tsaba go motho ka pele go tsaka tshwetse ya manpower first ha a tsaba tswa sekolong ha a thole mo sebetsi there and then ke bona santana e yo mo disa public safety ke bona santana ke ma tsaka ya mphopa la ta mosebetsi ngwana no ana kana ke nana ha o ba bima o ba tla go kgela sekolong ka pontana le ha ya le tlhasana go kgela sekolong ha a sana monyetla ga ne manpower ya wa e kolota wa bona go bula ya mutshunda te so thana go ntseya o tsetela o tsetela ga nna go dimo e se le motho fela yo no se a re tsheke tsa bona go nna mo sele di tata ke tla o thola ne ntate so tlo ka bona te sa mme ke bua tsena ke mo eta pelo a bidi e tsinga go o thusa bana ba go ba tsena dikolo go tsela mo era go nna nteng empa go tsala mo phela mo ke go nna twa dintho tse dingwe re tlameya re lokise le hamba ke lethe ka rena ga re mo fetetse mone go tlameya re lokise system ga re ka lokisa system tsa rona ka lokisa melawana kapo melao e teng e ka gara thuto kapo ka gara naga ka mone e tsamaisang tsone ditšhelete le dithuto leng kaofela ke tse dingwe tse tla re fa direction ya gore na re tlameya re sebetse jang a bana ba basotho ntate le a ba se ba ketie dikolong ba sena monyetsa wa go kgutlela dikolong gapetape nate so mme moetapelo wa bds mo a thusang yena o thusa go latela gona totomane ya gae kapona o na le bokgoni bo bokae empa nna ke bona thusa go fitlhelela mo o ka nnete bana bana basotho ba tswang ba na le di-masters ntate wa
1: masterere re mokopanye lena mo medikgotso e ndale
2: buantate mshweshwe
1: ndate mshweshwe ka maputhe
2: ndate sodi ke mametse taba tsa ntate shaa
1: ena
2: tsa wa ka tlhalosetso go na e ba tla tla ba sebetsa ka tsela ya mofutsi o se ba na ena e ha ba mamela ditaba tsa magotlo e go na le gape e ke se ponisa mautlwela kuke ditsitso o ha ha ke tsena se tse ka reng ke sona se tla tlamela go se bona go kaelo ka tsela ya magotlo ya thethwa ebe ba tla tla ba etsa mang go tla se fumane ke na le seno se leng sona se ikemetseng se leng setlamo sa gore se fuwa ditšhelete e be se ya patalo e be ditho tse patalwang tseo ba tlabe le bona ba disitse molaotheo ba disitse gore e be ba bona gore gore se jalo ka se ditho e re taba ya magotla
1: ereeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa e tshwara mono re na le less than a minute re yana go nya metropolitan jwa le ndate sha watlatse ba wa gaba
2: sho sho ndate
1: thank you ndate ndate mo sho ha re mo ndate sha wa tsebe o ya bona o se less than a minute
0: o de kuba ka na tong sha tsona bua ka taba go mona di photo ba ka na di ka tsa e tsotse ya ga ke
1: e ya ndate lo rena lo tswetsa jwa mo e mo bona bo jwa lo bona na ntaba tsa mola o sa hlomphwe ke puso ena edi ka tota magotla di sakeng wetsebetso na lona le tlo ifeta
0: ke bo marimanga ke bo marimanga le na tlo tshwaetse ke ke ke ba le mo lao ka ga mme ina ntate o ile le supatsa ka go itse bela ngwana ga le ba sotho le be le go tsetellong ha o tlame a ho seletsa go ba itseng ile ha o seletse go tota ga a itse ntate is bandi magotla mang nne a ebe ba tsoba se tswa go eta impress go tla ga nna batho ba yo ba tsamaela bana ba tsaya ka contempt ba itse tong go ntate ntate mshwesa rona ke seletsa ka molao go tseletsa ka molao le toka ka gana na jalo ka ga sentse go tseletsa ka tsona ndate motlwetse
1: ke le bile ndate ndate sha
0: modimo wa kwenda tenze go gata ya ba mokomisi
1: thank you mongaka ma mira peace fm ditaba dingata ba bona le mehala ntse matla empa na go ere ge ya gwane le yena o bana jwa le ge re fetela ka nqena wena mo wa medi e motle wa people's choice fm

0: Mamedi ka nnete ha e le tshirongwa lo le kodile le eno ke o bontsha go se re kene ka mane kana go nyane tsheditsweng ke Metropolitan Lesotho me jero ka mao ba le mao beng ha ile mmanta ha o teme mmathabiso thekiso ke mme mastabi o la ofising ya thekiso mane Metropolitan Lesotho me he ire ke mo amohele ke be ke molokolle go a kgaollele a o kgaollele mofao o a o tshwagetseng ona ke bone go o hata ka mona ka bo qhanolla ka se mme mastabi
1: one copies
0: ya tshere tshere ba buka ka o fela ka tlo
1: o mpone le ha ke kena fela
0: ka ka bona ka ka jeno ke qhanolla ha ile se se ya mona
1: ke o dumedise hleso di le ba sotho hohle mo ba le ngwana teng ke nne ntse re le bua le monyetlo ona wo go fumana e ke tlotla go tlo bua hey hore ba sotho ba nne ba rutehe wa tse ba lo tse ba fela gona o nkileng
0: amen
1: mme sentse ke tshepa gore ba dumetse e ke o kabolehe ke kopane le moratuo wa hao ha ke tswa monyako mpotsa na ke mang marina
0: Hey,
1: ka tsela ya go patale kgwedi le kgwedi. Ye o fa monyetla o jwalo go tloa ka dilemo tse le shome le metso go bo. Re bua ka qhanolla. E boele hape e o dumelle gore o be dilemo tse mashome a tsheletseng a motso mong. O ka nka sehlaiswa sena bonyane dilemo tse tsheletseng. E lo ha o so le nako nye o bona go dilemo tse tsheletseng o so ntse le go le letsona e sentse e sane pahala o ke ke wa gothaletswa go enka hantle mona o ikhaela leeto la hao la botsofadi le tla o thusa gore bophelo ba hao bodule ntse bontlafetse re shebile ditaba tsa bophelo ke shebile le taba ya ho go itlhokomele ka taba ya ditshelete le mogwa fela wa hore kelello ya hao e hlile e phole e qhanolle le sa nnete nnete le mmelo wa hao qhanolwe o bo sena sekoloto sena letho ka nako yeno ha o sa tshwanela go be hona le letho leo o ntsong o le patala taba ena e re ha se ntho enka ka tloang fela se ke iqala ya bakere go tla ba jwalo empa mo e bang re se re sa etsa jwalo re ya tamele gona ba ha mampudi tshele re tlotla re eletsana o ka boetse wa iketsetsa sehlaisa sona hape ka mogwa wa hore ke se ke bokeleditse bokana jwale na le ka nthusa hore ke be le mogwa wa go ke thole salary jwang tshelete ena e ya gotswe ha e ba o ipatalla seabo e ya gotswe habedi go na le eo o tla e fumana o e patalwa go na le eo o ka rekang mogolo wa gago ka yona go ntse go shejuwe kapa go shebilwe gore na o so bokeleditse bokae gobane ke na le tumelo ya gore mogafisi le ena go na le majelela mphate jole taba tse jolo di dula fatshe di shejwe e be re a sheba gore na ntlha e le nngwe go tse thago na e tla ba bokae e tla feta mane go mogafisi e be ntlha tse pedi go tse thago na e tla ba bokae e tla o rekela mogolo wa gago go yana monono mampudi e le Metropolitan ke yona fund ya gago jwale wena o le motho ya inshoriwe mo ha se hangata e o tlamellang gore e ka ba wena a patalang ntse o ka patalwa ke motho e mong o intse ditabeng sodi o hlonne o etsetse mme wa hao ka pantato wa hao ka pa motho mophidisiwa motho o bona ngore yena e hlile o dipendile ho dimaka ka kotloloo ditabeng tsa ditshelete ke hore ha o sa ya ha ona letho le o ba ka lefumana le hore o ikimolle hona tsena ha o sheba ditseo tsa dintho tse le dinyulwang ka teng o noka nare o ka fa mme wa ha o tshelete itse wa re ke itlama hore ke tla o fa thoranta ha kgwedi fela fela ha o so dutse sheba o ntse bana go thoranta o tlotswa ka thata o ka na gona 50 cents fela o tlameile go mo fe motho ena o so ka na fokotsa ehe se hlaiswa sena o ke se senke ya ba o so fihla o seetsa le security kae ka pakae a ihlile se batla o qhanolle ditshelete e le hore ditaba re tlatlamea ho dietsa e sa le nako ehe
0: o tofulo fela le raga
1: ehe
0: metsi a se tshwa bona
1: wa bona
0: he ke pele ene hloki mo hataki
1: go gomeletsa jwale ha o qala mohlomong o enka dilemo tse le shome le ka hodimo o ka qala ka magolo a mahlano fela ke kopa taba e ke se kebe ka itisa haholo hobane o ntse o tlameha o etsetse quotation jwale ha re se re akanya re re bonyane e ka tlase dilemong tse hlano ya ho tse go bong o ka qala ka magolo a tsheletse 600 ha o etsa e le lump sum o ka qala ho tloa ka 20,000 o re mpele yona mona ke nenne ke bokeletse hore tle re ha e butswa ka morana ko itseng ke tle ke tsebe hore ke ithekele salary hobane ha e qala le 20,000 go reka salary ha se ntho e tlo etsala e ka nna ba o ka kgola 5 ranta mono ha e ne ba e ka dumela jalo o kwa 5 ranta ha e reke le tshepise le paketa dipina tse le a galela e ne re reka ka 150 dipina e se le bo 650 ya bo 7 ranta bile ke a kgona ko go keke wa ba reka ka yona ho hang la ha o ka ba reka dikwankwara tsa 5 ranta o honwa tee o tla utlwa sa utlwa ka go koborekile ho hong ho ngatanyana jwale se hlaiswa sena sa rona sodi se etse ditse motho e mong le mong ha re kgethe mang kapa mang o ntse o sebetsa mono mo o sebetsang teng o na le provident fund o na le o ka ikekeletsa ka gore o iketsetse sehlaiswa sena go tlo ekeletsa godima ditaba tsa gago gagolo ga o shebile motlhomong o batla go go tlo maintainer standard of living wa ipona gona o go kae gona jale gore bonyane ga o so tho ke tloleile ke batla salary ya ka e be mone o etsa e sa le gona jale gore ke re ke sekebe ka ba ka tlase go 15,000 ke sekebe ka tlase go 10,000 ke etsa motlhala fela
0: kore ke sekebe ka rwala dirifile tlamego mangole a sa gana mme mastale kore ge ta renketse bodate wa rona dirife tsena tse boima tsena tsa kgale tsena jale motho wa batho mangole a sa ntse a gana jale kganolola keo gore ntate a se rekele
1: dirifetse
0: boima
1: hantle jwale le nyeo e le besi e putswa go tho ke
0: putswa e seng o fumana gore e ntsho ka nnete go tho e otla pelo a ele le fula pelo moamedi jwale e le putswa e ko go tsoketsekere nne be teng motho a seke ya re ga a tšhakile a utlwa a lakatsa tee mo khwatswa ka ihlweleleng a tshola ka tsati
1: fela me o so itse fela we ho sena le go ka bulela le ha isele
0: ke
1: lo bano sa gone
0: ke tshola
1: fela e bile ntse re sheba gore dintho ntse di re fetwela go gwana tsona tsela o bona ho bata ka yona ha ke tsebe ha ba checka dilemo tsa hao o kile wa e bona ya bo Maria tla re qala ka bo April go wa bona gore nako e tlanyena a ka nna re qala bo May se re nagana re batho a kere ba nama le madi o ntse o ipotsa ge be go sasa o tlo e tsala jang
0: seba le moaparo wa gona fela
1: wa bona
0: a re sebeletse makgethona tsena ke aparela segale ga e ba o ntse o re banne ba re wa pire ka ntho mono a sa umulame
1: hai se tla wa
0: ya le metropolitan le sotu yena ka khadolla se hlaiswa se tlaetsa gore le house o le hai o ne o wa pare hantle o je hantle o ske wa tena bana bana ba o thuse ka legato ngwana a ska kgwedi ena mabaka ka nkimetse wa tse ha ke lo bona ntate
1: wa utlwa
0: ke bona mme go bana bjale ha ke hla mono ba ntse
1: o tla re
0: ngwana ka ha fitla o re it's that coffee moon
1: wa bona
0: a ba ke ntate wa ka tse bana ona reng e mo ya o phomola ka khotso
1: e
0: a sa ntse a le hai mona e ha o mo faletho a le fitla ka dropong ka mane o ke ke wa reka dijo yena a lo direka ha ke reke le dijo ke ngwana o na tsho yo a lo ntse
1: a bona ntse tswa ho yena
0: e e tswa ho yena ibe na re ka dijo ya le rije
1: wow
0: ibe o khotso fe
1: eh ya hle ho ba no la tloela ho iketsetsa
0: ke tshotse
1: eh ho fuwa e hlile na ko ngo kuetse o ke ke wa dula be sa le ho fuwa tshole kana light eng ho re hle re kwale gepe eno e sa le nako yena hona jwale jwale re teng ka go na ya le sotho empa pele ho mono ke hlakise hore khanolla o ka e patala ka mogwa e emirago o ka patala ka mogwa wa cash o ka patala ka mogwa wa banka wa etsa tukiso le banka ya hao o ka betse ya ntsha mogolong wa hao ha di hlabane
0: yana ga bele re shebe batho bana ba itshukudi mme masthabi
1: eh ndoda
0: jalo ka how we le ka mogwa e fapane nya ho patala ibile o bontse go e ka taile lamsam ka po a patala go di tseitseng wa bokeletsa wa pata ba ditshuku di bona na ba lokulile go banke slice
1: motho e molemo jole e bile ke rata haholo ha o e hlaisa tabeno go bane mo itshukudi hona le nako a tla gathala a utlo go hey nako ya mogathala e selete le dintho o tla di bona gore ha sa dietsa jolo ka pele mogathala ha o le teng fihlile sotho ee o ka tsamaya o ntse o bona la e ka go matla fela ya ba le maneri ya o rekisa le ding di fedile jalo ho so hlokala kapa jole le ba bang ba ntseng ba tla morao ba se ba o imela le ka tsela eo ba tla be se ba etsa dintho ka teng e be o fumana gore le kgwebo ha o sa le bonolo gore o ka e etsa jolo ka pele gobane dintho di ntse di tšhentšha ke le wena o tlo bo so hodile o ke ke wa ba ema mone a ba o ntse o tlo tla o lelekisana le bo a bane ba ha wena o ne o le motšha bona ene le gona ba hlayang a ke go a utlwa gobane ba tla le ba tlafaditse le dintho so e le gore taba mogathala o rata kapa o sa rate go na le nako e mogathala o tla fitlha
0: e tshwana le borui e ko go bophelo bo tshwana le borui momedi e motle go na le batho ba gore gotseng e le bontate ba dikoloitseng a thago tsa dibese ba bang bona ba ile ba bang ba bona ba ile go batang le nngwe se se teng ga se gore ne ba se ba sena batla a kore taba gore dilemo di ne se direng o sa sa itshwarele kgwebo ya gae gantle ka boyena jele bana ba etsetsa metlholo tsa fela bophelo le bona maatla a fela ipokeletse le metropolitan lesotho ka setlaiswa sa khanolla e re ga o dutse moriting wa sefate o tlape o apaga disutu jalo o duya moriting moono bontsha jale o apaga disutu e se ngwana jena
1: o ikise gotlhe mo batlang
0: motlhang ke tsofetseng ke dule ke se motsu sepeng se re ne ba re matala eno a empa e ne le motho wa diteki wa eng ke security mosebetsi wa ka e se le go
1: itereka
0: ka lebaka la
1: hantle sodi wa bona he hantle wa bona he ge teng ka gona ha ya lesotho o sa di o tlile sodi e ka ba o senya mo o kireng ha o fihla o re ke utlwa ntse o thotlanolla hantle thanolla ena ke dula fatshe le yena o tla o yeletsa ka pa motho yeo a santsa o sebeletse mo letsetse fela o re hantle na khanolla ke e ka pa o re mpitsetse masthabi eno ha o tseba le di office ng gae ke yetse di presentation sodi e o ka re bitsa mona le staff sa hao ya ba re yatla ha o nna o ntse o tsamaya ho batla tjene gona re tla hatsela ehe
0: ke yona ntho ke ratang ka Metropolitan le
1: sona hantle
0: ba ka tsho mmashagane ila duela mmashagane ba ka tsho mmashagane
1: me mashakes
0: ba ka tsho ga ba ka fihla mo
1: hantle
0: a ebe udima seta sahane
1: wa bona he
0: motho wa magetho wa le ka
1: eh ya hle ka leboa wa tseba ke ke phuthulotse
0: Just
1: take a cretella at that little.
0: Oh,
1: 800-22-300. Again? 800-22-300. Can there be a mafete Beria, Mapuche, Shote, Botabote, Mohotron Tabatek at Kacha Snake?
0: Yare Metropolitan, come on, come
1: in. Wabane,
0: come on, come
1: in.
0: We are partners.
1: Hunch.
0: We are partners. Metropolitan so.
1: Together we can.
0: Amen. Manda utlang tabagale mo.
1: Amen.

0: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo
1: PCFM your pulse our beat.
2: Mona o yetswa tibiso ya lefu la memanone no ya tloka etsenga la tharo motsiano 2026 Mufuta boloko akala le shimele metsitsiletse motsiano 2026 a bolokelo ha ratjo mose. Tshebeletso ditlakala ka ho rabu supa o se. O tsebiswa bo hlebeng ka mofule metsoana ba le Sotho Republic ya Afrika Borwa. Tsebiso e tswa ke Malefane Pinone e le morawa mose.

0: mamelo wa Peace FM o sheba nako metsotso e dira gantle o e supileng ka morago ra ena ya bo robedi lenaneo ntse le la setlhotlholong kwano Peace FM mme he ke bontsha bo fela gore mokgatlhe rona re tla leba gorenyane ya borobong ka ona mme re tlo o tsepamisa ikutlo wa rona odima taba eo re ileng ga bua ka yona ga e ba ke gopola gatlene le ka di 25 tsa mesa monongwaga o tla gopola gore ke moo re neng re qoqa ka go ya falliswa gwa masapo a mongadi lekgula Simon Ledula wa mane tlhotse ya ileng a bolawa ke sole sa Lesotho a le mane Qutheng le bomphato wa gae ka 1979 mme ke moo re neng re batla go utlwa gore na mabaka a e ntseng gore ga a latwa gale kwa pusonyane ya Congress mo motho ana ka lebelela gore jale ne le nako ya go ba itse wa bona mosebetsi mme e ba ke gona a falliswang dilemong tse ke afe ke ditaba tseo re ileng ra tlhaga kena go tsona bekenyane nako kgweding e neng fetileng mme jalo ka ga tshebetso yeo e ne e kopanetswe ke lelapa la Ledula le Lesotho Liberation Army le ba bangwe e be e tsamaile jwang kapa ga e ya phethagala empa o fumana tlalo ya tshebetso ena mogale mona ge sentse go buisana le motlhomphei Sello Maphalla ntate Maphalla e re boele go amoele gape kwano Puisi FM
1: le nna ka mokgwa o tshwanang sori ke amogele ntate ke be ke dumedise ba bamedi ba Puisi FM gape mokgatlhong ona wa bobedi wa taba tsa gona
0: ka nnete ke lebuile gagolo ntate Maphalla nakong ya go feta re ile ga buisana le wena e le ga go na le morero wa go ya fallisa masapo a monghadi Simon Lekgula Ledula ya ileng a bolawa ke sole sa Lesotho a ena le ba bang strikeng sane sa Qutheng ka 1979 pele re fitlha go re na tshebetso ebile jwang a ko gopotsa mo mamedi gona mabaka a ileng a susumetsa sesole sa Lesotho go bolaya monghadi Ledula ke a fe ka selemo seo sa 1979 re kale taba gona mono ntate
1: ke a leboa sodi jalo ka o bontshitse ntate ditaba tsena re ile ra bua ka tsona bekenyane pele mosebetsi o ne o phethagala mme ra leka o nnamalela ka tsona gantle mpa go gopotsa mobaledi motlhomong le bae bang motlhomong baneng ba sa mamela ka letsatsi leno ditaba tsena di thomeile moo go neng go na le mathata a dipolotiki naheng ena ya Lesotho ka 1974 empa e ne le mathata a tlang a hudana go tloa 1970 moo lekgotla la magata mmogo le ile boetapele ba lona boitseng ba tlameya go bobe bo otle mo go ka reka mpa mme ka 1974 ba ile ba ba le morero wa gore ba thehe lebotho la ntwa leo ba tla kena ka lona ka go naga ya Lesotho o tla etsa restore eo e neng ba bolela e le tokelo ya bona e gantsweng go tloa 1970 ga ba ne ba ABCP ne e tlhotse dikgetho tseo empa gampa a phatlhalatswa komati e ileng ya feta ka maphelo a batho le ba gobatsa o sia dikhutsana o sia batlholo wa dijalojalo mme ba setse ba theile lebotho leo la Lesotho Liberation Army mme ka 1974 mme di-operation tsa bona di tadile ka 1979 eo ke ena eo ndeng ya ba le mahlasipa a banna ba LLA ba ileng ba wa moleng wa ntwa ba gang comrade Lekgula Ledula sebakeng sane sa Makwae Topia serekeng sa Qutheng mosebetsi wa rona he e ne le ona ono e re ke tlhalosene ya go wa molengwa ntwa re bolela gore di operation di tlhaselo rally tsa Lesotho Liberation Army di qadile selemong sona seng mme tse dingwe tsa dibaka tseo mo o rileng tsa tsaya e tsagala teng ke gona ga makwane ke gana mona mo o rileng ya ba kgatlhanyang kgatlha le sesole sa Lesotho ka bo madimadi mo ba neng ba nkile cover teng ba ile ba etsiwa ambush ke sesole nalane re e ne ba le ka
0: lehaheng
1: haha leo di ile la ruthuthwa ka dibomo mme la helia a le helia go na le koetsa tlasa lehaga leo mona mo go e tlalelwang gore dithupo tsa bona di ile tsa wela ka koetseng ka moo ya ba gagosana mokgwa wa gore na di ka etsiwa recover jwa ke tlaleo e ileng ya tlhaela eno ge ga morago ga ke tsolabe momamedi okile taba tsa ka gantle
0: gona mo ntate maphala motlho monyeng e bangwe ka ba leseding morego wa batho ba ba LLA balla e ne le gore motlhomo ditlhaselo tsa bona dioperate ba le dibakeng dife go fitlhela mo mo jwale e ka naba motlhomong ba ile ba nanyetswa ba sa le qalong ya go itukisa gore na ga ba tloa mo ba tloetsa jwang
1: a ke no tseba seoi motho o kampa wa latela fela taba tsa dingodilweng di ditlalego e ne e se sebaka seno sa makwae fela e ne e dibakenyaneng tse mmalwa ka gonaga jolo ka re tla bontsha ga morago gore empa ka dinako tse fapaneng dibaka tse kang tsa bo dikgobong dibaka tse kang tsa bo onkel snack dibaka tse kang tsa bo kolonyana dibaka tse kang madi jwa matsho ka mona ka metlhatšhane le dibakenyaneng tse ngatanyana ka gona ka mone empa ditlhaselo tseo di etsagetse ka dilemo tse fapakaneng tse dingwe nneteng e ntse le selemong se le seng empa dibakeng tse sa tshwaneng
0: kore taba eno e ntisa obane ka gono shebile potso ya ka obane ke ne ke tlo botsa gore na di ne di felele ka 1979 fela kapa di ne di tswele pele le ka dilemo tse fapane mme potso ke ne ke tlo e botsa gore gobane ke gopola gore nakong yane ya puso ya sesole go na le ba neng ba bolao kapa ne ba bolae le mo thabeng ya kwading ya ke sa gopola gantle ba neng ba kenyeletsa motho ga e somane e neng ile a re ga le mogafong kwana le ena abutieno ya ba o sa se mogafong o sa tla e se e le motho wa ntho jale a ile a bua gagolo tsena ntho e ne tshose batho bo lesole la metlhe Michael nkgatlhetse thetse ebile le motho wa gabo mono ke gopola ntle a ntse are kore mošhanyana eno e re tlowang motseng le ena jale ga ntse a lo etsa jena ga ge thabele gore ebe motho le keteletse bolaile batho ba bo lona a tshosa batho a ntse are ba se ba le teng bona ba tlo ba tseba gantle Basotho mme e ka go a kopitsa ntate kapa ke o ba o le teacher obane e ne le botse yo ngwe ne ke tlo e botsa yona la o le jalo a go tswele pele ntate
1: ao e jalo sodi ke ditaba tsena di etsaetse ka dilemo tse fapa ka dimo le a nke sa tlo nepa gantle empa ke a gola ditlhaselo di kgaoditse ka morago gore sesole senke se die morena le ya bua jale go qalelele taba tsa dipuisano ke ga di-operation tsa LLA di fitlha bokhutlong go latela e bonyana yaka e fokolang tabeng tseno ke hopoleta go dira ba le ditlhaselo tse ding ka mogao mono ke mo tlhomolanga ka go botsa jwalo sudi
0: jana ke batla go thusa ntate parents re tla go tlela tabenyana wa rona gore na hara ba bileng le yena o ka hopola gore na ke bomang ba go kae le gore na gona le ba seng ba fallisitswe kapa ke yena fela ya seng a fallisitswe gona yo masapo a seng a fallisitswe ka go tlogesa bapaano ba neng ba le kuting e seng ba bang.
1: Ee ntate ke ba neng ba le operation eno ya kuting ena mo lekhulaneng a le gona teng e ne ka ba banna ba basotho ba ka bang 15 kaofela go kenyeletsa le ena lekhula ke wa tseba he rona basotho ditaba tse kang tsena re di tshwara ka tlhokolosi ya golo seotlhe mme ga se ntho e kgothaletswang gore re be se re tlapolola mabitso a batho empa bona ba teng mme re na le mabitso a bona ke morao tjena re se re ka morao thakgola taba ena ya go lata masapo re se re tloetsa engage banna ba Lesotho Liberation Army gotlhe ka go ditereki mo ba leng gona teng ga ntse ke tsho tjena ko bane ke bua ka sesole ka lebotlholantwa le ileng la kgalo e tle basotho ba seka ba tloa ba re re bua ka ntse pela ka ga e sale dithetin mona se re bua ka nalane history empa he di-veterans tseo dintse di le teng fika le gona kuthi mono ke bona batho ba bapetseng karolo le kgolo gagolo bano gobane taba tsa gona mokgwa wa go fitlha mono mokgwa wa go kena le go identify sebaka ke ditaba tse ntseng ke bona jalo ka ke bontshitse re se re le mokgatlhelong oo re se re ba entse engage he ka ke go fapakana gore malapa a amegang a ileng alan a amega ba tle ba atamele mme moo malapa a kgatlhwang gobane ga gona batho ba tla kgwaliswa fela without the concern ya lelapa ba tle ba nke boikarabelo bo jalong kake ke a golwa ke ga lelapa se o dutse le lona le bile le fane ka tumelo jelo ka lena la ledula gore o ka bua ka lekhula moyeng mona ge ka tsebang gore jale re ke nne o leng eo leng o leng eo leng eo e tlatla mothating ono seotlhe eya ntate
0: mamedafisa fa motse o mametse lenano ke ga ke tla go bolelela ke go kena mamedi jale ena le yona potso ke a e pheta mme o boela o nno e fe mamedi one go na le ya kalang go mamela ya sa kang a utlwa ditaba tsena gantle mabaka a ileng a etsa gore e be masalela a monggadi ledula e ne le gona a falleswang ka magadi le motse e ngata ga ka letse motlhomong ka re ntse ka odimo 40 ke a fe
1: ke 47 years ago fela e be ke
0: 79
1: ke a golwa taba ena Lesotho Liberation Army e ne le military wing ya DCP kore e ne le lephego la ntwa la lekgotla la magata mmogo mme babamedi ba tla gopola gore lekgotla la magata mmogo ka mora ditaba tsa dipuisano he gore ka kgotso tse ileng tsa tlisa boemo ba go ditho ke hae jwale go phelwe ka kgotso metseng e entswe jalo di ledisa o ileng ga ba le dikgetlho tsa 1993 e leng gana moo lekgotla la magatang mo le ne leng ke puso empa a o ba ke bontsitse go mathata a dilepedi a go re ditaba tsena go ka kenwa ka tsona ka go tsona ka botlhe e le le ditaba tsa tlhokalo ya go tsitso ba sotho ba ntse ba gopola ditaba tsa Palace Coup ka 94 bolawa ha motlatsi wa tona kgolo le tse dingwe tse ngata tse e leng tsa aparela makgotla a magatammogo the Congress Movement pusong ya bona mme e nngwe le leng la mabaka a ileng a ba magolo agolo e ne tse le yona taba ena sodi ya gore re lokela gore ba ya go phutlhwa ga masapo o ntse o gopola ausile wa peka sodi o ne o thole magauta
0: ntate a neng a bine agolo
1: ee e nngwe ya pina tsa ene le yone eo ya go phutha masapo
0: ntate
1: ntse o itse re phuthe masapo ke gobane go ne o lokela gore go be le tumelelano le ba ameyang gobane sodi e nngwe ya dintho tse e tsagetseng e ila ba taba ya gore nthwena ila ya otla malapa a ameyang ga botlhoko batho ba apara dithapo tsa balekane ba bona le bana ba bona mme ya ba letseba ka nako eo mme ka mehla ga o thonga letseba o busetsa motho ya amegang morago bothateng boo e ka nngwe sa bo fetile tsena ke e bua gobane ke sa gagula ba jalo ke gobane ke utlwisisa gore go ka e tsala taba mofuta o no jalo yala ba bangwe ba re ae ka se re tetile re mo tlhabetse re mo aparetse thapo re moetsentse lwang re tetile ga gona bothata jale empa ka gago go bona go ntse o na le ba bangwe ba ntseng ba tsetsilela go masapo wa bana ba rona masapo wa balekane ba rona re lokela gore a robatswe ka gare go mabitla a bagolo ba bona meya ya bona e latwe e tlo ba gaufinyane le bona ke boikgethelo ba lelapa BCP e ne ke ke ya tseba go gopobelela batho go etsa jalo empa e ne bua ka taba eo ke kgona go ila ba le pina e jalo e ne le taba ya kgetho le qeto e ka etsiwang ke lelapa ka leng ba thusana mmogo le ba ameyang jalo ka ditho tsena tsa lebotho la topolo esita le BCP.
0: Mabrafisa fa motho wa mesenna no la setlhotlho mo nang bogeng tse re buisana mo na le motlhomphei Sello Maphalla. Ke fumane gore ditho tsa mehleng tsa lekgotla la topollo e leng Lesotho Liberation Army le lelapa ba bile le morero wa go falisetsa masapo wa gae jalo ka ga kile ka bontsha pejana go a tlosa mane e leng a ndate le dula go a tlosa mane kuting a tlisa mona ha bo hlotse na seo se ile sa phetala if so tshebetso e bile jang go fitlhela mosebetsi o phetetswe ndate
1: ndate sodi le bamamedi ba phisiwe ga ke so bone tshebetso e ntle gakalo e phethagetse ndate ka makgethe ka boitlhompho ka tshebedisanommogo le lelapa tshebedisanommogo le ditho tsa mehleng tsa LLA tshebedisanommogo le babusi gobane dibakeng tsena tse taba tse ne di etsa go tsona e leng the security agencies ne di tseba gore go tla ba letaba mofuta oo mme ile ba mosebetsi ko makgethe gagolo ntate sodi le bamamedi fela o thata ke tlo kena tabeng ya bothata ba ona. Ke ka di o no lokela go itsana ka la mashume a mararo go di nyane ya ya mmisa. E ne ke ya ke.
0: Ke batho.
1: Ya mmisa. E le e tlo.
0: Yena.
1: Le go go le eto la go ya. Puti. Le batho ba neng ba lokela me khatlo le lokela go ya mo le le lapa. Ba ne ya ka motho wa bona e le ditho tsa mehleng di ka tseba go thusetsa le go fana ka direction. Go ile ga ba le company e nngwe ya batlalei le and photographers e ileng ya ba karolo mono
0: me ke sa o kene hanong nka be ke le kagolo ya mpa ba o re mabakane a ba jwale ke phathane
1: o no ndo tsona se o di ka upa bo o
0: na
1: o ba ne taba tsela di kadwe ku wena so
0: o jwalo ntate ka mehla we lead they all follow
1: exactly taba tsela di kadwe ke so di kadwe ke TCSF
0: yeah
1: Basotho ba ditsibile ka CCSF.
0: E tswele ele le bontate Fusikwishi, bontate, hana ke ntate ma. Ntate, ke batla bitso la wane le mpalela. Ke ntate Moeketsi, le mang hape. Ne ke dula ke ba le bona mona ka Laveta mehleng ya pele.
1: Ke ntse ke hopola.
0: Re sa le tlase kwana LNDC.
1: Bontate Masika.
0: Ntate wa ka.
1: Ee, ntate.
0: Ha, re tswele pele ntate.
1: Ee, ntate. Ne mle ke re o ke ho putse a maneri ntate so di hoe le tsati le la di tsati le buya mo bale ho di mo ya ma sekwela completely a ile go pula hantle ya mo ba pula ene le ntse ka 80% empa ne le lokela ho ntshi
0: yeah
1: Mo lokela hore go be le dikalangwang tse yang sebakeng tseno tse mabidi a maholo. Batho ba ne ba lokela go ja, ba lokela go phomola. Taba tseo ke ditshenyegelo. E sa lebale gore lelapa lona ka ha ne sentse le beile letsatsi la gore na ba tla boloka masala a lekgula neng. Le ne se ile le se le kentse le kene ditshenyelong ha bohloko haholo.
0: Yena.
1: Ha re tloha mona ka di ka labone leno ho mo ne se mo. Di nkudi ene di se di kwale tsoka fakeng. Ke go etsa mo se ntse bona ho latela moeko wa lelapa. Me re tsile re strike ya ho ruta benya ho fumana mokgwa wa ho tsamaya. Ha huru ona ditho tsa mehle. Empa ka le sa pongwe la lelapa. Ke ne ke mo lebo. Ke mo lebo e mo nae no ya Yesu. Mo hlompe ga maisa.
0: Yena.
1: Ke sto sa pagamente ka lo kotela disi. Mona forte.
0: Hela mdlombe ga maisa dumela hela tla ke go tla go tshware le wena
1: ya bona he
0: ya dadi ga ke tloba tla nomoro tsa hela ke mo tshware
1: ke a le bona dadi o ila sebetsa ka thata a le ha o file le lapa o ba thusa ka tsohle wa le tsagong la bona e fika le tabeng ya sepalangwang fela e sita le ba tsona di ntse di ke bua ka tsona se tla lokisetsa go bua le ka di tsona how is your e pato e le lo pitse

0: to ya masalla kapa ya masapo a monghadi le khula le dula
1: ke yena fela le mong ke yena fela le mong suri eng ka khobolang ha bo hlugo ka 5000 dzeno ka mmela ka thuko
0: o go mdlombe ga maisa wena le ha o ka di ja hantle o puthuluile o bana hona le nako o sinyetsong ri feta tsala pedate
1: in that nna nka mmela ka thuko empa lo ga ke bontshitse ntate ri le ra kokota monyako wa mohlontheng bothata mahlala ke moetapele wa Basotho Development Front
0: BDF
1: lobalo ntate a ka ba resetsa ntate a ka ba resetsa sotho o ile a theola koloi Mount ka letlhono le ena ebile gabo ke Mount o ile a theola koloi moo ka boneleno ya tla tlhotse motho ka moga o fumana gona ge ditlhotse kae le tlanyologa le lelata mme a bile a tshekisitse gore ke sa ba ga tshwenye ka taba tsa bogogo mo le lelapa ke sa ba ga tshwenye ka taba tsa dijo e ona dile hamone
0: he batho
1: ka mo kana go tlile ne ke qala go ja nama ya nku e sa jeng makgapela a di banana
0: he batho
1: me mohelo e ileng ka e fumana e ne le tsoteha lapeng la mohlompheng mahlala bothata mahlala empa he sori re tsile kaara pulagadi eno tshabeyang ya bakereke ya heso ya tlhatlhe ka ga mme maledula ke setho sa phutlhego ya kereke ya tšhatšhe ya sentsenya ba re etsetsa tshebeletso pele re tloa go see mme ra tsamaya re matlafetse ke gona koa kena kuting re kene kuting bosiku ya gora ka bo 10 kapa pakeng tsa gora ya lesome le ya lesome le motsemedi ya lesome le motsemong ka gara pula ka gara mogodi o tshosang hoseng ka morago gore re fumane ka morago go bo monate ka morago phomola ha monate le go tsamaya ha monate ka thuso ya mohlontlheng ya bothata mahlala moetapele wa BDF ya ba ka hora ya bohlano go latela sebaka se bogole ba sona re kena tseleng ke sita go gakanya dikilomitara tse eno go a fitlha a gamakwae a koloi empa ka bogora ya borobong e ne e le garere jale re latlha dikoloi re e gotla ka la motlhogo pula e ntsena dinoka ditletse mogodi ke ne ke rata go bona sebaka seno ka baka la mogodi nkele ka go duetsela sewa kele ka go duetsa sewang dinoka ditletse re lokela gore re tshele dinoka tseno jale re tataisa ke ditho tsena tsa rona tsa LLA tsa cooking bontate sekotlo bontate city le ba bang gora ha ska ra tshela mona ga go tshela mmane ska ra tshela mona ga go tshela mmane fitlhela sebodi le banamedi re fitlha sebakeng seo comrade lekhuda a wheeling

0: hona teng lethaka tsa hae. O pele ho moo ke bontshe hore ho na le moo ile ka tlameha gore re sie mosolowane o na le teng ka ga ona.
1: Ke ne ke tlo o botsa empa ga ke na ho
0: o na le teng ka ga rona. Ho na moo re ile ka tlameha gore re mosie. Right. Tswa o ntse o setse hena. Dikoloi mane mo re ile ka di sia hona teng. Jwale e se le taba ya moetlo ya rona o ga tshika sebakeng se. Ne ho phetha moetlo wa rona, ne ho fa lekgula ntho tsa hae e le rona fela. Empa ntse re na le karolo e nngwe ya lelapa, ditlolo tsa hae tse pedi. Re setse re entse jwalo seodi a phethahatsa taba tsa phalliso a kgutlela tlhotse. Mme a ke re wa tseba gore ka moetlo ha re tloa sebakeng seo re lokela re tle ka kotoloo tlhotse se ka ba ka pota kae kapa kae. Re setse re entse ditaba tseno ntate jwale mosebetsi wa ho mo boloka ha re fihla tlhotse mona ho latela moetlo wa rona o lo lokela ho phethatswa hona bosing bona bo. O bolokuwe bosing mme ke lebohe kereke ya heso hape ya church ya St Xavier's ka Reverend Sengwai. Re bile le yena dingqalong ya ba o conductor taba tsa lepato jwalo ka ha o di tseba seodi.
1: Ile a potiswa lapeng pele a fetela mo dingalong
0: go jalo ntate go ne re lokela go etsa jalo le gore a amogelwe ka phoofolo.
1: Amen.
0: Le gore a amogelwe ka phoofolo jwale a etswe introduce ha hae le gore o tla fetela mo a tla phomola teng le o fuwa lepato le letlhonthega le amogelang la motho. E etsaetse taba eno bosio ya ba re sala taba tsa goseng jwale gore go keteka a kere ka tlwaelo sori ga mofua le teng go ka latwa mosha ge lena beuwe mono o etsiwe jwanjwang o bue a rona re ne se re lo keteka tsa bophelo wa lefula mo go se mofu seleto re qetile kae mosebetsi o motle gakalo o ditho tsa lekgotla la dipolotiki la mme Mohloradi Mme Maphelo di neng di tlile ka bongata bo hlollwang. Ntho bo mphato wa lekgula ho tloha diterekeng ka ronaha di le teng ho tla feletsa mphato ya bona. Mme ka ho batho ba onka ka ba kollang he moo ba ileng ba etsa dipuo nka kolla morena sebonomoya Ramanywana. Ile a etsa puo e maatla
1: gore seodi se a e sogantle
0: lekgolokweleno la etsa puo e maatla jale ditho tsena bomphato ya lekgula ya ba atla ka taba ya nalane ya lekgula go tloa ga tloa kwetlisong Libya go tla fitlha mo naga makwae
1: kore Libya
0: e Libya o fumane kotliso yae naheng ya Libya ga nalane e sentse tlhatlhololwa ke mphato ya gae a neng a kwetla le ena e leng ntate Lebohang Sekolo kwa Khutsing ntate.
1: Amen.
0: Kwa Khutsing ntate jale ba bile kwetliso mmogo ka letlhonolo yena ntate Lebohang e ne le karolo mo tabeng tseno ba makwai
1: ke ba
0: o e ne le hona ke bona ngoba ba sutu ba kala ho kushisa ka taba tsa le sutu le ba re tshina ha bona etso a kae e teng va ha ba le se phela tla sa mo kha ko leng wa thehwa ha le botho lona le khala wala veta e Sotho Liberation Army Veterans Association le mo tsinga mola lati soli ni le tsebeletso e monnate lo ka o tseba di tsebeletso ka lepato the only difference ile le hore ha hona mofu yo buang ka yena ho tsaba tsa se difitile ka maoba isiso empa taba tsa kereke taba tsa dipuo jwalo a re tloa mono pele e mona e tlwaelegileng ga uwa mabitleng gona ka tlwaelo ka mora taba tseno go uwa mabitleng aa re a ya kwana kona re ina ra lapeng jale ra tlhapa matsogo le o phomosetswa a ke re ke re kgomo e ne le teng ke fumane se le siko nna ke fitlha mono ka labotlhano taba tsa bona dijena sekodi basotho re ba file he sekoloto sa rona sa gore o sebedisiwa nka tataisiwa ke dipotso ntate
1: jale ke batla gore utlwe ntate maphalela gore na taba ena ka bo yona kapa ketsalo ena ka bo yona e boelela eng go ditho tsa LLA Easter le go lelapa motlhomong re re le lona baahi ba tlotse obane ga e ba e sele dilemo tse masome a mane a latang masome a matlhano taba ena e etsagetse seo ga ne ke bua le mme maphelelo mo na a na bontsha gore o ne a sena kgotso dilemo tsena kao fela ga a sa tsebe gantle gona gantle lebitla la monna wa gae o kae kapa masapa a monna gae a go kae jale ke rena taba e ka bo yona e bolelang ga e le bo jale seletse ba qetelelo ya gae gore ga a sa le kuthing jale o se a phomoditse mona ga a botlotse ntate
0: ee ntate a re kale ka motlholowadi wa gae le bana ba gae ga ke se bone kgotso e jalo ga ke se bone kgotsofalo e jalo mme nkhuluma le dula nkhuluma phelelo ya etsa wo mono segoputso e makgonoko e neng e otla tiro a bile a etsa boipiletso ba gore ba ntseng ba fenenena e dutse ditirong tsa bona ba e tsomole ka sebopo seo yena a e tsomotseng ka tsona o kgotsofetse o phuthulose maobane ne ke na le ena wa shagola ntate wa shagola o ne a mpolelela gore
1: ya mafoni ya nkgono ga e fumanege ka batho ba nkgono jale batho ba bagolo gao difono di na le gore ebe ga ele le le gore e off moedi
0: ee ase jale le taba tsa kuko di sedi sentlanyana jale ga elela e le ka kisiding ka male ga e ba mathata empa ke bone motho ya motšha moyeng le ao mošheba fela a koka maobanene ke na le ke nkgono maphelelo e motšha ya tsebang gore le a tsoa fela a suetse befriend ya gae a ka potela mono a fitlha bua le ena taba yane ya go touta gona o tla fitlha neng ga makwae ke pale ya maobane. So
1: ke mametse ditaba tsena ntate.
0: Ha ntho ena e leka a ke re bale ebile ga rena le le ditshwantsho le dipale tse e tse tsamayang. Ha ebe motho o na ka e nka go tloa qalong go fitlha qetellong. Atšhe e tlo tswelela. E ne tlo tswelela. Mme ke rata gore re tsodi. A ke re ke itse taba ena ke be ya e tsalang. Ntle le gore lelapa e be karolo. Ebile e be e susumetse rona re re re tla thusana le lelapa. Tsietsinyana ya rona e nngwe re le laveka. O tseba pride ya rona, o tseba mathata a rona. Basotho ba tseba mathata a rona. Ya gore se sone se ileng sa pila sa tshwatlanywa ka go setšhaba gore se bone na se tlatlhelwa motho ka moo. Mme re tlhoka gore re fumane bo mosamaria ba ka ntate moetapele wa BDF gobane malapa a mangwe ka morata ba tsena tsa le maphelo a sa ntse a atamela ofisi ya labeta gore le rona re ne re lakatsa gore re ka thusa boemong bona ke ona ka di fumana tsotlhe se di le teng ke bona ka re tla tla ka diphobong ka mona gaufinyane fela e mari ya tsena ekgo gotlhe mo e bang dintwa tsena di laba tsa lwana teng ka ba re latlhelwa ke ditho tsa
1: molaetsa o monke ona gore sodi dumedisa comrade ditaba tsena di botlhoko potso ya ka kena ntwa ya lona le kolonyama yona ebile ya selemo sefe owe ntate mahlala ke utlwa e ka ebile le congresse leo a ileng a le jaga go tloga hlotse go leba kuthing o itsara jang a o se ba sentle ga ke bone gantle o itsara jang ore ke le boe ntate mahlala ke utlwa e ka ebile le congresse le ntate yeo a ileng a le jaga go tloga hlotse go leba kuthing ba ipitsa macongresse na ba teng kopanong ya bagale selemo le selemo a o se ba sentle comrade 2026 ke kopana le ke ore na o kopana ore na kopano ya le botho la topollo e le o ba go kae ka semo sena sa 2026 nda di maphala
0: ke a leboa sudi task e neng ke fuwe na ke ya komitjana ena ya go sebetsa le malapa go phutha mafapo. Ntwa ya kolonyama ka kgopolo ya ka ha jwale ga ke a tshwara ditokomane go nna mona ebile in the 80s in the 80s dilemong tsa bo ere ke sa ba ka gakanya fela ke tente ke ka moso re bue ntho e tlhakileng mme ke be ke ipotla ke sodi kere ke be ke potla ke ke thuse o nthusitse ka potso ena high comrading yaka ke bontshe gore ga se batho a se di tho tena tse wile mo le mantwa tu ka o fela ha tsona di le tsa tsa fela sa ke se yo lo ka botsa pelo khula ba bang ba le ana malapa ba le lesono la hore ba ba fumana la kolo nyama mo ba ba fumane e ba o ipolokela go bona empa ho na le case tse ding mo ho hang malapa banka ba ka ba fumana ba sa ka ba fumana masapo a bana ba bona ho fihla ntse re bua le
1: e lo ga mantso a mang ho na le ba o hleng o sa tsebi o sa tsebi ngona e ba ile ba ba felisetsa ka e batho bana
0: e eno na eno taba e ya pila e re go bua tse tlhoi tsa ka bolo khula
1: e nda
0: e lwa le nna ke bua le makatsa ha ke se ke e kotlwa ke mkhubulo o bolelwa hore le puso a ka ofisi ya ya strike motlale tse tabai hore le hula ke mong wa bafu mane mo nontso go lwana ka teng topia jwale e le lelapa ba tsamaye ba o lata mofu eno bona ha a qoqa o na ntse a qoqela wena ke a gopola maobanyana ma ba rekile lekese ngwena ba nyologa ba ya kuti ha ba fitlha mane ya ba ba bolelelwa gore ga gona ditopo tse ntseng recover e ntse e sala e le potso e kgolo fela gona o a tseba jwang go le khula na le teng ga uka ka nate e tshijaka sona le bolo jwale ba kgutla ka lekeseleng e le gobane go thweng letika lela la tlhatlhea ba wela ka kwetseng mme ya ba ma ditopo tsa bona ga di sa trace ga ba fitlha fela ba lwetsitso tsa molata ditopo tsa lona mane tsa molata setopo sa legula a re sie le batse ba re buetsa gona sotlhe jale ga ke ke botse comre ke botsitse gona mokete selemo le selemo re tshwara mokete wa bagale le re reetse jalo re tsebisitse re batlile dithuso mme re tla oetsa ga ke rate o araba taba tsa ofisi eno gobane ga di ka ke mo kgona ke itse nna sesemetsana le ene ke a kgolwa e ka tla arabwa he ke bo mohlompheng jate kweši jalo ka modula sekulo wa labeta eya mokamedi
1: ga ke sa nka mongwamedi ga ke shebile nako o ka reng a re se re phethelang tate ebile re sa diqetele ditaba tsena re tla nne re tswele pele le bao ba bang ga ba se ba ena le ntho di ntse di tla kala mona pele ge di koqe mona pele hua kae kapa kae ka tsona
0: ee tate ke a kgola e ka ba boipiletso sotlhe gore gona basotho ke ntho e ditlhong e ronang yang gore masapo a bofu a ka ba sebakeng seo lelapa le fitwang gore le se fitlhele re tlwaetse gore bafu ba rona ba be moo bagolo ba rona ba le ngwana teng se ba fetile e boipiletso e ka ba taba ya gore mona moo labeta e sebetsang le malapa malapa aiban baina ba se bai fufudetse bai bone ka le khula ka le lapala le dula le ba ntse bana le takatso ya gore masapo a bona a phuke go bana mang ha ka gana ha ka mona tsuri empa ano a ka ntle yona dinaheng tsane tse dingwe se le taba ya mmuso mo lomo mo le lelapa tse teng modimo sa re file bophelo re tla sebetsa le malapa ba tlise banka bona ba tlo fumana lepato le hlomphea a lekane ba bona a bana ba bona ba tsebe go ba fitlhela ka nako tsotlhe tseo ba ratang go ba fitlhela ka tsone ena ya gore ba ntseng ba le naga thote mo ba sa tsiweng ga se moetlo wa basotho ga se tumelo ya basotho o edibileng date tla utlwisisa taba eno ya masapo a naga thote e tla o tataisa boipiletso ba ka kore ba neileng tabeng ga ba ke ba phamele maoke e sere ka nako e nngwe jale ya ba taba ya gore motho o tla lokela gore a etse taba tsena a sa ganwa ke ntho engwe ka morago ya ntate ke a leboa
1: ntate ba phalela ke lebile agolo ntate eno a kuthing o mobetsi o ga tla lebelele kgolo yaka ke tla motshwaga o ba nomogo tsaya diteng o nna
0: bona hesuri ke tla moletsa ebile ke a kgola o ntse
1: amamesesuri
0: ke lebuile tle le babamedi ba gago ba
1: PCFM ke leboa
0: PCFM ka pelo yotlhe yaka
1: ke
0: a leboa mongaka
1: mamela PCFM ke motlhomphei sello maphalla he ge ne re shebe ditaba tsena tsa kamane mo o neng go faldiswa masapo a monghadi le khula le dula ka mane ka quthing ha makwae bjale a tlisiwe ha hae kwa mane hlotse mo wa phumotsitsweng broko ba o qetela teng bjale bana ditlolo le molekane le ditho tsa bo tsa metlheng tsa lekgotla lena la topollo di ileng tsa thaba mamele dibitsana ka ketebo soto ke sere go kopana le wena nna nna sotlhelong o sane o reng a bosupatapama tla kwana go tshwagetse difeng he ga e lela bobedi mme a ke kgotsa mona ke o sia le ngwanangwanana lae lae ba bae mamedi motho wa PCFM
2: general letswela na ke ena e bitswang lesotho a ko e bolokele basotho setšhaba ke sena se bitswang basotho a ko tshireletse setšhaba sena ba phela ka kgotso naeng ya bona mmogo le thepa ya bona.

our beat. PCFM, your pulse, our beat.

ha re tla mo medi moletsa o ke helela ke na lwana ke le ka bona ka ha matala ke Maria ke mo betse ka 95.6 MHz ke le bua ka bona ka matala Maria se bo monati moletsa monge helela ho shapo joanse ste ga la ka ntse ke na lwana ke le ka bona ka go Botswana ka 95.6 MHz ke stable ke le ba bona stable tsela pelo bele bo subo monati ke stable wa siodi hey ba stable lo na ka mo le lo da le lo na man ntseletsang ha emashumabedi a metse metlhano ka morago gore ena ya borobo momedi obile le mafelo a beke monate go jwang ke bua le nna khutlhoko na go e tsala nna ke eng fela ya go tlo qoqa ka moganako e seng kae ga tlo qoqang ke ga buisane momamedi mo na le mane khutlhoko na ona mafelo a beke a bile jwang ntho tsa go di tsamaile jwang e ngwe gape go tlo bua ka yona ke taba sa gona tse setlhomale yona ya taba mo ne e segase ke batlang ke go tlo bua ka yona momi e segase a golo taba ena segase e tlhoka gehlege ge e leng ka tlhoko gagolo mmomedi ge e leng ka tlhoko gagolo ebile go ipuela nnete fela bakeng sa moloko ona o motšha o ntseng o batla o kena ka ga dintho le bona o ntse o batla o ikagela ka ga dintho lona mmomedi o banyene ge bue nnete fela gagolo ga o se o le motho ya seng a le ka ga dintho mmomedi o tlatla utlwa tlotlotlo o bolele le ba bangwe batla o bolelele ba bangwe batle go tlo qoqa moletsa ore ge e ka tela ka ke na le wena ke le ka maswe 1 ke d ke botlhoko gona go empa ga ke omametse ke ba gantletle a morati wa ba ka phepi phepi gaere bonyane gora sena tse tharo bonyane goren tsena tse tharo go be gantla ke bobetege yes bonyane goren tsena tse tharo go be betege mabelo PCF a ba eretswe le bona ga ya gutla ge tlo qoqa jale kena ditabe tsa rona gantle ka kotlelo.

0: ke blue ibitswa if you come back e go be metsetsenye mashume a mararo fela ka lebile hore nya le shume back to your roots o PCFM na lena lele mo medi ke patela le mona he a go ka qoqe
1: ana mo gawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi ho agolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore le ntshola motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse our beat.

Mamedi di la ho ya mashume a mabedi a metsero bong hlebile ho reng ya le shume back to your roots of PCFM na lena lele hashtag your pulse our beat a hashtag your pulse our beat ke na ka jala nke ga qoqe mo mamedi a ke na ka jala ya ho nke ga qoqe nke re buisane e atamela tlo ho go qoqe tlo re bua mo mamedi ke tseng di batla go bua ka tsona re hle re gaoleng gang ha ba ke gang ke batla go bona tabeng di melana le yone hona le batho ba dumelang gore ga ka di ka manetsa le gato ga ya di ka manetsa le gato hona le batho ba dumelang gore go ka manuela gato ka pa lenyalo ke le sebetse gore engwe ya tsona ka pa dilipedi gore di tle di sebetse go na le motho ya lokelang gore

0: hube le a ntseng a re la ntse o etsala 1 2 3 ubi o etse ka ha bone o ithulele o dumelana le yona tabe momedi kapa mohlomong batho ba na le maikutlo a ba fosa gore tle sebetse hantle na ona la tlameha ho ona ko nngwe a ithotofatsenyana wa ee a itse ka ntsa sa bone a itse ka ntsa sa utlwi a utlwe ka wa ukwisi o dumelana le yone kwa ke rena ke nnete ka pase ke rena wena ke tabe o dumelana le yona momedi ee na go latela experience ya gago ga ke re momedi ga feta di-experience tse e fapaneng ee go na le bao ba seng ba le ka gare go lenyalo mme lenyalo la bana momedi nako nngwe ge re ntse le tsela pele se bana le nakong yana e telele go na le ba ka gare go lenyalo ba bangwe ba sa tswa kena ka nnete go na le ba ka gare go dikamano tsa lerato e mongwe o tla bitsa relationship e mongwe o tla bitsa mojolo e mongwe o tla re go a ratanwa fela momedi dikamano tsa lerato go tle di sebetse ditaba tse tsa rona tse se re buang ka tsone o dumelana le taba go na le a lokelang gore a be bothotonyana ee a itse ka ntsa sa bone a itse ka ntsa sa utlwi jalo jalo momedi 2121 9956 plus 2665 9956. Ngola, it's a voice note to WhatsApp 62 00 9956. Sit down, Melan, and Lena, Capache, Capache, how are you?
1: Kubani,
0: how are you?
1: Moladu, Mamedu, Mentimela.
0: Nice.
1: Hello. You didn't move. You go with it. Wena tate. Ye we tega ha go nya tsa kana go. Tsela wa le go na le di tsene tso tsa fona go. Ma khubu a bophilo. A o khanna.
0: Mm.
1: Ke mamelano.
0: Mm.
1: Simple as that.
0: O ile go tabena ga e hlalosa
1: e le bikokolo. Ga le ha tsa go go ga ga pa how le mo tshwara teu go ya ha ke re e di le tsaba yo na mai le nwa ke
0: e
1: o tswa pele ka ntse tsa go na tsami
0: e
1: ni go ba itse na ba ma be di bona le ne le bona ga lo ke ta le
0: aw batong pepi hutla 2121 9956 le plus 2665 9956 e o dumela la le yona taba ye mo e ka patshe o setlele ka mabaka mo mamedi hona ehle hore lenyalo ka patsona dikamano tsa legato go tletsebetse mo mamedi tle dipheta hale re tla re bone re isana pele bo be di ba rona go tlame go be le a bothotonyana momedi ya bothotonyana ga eba go a bonwa etse ka ga bone ga eba go a utlwa etse ka ga utlwi a thole a tlwelele dintho momedi bane batho bangwe ba dumela jalo momedi ore nako nngwe dikgolotso di ngatampe ka mone nako nngwe o tlameya fela o iketse bothoto fela o thole o putubale o ikwale ditsebe e ke ntse sa bone ntse sa utlwi ntho tsena nne di etsa hale fela tse bang di etsa le ka baeng kapa eng mobe diqholotso di ngata ka go dikamana tsa legato diqholotso di ngata ka go lenyalo ka ba se ka ba eng kapa eng fela momedi ke tsaya motlhomo motho makanano motlhomo mona ge bua ka ntho itseng a ga ona nthe e o tlomileng kang ge bua ka cheating kapa ge bua ka motho ya sa bue nnete kapa ge bua ka kholotso di ngata mathata mangata ntho di ngata tse ka etsang go ga qabane ka go gom manyalo ka gare go dikamano tsa legato fela ge bua ka e se ka ba eng kapa eng ge akaretsa godima dintho tse kao fela momedi gore fela ge tle re sebetse momedi nna go na le a lokelang gore a be bothoto ke ntho e o dumelana le yona kapa ke ntho e o hanang.

Johnny Jill e monate bitswa my my my re be a metse seng ile shumele metse e supile ile shumele metse supile pele ga fihla hore nya le shume back to your roots ona lena laela e bo me di motho tla me a be thotonyana e ka go ka bana bona la tla me a be thotonyana mo medi o dumelana le taba e ka patshe hape e tla be ma etame ba bonyane be ba kapa ka ba mang ka ba mang ka ona le a itseng e lokelang mhlomong e be na mmobedi e ya ka performa mo sebetsi wa bo wa bo wa ho ga ka khanyenyane a e ke ha bone ke ha u e wa ho thula e ha ho ba botlhotsongena mmobedi ka go lenyalo kapa ka go kamano e wena ba bile peace FM re qoqa moletsa o ge Hey, I will see. I tell sometimes in 2023, how it's a eka how di boni. Uko besta kanya na chagale mbomi. Dito hamala ito kena ubali semi. Uko besta kanya na hobani. Aye, uko besta kanya na hanya ni because jale if le kopane le tswana nothing is gonna work out ha holo in a relationship ka nnete tipo ha di kopane di a thulana ke dd ka maswe 1 barato wa ka ke le ba dd e o ha ona leng e hile ona le a tlameha hore a ke ya hanyane go go o ko bele drop nyana botlhotonyana drop nyana ya botlhotonyana momedi go bana jele a le babedi jalo le jalo o sna jalo ha tsala go thulana mona tla mathata fe a ba mathata fe la maletse mo ngore hey lelai what's about how le bo hlale ka relationship ha ona ntwe ka banyaloka ka netulukela ho go nothole o etse ka ha o bone otherwise it will fella kwa na relationship e oh ke le manhe e no go pa o no tshohe mo me di ha bodumela na le taba ena o hlile na la tla me ya ngana hanyane a tone down hanyane a etse ka ha bone a etse ka ha utlwi a thole o ka e hloka dashing ya ne ya botlhotonyana mo medi ha ba ho jwa lo mo medi e ka ba ntwa go na ge le babedi nna le ntate Thabo ge etse e man e ka ka etsa ga le babedi ka pa ke nthelo e mohlomo ga ka re e ka etsa ke nna ka pa etsa ke molekane wa ka ntate Thabo u bona jwa ke ma mohlomo o ka geng ha ene ke na ka itsa njwalo e sinyemong e no jole jwa Hakoka 62009956 Maleta voice note 21219956 le plus 2665599560 Rekoka Maleta ke hey laela e ho joang wa tseba tseding tsa dintho o koi thotofatse ho bane kana go yengwe o so hlokometse hore motho enwa ena hafo si ke hopola e mong colleague yena ka utlwa hore mona o bua le ho mana o bua le ho phoko engwe ka iphapanya ke Chuck Norris ka thupa kubi ke a bona ke a utlwa e o ka iphapanya ithulela lo go bohloka hore ne re ithulele ntse re bona ke le ba wena Chuck Norris o ge ai hloka go ne re kenye le se ka ba pinching yana ya botlhotonyana gagwe hanyane that's when ne beti be le tase yana ya botlhotonyana hanyane ka go ho lenyalo ka mono ka paka go ho kamano nya o ba ni jale o tla o tshwetsa ga lo mathata fela wa hloka la bo medu go bela le atla ina iphapanye a tlaba le bothotonyana itse ka ha bone ke tseka ha u tlumbomedi e tla sebetsa na wa tsana ko nngwe wena mmomedi batho be ba tshuja lo gao ha le le jele le babedi le bohlale ka o fela le butsi mahlo le bona le utlwa ibile le bua a gaona ntwe ka banyaloka a gaona ntwe ka banyaloka ho hang o dumelana le yona tabe mo medika pa tshe mohlomong ke hobaneng
ba o dumelana le yona kapa ke o bane o sa dumelane le yona wena momedi moletsa ore highlight TK ke le wena TK busubo monate ke yona tabe e buang ka ene ena momedi ha diqholotso tsena tsengata tsa go kopana le tsona ka ha go dikamana tsa lerato mona ha diqholotso tsengata tsa go kopana le tsona ha re le ka ha re ho manyalo momedi motho mongwe ya re ei ha di batle ha ha o le bohlali o butsi mahlo o di batla o ganyane di batla o ganyane o dumelana le yona ka fa che momedi ke taba o dumela ebile ene ke taba e practice nyena ke mang e ka bang bothoto he ha ba ke taba e teng o dumelana le yona momedi ya moele ya ngai ke wa hloka hala ke mang e ka bang bothoto mo le sa o re o tla thola e ka ha o bone jalo motho ena o ntatsela pele hotella a bua le nyatsi o na le yena mona jele aba tlwaetse hore ba etsetsane di WhatsApp at very late hours ena dentist jalo momedi wa tsamaya ba botsa jalo Haba uye mongwa batho ba etsang jalo ka nnete. Rectify yourself. Itukise ka nnete. O dula fatshe le wena, o ko qoqe le wena. O ko ipotse dipotso tse pedi tse tharo. Tse kenyeletsang hore na ebe motlotlo na. Motlotlo ka ketso tsa mofuta ona na. Hobane jwale. O ko dula fatshe o ko. Go bua le wena go etse introspect go itlhahlobe o e la wetsa qeto ya ke tswela pele wa botswela pele ka sebiti ha ke ya tshosa ntho tseno wena momedi ya tshosa wena ko ngwa bona le hore motho wa hao ntwe wena wa e bona e ga ha o botsa jwele be o ba bitsa gaslighting e ntho bona ya o o batle o hlathemana o hlathemane ke ya ha bona letho e ke jele ha bone hantle wa bona ntse bo mmiti ke ha bone hantle mo mmiti e bo hloko taba yeo e ha bo ye mongwa batho ba tsa ntse mo futhone ka pele mo hlo mongwa tsa maya engwe ke o tsa maya mo mmiti engwe go tsa maya bo so tsa maile na ho tsa ma ha ha bona hala ga ikona mme na le data tabo mo bona ha sa majite mo ha sa majite jolo ka tla itsore ha ile mohlomong weekend motshea re tla ka tsa mae ba e bolong matla mae ba pala dilo di ba pala ba ntwi ba pala eng kapa ife kapa ife team e bang ntate Thabo wa itsetsa mohlomong sa ile bokae kae ba lo shebella Pirates ha e titika Chiefs go ntwe ka nye wa mona lwena o gaike mo mona ntate Thabo la go batla le ba o tla qala teng mona marong wa ya fela hona le nngwe maya ka po bona ha hutla o gaike kana mo mona ntate Thabo ha fela Stoto Stadium o fela mo wa mona no motshena jele tawa go bona momedi tawa tsa mofuta ona ha o di bona bona le batho ba dimela hore he o hopile ha o seng ha o tsoa teaspoon ile nngwe ya bothoto o re lenyalo le tsebo bolokea ha o pea mono ha o ntse o noka letswai dinoko tse ding wa bo so o nka pinchi fela o ya buthoto tatso nyana e be teng ditaba tsa gago tsa lenyalo le tsa relationship di tsebo o bolokega e ka ba ke taba o dumelang go yone e mo mamedi e ka ba ke taba o dumelang go yone diqholo tsa dingata mo mamedi tsa lenyalo ke tsona tsena tsa bohlola tse ding tsa tšhelete dingata tlheng momedi dingata gagolo fela ba bangke batho ba sa bue nnete ko nnete nako ngwe momedi wa tsa gaona mo e amanang le botlhola fela ke ntho tse dintse mmalwa tse ngata momedi fela di amana le nnete o na le batho ba sa rateng
batho ba sa buinete jolo ka nna tshedi yo a o batla ku le gatola ka leqiphe gwele no ntse ko ma ke bua ka nna eh una le batho ba sa e ka tintweni mo medi na batho ba sa ka teng bohlola na le batho ba sa ka teng bo tshelete ya qabanya ke go tsaba mo medi ka go dikamano ka go home ho lenyalo ke tsentsa dikholetso sengata tse ka ba nteng ka go lenyalo ka go dikamano tsa legato tse ka etsang gore ho lwanwe na go ngwe bo a go hanwe a di ntse di le teng je di etsa hala o dumela tabeng ya ho bona le a lokela hore a be bothotonyana mo medi kona mo le mwana teng he 62009956 ngwalle ke tsetsa voice note WhatsApp ho hona mo ho 62009956 ka pa letso 2121 9956 le plus 2665956 hantsa re bua ka taba ena ke hopola ho ho ke pali ya e mo motho yang gakang ka dibitsontse ke matsefe o go honna le batho ba bang tshe le sena ke sena sabedi yona ga qoqela yona ga qoqela ditaba tsa hai are hai ke qabana le motho mona jale ore ke ne le case yena na mo media bohlola are hai ntatenwa ha re ntate thabo ke ne le motho a meke ke jwa ga qoqela seng ho ke a tseba ho hlwala ke o se itse bo ntate ha ke go ntate ba jwa ke tsa case study ine le taba ene ntse ke motho wa ntate na are ntate thabo ka ne ti wetsa ntotsa ha ke o bile ke mo hlwala dietsa mo kwa ha jore ha wa tseba ka gathala ko botsa ka gathala ko mana ka gathala ke hulla aba ke ithulela ke motho yona e le bitswa la ha mo medika sa le buang ba ne ke le lebetse o hlalosa ditabatsene o ga tete thabo ka nete ke mo hlola dietsa a gala dibaka ntate ya ke mthotsa ha itseng jelo o ila bua hathala a etsa qeto ya go ba tseba ke e re ke thule enke ke thule fela enke ke gawane jelo ona go ya thutseng jele ke nako eo ntate thabo jale ena a makalelang ho thola hona ho hae a re a ka nnete ho wane ho thotse hobane ha ke fihla bosiu sa mpotse na ke tswa kae ke ntho tse kang tseno mo e be o ratshe ha ke tsebe le na o mpatla ha motho wa modimo hobane ha ke o botsana ho tswa kae ha o batle le teng ha ke sa o wetse le taba eno le yona bale e baka ditala a ke tsebe batla eng mofokenye motle le tebele e motau mokwena e khiba a ka ntha ke tsebe a tla ma mputa a tsho bo sa bone tse ke tsa phoso ba neng o sa o mani e ka ba motau njele ntshwarele he ha ke sa kwatele go fihlile bosiu o kusetsa moment na taba tse di ya kae o tsa tsala pelwetsa ndi tsena tsala pelwetsa ndi tsena tsala pelwetsa ndi tsena motho yena e le bitswe la ha mo medi le nyameletse ndi faile ya ba o ntsa ithuletse fe taba ena e ntse tsa ndata thabo a re wa gite o ko ipotsa dipotsa motho yena ha mputse o tswa kae mane ma tla etseng hoe mane malo ao ngwanywa metlhena otho gana tsena batsatsena le tsona tsa di-whatsappong gana jalo mmomedi o bona ke nako mang kore o bona ke nako mang o mametse back to your roots ba bang go monate ke ka tlong ke mmeleng tate o phomotse ga monate gona ba le mmomedi le bana ba galeile e mongwe WhatsApp nna o etsang WhatsApp yo o sutileng o etsa motshego kwa gore na o etsang Facebook go tseba ena ba bang WhatsApp mo di Facebook ba ntse ba etsa tsona difeng
tsane tse ba di wa manyetswane tsane tse ba qoqang le batho a kere e ba bona ke dina go ndifense bona ke thuthe ke na kwa ne bana ba galeile ke na kwa ya gona bale fela mo ngunze ke WhatsApp wa type mana sa bo social hanyana sa hey labo mathabo matsaka ke mo a sha tetle ntse ke bwala sa di ba mogatlo mona oh eh a sele tshele to oh sharp ha sa re le thotlwele ha ke gala o galeme ke ithule e bo ithulela e beta bene yetsa bo ikutlo so so se sha so se comfortable how mala tula le how so samputsi hm ke mane mo motshwane wa gona ene le tswela ha bomedi eh le leng in camera a ile a re jole nna ke tsebe ntate Thabo Mpatlang ha ke tsebe ntate Thabo na mwana belo batlang mwana eso mofukeng e motle phoka khiba tebele ke se rafile motho mo di mo bo a ke ga mehla ka go botsa wa kwata a ke se ke thole e le tenjo wa wa kwata walla ho etsiwa na e hle o dumelana le tebe mo media one tablespoon of bototonyana ho seng pele ho dijo ka e phethela tabena ha ho finyana.

0: Marvin Gaye, bitswa Let's Get It On, ne rinkile Kenny Lacmore, Do For You. Tikobe ya metsi singe le shume le metsi be hlano ka morao ha rena ya le shume. Ho ga ke a bobedi ya lenane ho la bona mo metsi tsa go phethela. Fela. We. Ao. Ao. Ao. Ao. We le. A e. E. A e man. Ha ri keletseng le batho ba baholo hleng. Ri keletse le lo ka batho ba baholo re etseng dintho tse ne paitseng. O phela bana bothata bo boima. Bo me pa me ngato feta metheo mo bomedi. Really. Tse ding tsa dintho ka pa manga mathata tse ding tsa dintho tse etsang re o te tse ding tsa dintho tse etsang re qabane le ba bang. Ke ntho tseo re iketsetsang tsona, re ipakelang tsona. Tse ding tsa dintho di a qobeha. A mang a mathata, a mang a maima. A qobeha. Jolo, o koki, o dule fatshe le wena, o bue le wena, ka wena. O wena ntso etsang hantle. Ntso o etsa eng? Le wena o motlotlo. O ka ntho tsena mohlomong tse ba ngwadi etsa mmometse. Ka ba tsentle e ka ba tsempe. Nka pa e mmomedi ba ngwadi etsa. Empa ona le ntho tse go tsebang. E ke le tswalo la haola le bua lwe. Bona ntho tso di batang. Tso re hey. Hey ile ya ke batle mo ha ka e bona. Yona yo. Yona yo. Yo sa batle ga e bona. Ha ke bala metswelle ya ka. Mqibelo senke tshwetse. Hai ba hona le inkapai yo motho botibong papelo ya hatse wa ha batle motswadi wa ha ka tsiba ka yo ka pa mo patela ka pa ha ietsa o batla ho ipata tsebo e fosa itse jile lwene inkapai yo tsaba ngwe he ina ntse tsaba ha ka tsiba ha ka tsiba o sentse tsaba e fosa itse ke go kwa le tsona la o le sentse lo lo vetse bua le wena ka yona he wena o gagile go wetse jwang ka ka boemo bona ha ke re yes jalo mo me le go bua le ke ntse tse hloka ndi new year's resolution tse bile re kena ka go lenya bobedi ya selemo ntse o ka batla tseletsa o ha ka go lenya ya se bobedi ya selemo ke batla go nke ke focus e fela ba motho ya bitire ke mamela le tswalo la ka ha le nkeletsa le bua le nna le re e wa tseba keng wena thaba wa motau mosadi yo wa di gomotsa ntate e ke ke mo ke mo wetse hantle ke tlwelele ho mokisa bohloko tla ko tsholo wena o ga ke le mathabo mohatsena wa ka ka nnete ya nkentse mosadi ha ga basadi ka ofela o ya ba ikhathela nna wa tseba ha ga lefatshe lena ha ga banana ba le batle ba ba mkile batlo ba feta ba le batlo ho mphita le ba ditshwana le bo mmale sehlana ikhathela nna hai ke na go jolo go dule fatshe o bue le wena ka wena hore ke o kike ke le ke hore ke se ke ka mo phoqa he o e bona tabe is jalo mmomedi le shebele metse re bong ka morao hore ene le shebe ga phethetse
1: ke nna go ya kwala jang ja se nyolo sa makhale go le se fikile ka ga masibu a se fikile se a baba tsena ke tse fela ke le tlele ke le bua ka ka patse go tse ke kiketse ke le la khala khala pele ke fika ke a dumela le ntse le ipotsa le go bona ya rona ke ntse ke bo bothe ke na ke ba bogele dikeng empa le thole ka ga a hela a ntse ma jang jang mmane ho nya mohale ntho ke getsa hla ke tshole pele e se ka fumana mo hatla e se ke se ha ile papa tswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka ha tshe ke dumela ke phunze mpaolo le mahlalela o mona mane e re ke dobeta ha a na o laka tsa o latswa se o ma jang jang sutwa mamela
2: PCFM your pulse
3: ha o ja je pita ba mpotsa le ba ke thagale mpona ke le je tshwantso sa mo je tswang
0: Mwedi mashuwa mwedi ka mga orena yale shume back to your roots. Unalina laila ya horengi yale shume le mitu medi your pulse our beat. Mwedi ki manta habe keng horengi yale shume le mutu le mungu hito itita kasi vini. Si mga ata hampi mwedi na hito buwa kaya na zine. Sike fani katulu ya pili. ke mo rata hampe le yena ke tsa mo thabela le mmino wa hae mmino e go tlobua ka yena mmomedi tsatsi lena ka pa go tlobua ka yena ke ithuta ka yena hore nyane le shebele botsole mo ske boss test ke boss test ke boss test ke boss test e wena mmomedi pele bona go tlhola bana bona ka jana go ketse ka eng hloko mediswa ka eng go twa ka eng tsatsi le le leng ho lona ke lebeheletse ka thoko ke machaba go bua ka ditaba tsa mofuta ofe brandy the OJs.

Ngikile Momedi Gregory about Shake You Down qeleka the OJs qeleka the OJs yeah qeleka the OJs let's get it on Momedi emashume amabedi ametsi supileng fela ke lebile horeng ya le shume le motsole monkenako ya go bana hona ka jana re kitse ka eng fa komedi swa ka eng go taka eng sa sile le le leng holona ke lebele tsweng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe he ha qoqe ga buisane Momedi ka tsela go di na ya motshano ngena le matsela le shumele botsoli mo se le maksa dikete tse pedi le mashume bedi ana le metse tse le tseng ke le tsatsi le bitswang World Ego Awareness Day World Ego Awareness Day le ke tloka sana mo le sana ka dana tsa silena la le shumele botsoli mo ha le motshano ha go bua ka ego Momedi re bua ka karolo ye nngwe ya motho mo Momedi karolo ya tsela eo motho a bopeileng ka yona personality ya hae Momedi mo yena high experience a karolo ena e hla ho yena e le nna I myself and I wena mo Momedi ha ya a lebile dikarolo tse ding tsa lefatshe ka ntle ho yena lo ga ha ya a lo nwa metsi ntse le I ha ya a kopana le batho ba bantsileng ke I tse le me myself nna wena mo Momedi ga bua ka tsela e motho a bonang lefatshe ha ntho di ka di lebile ena I a ke jele Momedi ego tsena tsa rona di a fapana go na le batho ba na le ego strong gabi go na le bana le magareng fela go na le ba batla Momedi e senang maatla ga kalo e tlhalosa e le weak ego go na le bana le very strong ego wena Momedi shele ka mokgwa o e tlhalosiwang ka teng he wena Momedi go latela gore na e be ka ba ya gao e boemong bofe Momedi tsela e o bonang lefatshe ka yone ha o tla taba tsena di tla di lebile wena a yane go bileng ka yone Momedi e ka fapana ona mo Momedi jale ba ba mo Momedi he go latela ka mokgwa o ego ya bona e leng ka teng go latela boemo ba yona ba ketelela jale ba se ba iphumana Momedi ba bang ba le abusive ba ke batho ba hlekefetsang ba bang Momedi ba qetelela ba se hantle aba ya ba libile bathong ba bang ba sna kutlelo bohloko wena Momedi ibile ba mba ikutla eka ba biti go fita ba bang ba ikutla ka ba superior go ba bang wena Momedi jale ka nete taba ena ke engwe ya dintho tse go lokelang ga di ele hloko wena Momedi hona le ba bang he ke ga bua ka se negative hona le ba bang he Momedi go latela boemo he bona ba ikwe ke go dira wa fapana Momedi kwa gana ga seka ke sekale mohlomo o tlwa kae ka hlela kae kae re ke strong tlwa kae ka hlela kae kae ka pa ke o tlwa kae ka hlela kae kae re ke wiki kae ke kae kae ke bo ha re fela Momedi hona le ba ba Momedi ba o ile mbo ha re hona le ba ba o ile ntlase he ba ba batho bana ke ba bang bo bona ba le humble ke batho ba ne Momedi ba go bona hore ke bana ba mo sa ba utlwela ba bang bo hloko jalo jalo Momedi ho pele ntena ke pakeng tsa ha wena le lefatshe ka kakagetso jele ha ile strong ha ho lutla utlwa fela ga kwena morena lefatshe mona jele tlamea thongwe le ngwe ha yo bona ne re magana phila morena phila hona le ba Momedi re ga bona le fatshe ba bona batho ba bona batho jolo ka bona ba lokela ba treata ka hlompho ka mosa jolo jalo ba bang banana ha ba bona ba bona Momedi ba le banye yana hona ho ba bona ho ba lokela hore jolo ha ba bona bana ba bang ba ba khate ho di ego e a fapana wena mo re PC FM jele ke eng wa bula ka sentse ke le tsholo la hore e mong a dile fatshe le yena e mong a dile fatshe le yena a bue le yena ka yena ka tsedi tsa dintho tsa bophelo Momedi le hana mona o tla me o itshebe

0: CCFM, your pulse, our beat.
1: Mino omunati kana kutsohle ho PCFM.

atšhe, atšhe, atšhe. Kore, se ke tshwa ke re mona ka nnete. Ka nnete, nnete, nnete, nnete, nnete. Bonyane kore la eba o lebetse. Ho na le mo lebetse. Bonyane ka go lengwe o ka enepa mo. O ka enepa momedi mona. Mo, atšhe. A ike bi bonolo tjena. Ha ike bi bonolo tjena. 2121-9956. Plus 2665-9956. Ngola, it's a voice note. WhatsApp on 62009956. Eh, ke phetho ska go.

Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

Monate momedi bitswa if I gave love ao batho momedi jela na kwese fedile hle ao bathong ao momedi ka tla go bohloko hle ka tla go bohloko fela ya hana thata holukile mehlano go lebile horeng ya le shemene metse mate u bile monate momedi ba lwena ho tswa horeng ena borobong hlela mana mageleng hana teng na lwana go kopana o sane ka labobedi #whatstraining on Tuesday ke trenda maganga nga ka mo ha o ka e bona o yena e hlokile go qoqele batla o ibone ha momedi hata bona na o sane teng o tla tswa trenda nga ka qoqa ke ai mo le PCFM mo le broko mo bona tla tafela ke manana o tlatlala tla kwa PCFM tlala nna lena re kopana hape hape ku se ka pina e fihla mo medi e ke bone ku se ka pina mo nna ha ho lokwana ela itswa hands up in the air mana ke Craig David ah e mana te mo medi ke se ba se tlo nna tifela ho lufela ke botela mona broko mo nna ta kopana o sane good night.